0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas na pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
4: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
3: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
4: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
3: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
4: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
3: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw sa ating mga tagpakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Brizel Nanyong.
0: Ayon. At syempre, patuloy niya po rin po kami nga nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. Live the live po yan, may live streaming tayo. At syempre, meron din po tayong re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At bukod sa naturang audio-visual na live stream, ay meron din po tayo no, na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Paano po ba ito ma-access? Siyempre, unang-una dapat po munang pumunta sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman po para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. At matapos po ma-download at ma-install po ang naturang mobile application, pakihanap na lang po ang logo na nasa aming likuran. Ayan, although hindi makikita ng mga nakikinig sa atin no, sa audio, pero ayun, basically yun na po yun. No? At syempre, bukod dyan, ay talaga po nga pinalawak ang ating reach no, dahil meron tayong shortwave radio sa pamagitan po yan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o ang United States Agency for Global Media o kilala rin bilang Voice of America. So paano ba tayo na papakinggan no, sa pamagitan ng shortwave radio? Unang-una po sa lahat ay ang Warm Heart po ay nai-aire po sa shortwave radio Lunes po na madaling araw mula within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So basically, yun ang mga frequencies na dapat hanapin ng ating mga tagapakinig sa shortwave radio upang kanila pong mapakinggan ang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa no, na under ng Filipino service ng ating himpilan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na banggitin ang mga replays. No? Kasi meron tayong replays every Saturday and Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. So meron po no, para sa mga gustong maka-catch up no, sa radyo mismo ay AM band po yan, no, yung 1278 kHz. No. Kaya naman, tandaan nyo lamang ang kHz na yan, no, 1278 kHz para po sa mga nais makinig ng Warm Heart sa pamagitan po ng ating sister station na Radyo Magazine. At syempre, Drizel, no, ay dadako na tayo. Ayan, medyo hati kami ngayon. No? Kung nakikita nyo, hati kami ngayon sa mic at malalaman nyo kung bakit kaming dalawa ay magkatabi ngayon. No? Dahil meron tayong mga guests no, live na live dito sa ating studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, introduce na natin kung ano ba yung topic for today no, natin dito sa Warm Heart. Kaya naman, sa panahon ngayon, no, kung saan dumarami nga ang hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan mula sa academic pressure hanggang sa personal na pinagdadaanan, lalo pang pinagtitibay ang kahalagahan ng mental health support sa loob at labas ng mga paaralan.
1: Kamakailan, inilunsad ng Department of Education ang mas pinaigting na Learner's Helpline na layong magbigay ng agarang tulong, gabay at psychosocial support sa mga mag-aaral na nangangailangan.
0: At sa pamagitan ng helpline na ito, mas napapalapit ang mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan sa bawat estudyante na nangangailangan ng kausap at gabay. Ngayong araw, pag-uusapan natin gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga inisyatibo, paano ito makatutulong sa kaligtasan, kapanatagan at kabuuan kapakanan ng ating mga mag-aaral. At paano natin paano natin mahihikayat ang mas maraming kabataan na magsalita at humingi ng tulong.
1: Samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at suporta sa ating mga mag-aaral kasama ang ating mga panauhin itong edition ngayon sa Warm Heart.
0: Ayan nga, no? Sabi ko nga kanina, meron tayong live studio guest. At yun nga, live na live ngayon dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School at siya ring presidente po ng Federation of Associations of Private Schools and Administration or Administrators rather of FAPSA NCR. At bukod kay Sir Ricardo, ay makakasama natin si Ma'am Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, Sir Ricardo and Ma'am Marian, welcome po sa programang Warm Heart. Ayun, pabati po muna.
2: magandang umaga to all of you guys.
3: Ayan, good morning po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming munting studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. We know that this is a Sunday and supposedly no isang family day, pero pinaunlakan niyo pa rin po kami no para sa edisyong ito ng Warm Heart, dahil mahalagang mahalaga po no ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa mga estudyante po natin no, particular dito sa NCR, dahil nga po presidente ng FAPSA NCR si Sir Ricardo. So unang-una po sa lahat no, ano po ang pangkalahatang reaksyon ng FAPSA no sa paglulunsad ng DepEd nitong tinatawag na Enhanced Learners Helpline?
2: Okay. Well, anyway, ang supposedly planning namin by next week pa siguro no, pero we haven't started planning yet regarding doon sa nilunsad na yung inisiyatiba na nagobyerno sa atin. No? Pero para sa opinion ko or para on behalf of PAPSA, medyo napakalaking, very timely, napakagandang pag-usapan to, lalo na sa, hindi lang kasi academic kung aspeto ang pag-aaralan ng mga bata, kasama din ang emotional at psychological aspect.
1: Para po kay Ma'am Marian, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo bilang sa private sector po tungkol po dito sa ganitong initiative ng DepEd?
3: Yes, actually, napakaganda ng support na ito kasi nga kumbaga hindi naman lahat ng estudyante ay may sapat na support system sa bahay o sa paaralan. Kaya itong ginawa ng DepEd na ito ay malaking bagay para sa ating mga mag-aaral.
0: Mm-mm. Siguro babalik ako kay Sir Ricardo, no? Sa pananaw po no ng FAPSA NCR, ay paano po ba eksaktong makatutulong itong inilunsad ng DepEd na Learners Helpline sa mga estudyante po no na nasa private schools?
2: Ah, okay. Well, anyway, ang FAPSA kasi no, ang normal membro namin ay mga small and medium schools. So basically, ang kakulangan namin ng mga registered counselors sa eskwelahan, yes, eh napakalaking tulong talaga itong initial ano itong initiative ng gobyerno. Unang-una, magsisilbi itong ano kami mga magiging bridges or magiging bridge para matulungan namin yung mga bata may mental health problem na may direkta namin doon sa TeleSafe, na yung Learners TeleSafe helpline, kung saan pwede namin introduce sa mga bata during the parents orientation, during the student orientation. So basically, kami mga pribado, lalo na yung mga may kakulangan sa registered counselors, eh may papaalam namin sa mga bata na pwede silang humanap ng makakausap through online na nilunsad ng DepEd program.
1: Mm-mm. Sir, follow up lang. Sa kasalukuyan po ba sa mga support system po natin dito sa private sectors, paano po natin natutulungan sila habang hindi pa po natin ipapalabas tong helpline na to?
2: Actually, ang pribadong eskwelahan naman, no, ang first guidance counselor ng mga eskwelahan is yung teachers nila. Mm-hmm. Aside from that, may mga counselors din, may mga guidance din tayo, may mga guidance offices. Even though they are small school or medium school, may mga matatakbuhan yung mga bata kung saan may mga psychological problem, no. Pero most of the students from private schools, eh, merong emotional shyness, kumbaga nahihiya silang lumapit sa teachers, may lumapit sa mga guidance counselors nila. So basically kapag napatupad to ng maayos yung online learners helpline for private public and private, kasi wala namang ina-identify na kung nasa privado or nasa publikong paralan ka. Eh malaking tulong to kung ang mga kabataan ngayon, lalo ang Gen Z, is more on the online and on telepono ang ginagamit, no? So basically malaking tulong talaga ito.
0: Yes. Siguro mabalik tayo kay Miss Marian, no? Sa kasalukuyan, meron po bang katulad na support systems na ba ang mga private schools para sa mental health po ng ating learners?
3: Yes, actually nabanggit nga rin ni Sir Rick kanina, no? So meron tayong mga guidance offices, may mga counselors tayo, meron tayong mga wellness program. Kumbaga sa private kasi mas active, no? Kumbaga nag-iisip kami ng mga ways na paano makakatulong sa mga mag-aral. Pero again, syempre limited pa rin yung aming mga resources. Kaya mas kailangan pa rin namin ng mga trainings doon sa mga teachers, and of course, kailangan din natin ng mga psychologists talaga na mas nakakaalam ng dapat na gabay.
1: Ma'am, tanong ko lang din po, kung if ever po, follow up lang din po, since nasabi nyo nga po, small schools, yes, po ang ano natin, small and medium. Paano po natin natutugunan yung pangailangan po? Tapos, kapag nahaharap po, kunyari may issue po yung bata, paano po tayo nakakatulong sa kanila?
3: Actually, yan po, ano, bilang administrators, napakahirap. Kumbaga, ito yung magagawa talaga namin na magbigay kami ng kaalaman sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. So, syempre, kailangan din namin na magbigay ng mga information campaigns, seminars, orientation, programs, kompleto po lahat yan. Para, kumbaga, maging aware sila na hindi sila dapat matakot na humingi ng tulong.
0: Mabalik lang po ako kay Sir Ricardo po, no? Given na meron na pong kahit papaano yung support systems po na naipoprovide ang ating private schools para po sa ating mga learners, ano po ang nakikita nyo pa na puwang, no? Na maaring punan nitong learners helpline?
2: Sa pampubliko at saka sa pribadong paaralan kasi, very limited yung oras, no? Basically, from Monday to Friday, sometimes may online pa. Unlike kapag itong na-launch ng maayos itong Learner's Helpline, basically it will be 24/7, no? Even during Saturdays and Sundays, pwedeng tumawag yung bata. Most of the time, pag nasa bahay yung bata, well alone, she or he can use yung cellphone niya to call the hotline, no? Yun yung malaking tulong, alternatibong paraan para matulungan yung bata sa pangangailangan niya nakausap.
1: Tanong ko lang din po, sir, paano po natin matutulungan ang DepEd para mapalawak po natin yung access, lalo na po since sa mga maliliit at saka medium size na mga schools?
2: Siguro ang pinakamabisang paraan, yung unang-una ma-introduce namin sa bata kung paano gamitin yung may number kasing tinatawag yan, no? Yung number sign 3373, which is very, mm-hmm, very easy to memorize. Yes.

0: isang bata, makikita nila every now and then na pwede silang tumingi ng tulong all throughout the entire year na nagano.
1: Mabalik lang ako kay Miss Marian, no? Base po no sa inyo pong mga na-obserba po no, lalo-lalo po dun sa school kung saan po kayo namamahala. Ano po ang mga karaniwang mental health concerns na kinakaharap po ng mga students po natin sa private schools?
2: Actually, yung una-una dyan, yung academic pressure. Kasi kagaya ngayon, no, 3-term na po tayo ngayon, medyo mataas na rin po yung grades na kailangan ma-comply ng mga bata. At yun nga din, isa rin po yung bullying. At ganoon din po yung sa ating problema rin ng mga bata o mag-aaral sa kanilang pamilya.
3: Gaano po kaya kalawak or kahalaga ang pagkakaroon ng direktang access natin sa NCMH or Mental Center for Mental Health?
2: Actually, yan po talaga ay napakahalaga. Kasi pagka tumawag tayo directly sa kanila, talagang yung gabay na ibibigay nila ay tama. Kasi sila ay well-trained na mga professionals na magbibigay po talaga ng mga gabay sa ating mga mag-aral.
1: Mabalik lang ako ulit kay Sir Ricardo po, no? Sa inyong palagay po, bilang kayo po ay presidente ng FAPSA NCR, ay magiging handa ba ang mga mag-aaral na gamitin itong learners helpline na ito o meron pa rin existing na stigma po, no, sa usaping mental health?
0: Siguro ang sa aking pananaw, no, mas maganda pag-usapan namin bilang mga officers ng FAPSA, and at the same time ma-introduce namin sa mga member school yung kahalagahan ng helpline na ito, no. Ang normal stigma kasi sa mga kabataan ngayon, no, nahihiya sila, hindi na ma-introduce yung sarili nila, at sometimes being alone, ayaw nila na may kausap. So basically, ang dapat namin gawin bilang FAPSA, bilang federasyon, at bilang namumuno sa federasyon na to, ipaalam namin sa lahat ng miyembro kung ano yung ultimate purpose ng Learner's Helpline na inintroduce ng DepEd para sa lahat ng privado at pampublikong paaralan. Pangalawa, sisiguruduhin din siguro namin na masabihan yung mga miyembro na itong mga helpline na tatawagan nila ay mga professional, no, directly from National Mental
1: Center for Mental Health.
0: No, basically these are all professional people. So basically ang siguro ang maipapayo lang namin is ma-introduce lahat ng mga privado at saka pampublikong paaralan din.
3: Follow up ko lang, sir. Paano po tayo makakasiguro kung yung sa privacy, since mga bata po kasi to. So, paano po tayo makakasiguro yung sa privacy nila na hindi makakalabas, hindi makakaapekto, hindi rin siya magagamit para sa mga medical advances po ng ibang tao, sa mga sex case studies nila?
0: Hindi lang ngayon, no, pero during the past several years na, in-implement na yung data privacy law. Normal to na ni-implementa ng mga bawat pribadong paaralan. Normally, pagpipictures ng bata, pinagbabawal na po yan, matagal na. No? Yung paggamit ng mga bata sa mga social media sites. So, sa panahon ngayon, kung merong ganyang hotline, basically, ma-implement din namin yung data privacy ng bata. Pangalawa, non-disclosure policy ng eskwelahan. Meron kami sa mga pribadong paaralan. No? And pangatlo siguro, masasabi namin sa mga bawat bata ng mga pribadong paaralan yung security lines na kapag sila tumawag, basically direct line doon sa mga professional people.
1: Ito naman po, no, mabalik ako ulit kay Miss Marian. Given na kayo po mga CEO and administrators po, no, ng mga private schools, ano po ang mahalagang papel na gagampanan po ninyo sa pagpapalaganap ng kamalayan? Hindi lamang patungkol dito sa Learner's Helpline na inilunsad po ng DepEd, kundi sa mental health awareness in general.
2: Yes, actually, ang pinaka-importante talaga sa amin dyan, ano, yung pagpapalaganap nga ng awareness, no? Yang regarding sa ating mental health. Pangalawa, syempre of course, kailangan mag-isip din kami ng mga ways, no, paggawa ng mga programs, orientation, policies, no, na maghihikayat sa mga estudyante na hindi dapat sila mahiya

0: walang dapat matakot sa paghingi ng tulong sa mga professional?
1: Tanong ko lang po both po at sino po sa inyo. Ano po yung maaari nating idagdag na mga programa pa po para maging effective po itong magiging hotline para sa mga bata po?
2: Ms. Marian, sige.
0: Yes. Siguro ang kailangan dagdagan pa natin dito kasi aminin natin, limitado pa rin naman kasi yung mga trained responders natin. Siguro yun po yung dagdagan. Ganun din po yung mga trainings and seminars din po para mas dumami pa at mas marami pa po ang matulungan natin mga mag-aaral.
2: Okay, tama. Malayano yung tama yung mga sinasabi ni Ma'am Marian. Pero ang sa akin lang, sa akin pananaw siguro, we have to orient din yung mga magulang. No?
0: Yes.
2: Kasi ang unang seguridad ng bata is nasa tahanan, nasa bahay nila. So basically, we have to orient all the parents na itong help learner's helpline magiging tulong sa mga bataan ngayon. No? After pandemic kasi, after two to three years of pandemic, lumabas yung mga psychological, no? Yung mentalidad ng bata na medyo may mga problema. So basically, ang unang tinatakbuhan niyan, kundi bahay, eskwelahan. Siguro itong magiging initiative ng gobyerno para magkaroon ng hotline for students na may psychological problem is very, yung initiative is very timely sa panahon ngayon. So basically, this is very good for DepEd.
0: Yes. Actually, maganda po talaga. And to be honest, Sir Rick, kasi active din po kami sa LGU po namin from Caloocan. Since 2024, isa rin po ako sa naatasan din po ni Mayor Along Malapitan through private schools naman, na kakausap kami ng mga private schools sa amin na meron po kaming seminars for mga students, especially sa mga high schools, no?
2: Okay.
0: Yes, so ganun ka-active si Mayor kasi meron kaming tinatawag na seminars noong 2024 pa lang ha, na Youth Depression Seminar. Tapos ngayon po, nag-open kami si Mayor Along Malapitan kasama po ang kanyang may bahay sa ni Ma'am Aubrey Malapitan ng tinatawag namin Caloocan Calm Space na yun tayo ay pwedeng lumapit po doon para sa mga nangangailangan po talaga ng mental health po natin.
2: That's nice. Oh.
0: Yes, so active.
2: Speaking of politics, no? Hindi nung papatalo ang Taguig area.
0: Yes!
2: Ang Taguig, no? Not to mention na may nangyari kasi sa amin sa Taguig. It was last year. Maybe because of depression. Hindi namin talaga totally alam. No? Pero basically, the mayor of Taguig City, Mayor Lani, introduced the mental seminars for all the students of Taguig. No? Kasama ang privado, hindi lang para sa pampublikong paaralan. Pero basically, meron din kaming tinatawag na, I don't know if this hotline, pero meron kaming opisina kung saan pwedeng pumunta yung magulang para i-report yung mga bata na mayroong psychological problems. No?
3: That's nice to know po, no? Talagang may pang...
2: Very timely. Oh.
3: Very timely, no? At ang maganda na mapakinggan na itong mga LGUs natin dito sa Metro Manila ay talagang masigasig, no?
0: Yes.
3: Sa pagpapromote ng mental health awareness and education, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. And speaking of, dahil nabanggit nyo yung kumbaga mga initiatives sa Caloocan and Taguig, sa inyong... palagay po, no, overall, no, bilang mga administrator, CEO ng private schools, sapat na po ba ang kasalukuyang resources at training ng mga paaralan, no, mga schools para tugunan po ang psychosocial needs po ng ating learners?
2: You can start, ma'am.
0: Yes, sa akin palagay po, sa akin lang naman, may mga paaralan pa rin na kulang pa rin sa resources at special trainings pagdating sa mga psychological support. Kaya siguro, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng tuloy-tuloy na training para sa mga teachers, counselors, school personnel. Ganon din, sinabi nga ni Sir Rick, magsimula rin tayo sa mga magulang.
2: Sa pananaw ko naman, hindi pa siguro, hindi pa natin natutugunan, hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero basically, hindi pa siguro ganun kahanda yung gobyerno. Kasi in the first place, these are all professional people na dapat nila makausap. So kapag marami na huyo tumatawag, baka mayroong kakulangan. No? Pero hopefully, with the budget of DepEd, kayang tugunan itong lahat na pangangailangan ng ating mga mag-aaral.
1: Since nabanggit niyo po kanina po na different cities po may mga initiatives po, no?
0: Yes.
1: Particularly po sa mga community and sa mga magulang po, tingin niyo po paano po sila makakatulong para po sa mental health ng bata, tapos matugunan po yung mental health initiatives po nila?
0: Unang-una sa magulang, kailangan talaga may acceptance, yung pagbibigay ng emotional na suporta doon sa kanilang mga anak. Hindi kasi po pwede ng pag-uwi mo, trabaho ka, pagod ka, wala na. Kailangan lagi-lagi, kahit malaki na yan, hindi lang bata ang iniisip natin. Hanggang sa paglaki nila, nandun ang gabay ng mga magulang.
2: Siguro ang magiging papel namin mga maging CEO and administrator of school, ng mga pribadong school, lalo ng mga small and medium na wala hong kakayanan mag-employ ng mga registered guidance counselors. No? Siguro ang magiging initiative move namin mga private school is to introduce to all parents na meron tayong ganitong helpline. No? Meron tayong may matatawagan ng mga bata. Pangalawa, ipaalam din sa mga magulang yung walang panghuhusga sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na emosyonal. No? And pangatlo siguro, alamin din nila, malaman din nila dapat na ang unang nagpapagligtas ng mga bata, lalo na may mga emotional problem, is yung tahanan. So, these are all the proper orientation to all the parents na dapat malaman nila yung kahalagahan ng pamilya sa pagtulong sa bata sa mga ganitong problema.
3: At bagamat gusto ko pa pong at gusto pa namin pahabain, no, ang ating diskusyon, pero ito na lamang siguro ang hihingin ko po sa inyong dalawa. Ano po ang inyong mensahe sa mga estudyante at sa iba pa pong private schools, no, tungkol sa kahalagahan ng kumbaga yung seeking professional help po, no, sa panahon na mayroon pong mga hamon pagdating sa kalusugang pangkaisipan?
0: Yes, of course. Una-una, lagi nating isipin na hindi kayo nag-iisa. Andito kami, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi lahat kasi ng laban ay nakikita. Eh, no? So, dapat matuto tayong umunawa kung ano ba talaga ang nararamdaman at dapat malaman din natin kung ano rin po ang dapat na gabay, ang tamang gabay sa ating mga mag-aaral.
2: Okay. Ako ang ipapayo ko lang siguro sa mga estudyante. Ano? Nandito ang paralan para sa pangalawang tahanan nila. Kung saan pwede nilang hanapin yung solusyon sa kanilang mga problema emosyonal at psychological. Pangalawa, gusto ko rin ipaalam sa mga magulang, no? Mga paaralan na kagaya natin. Yes. Patuloy natin bigyan ng espasyo yung ating mga paaralan kung saan merong matatakbuhan yung mga estudyante na merong mental and psychological problem. And lastly, siguro sa FAPSA magtutulungan kami kung paano namin i-orient yung mga magulang through seminars, through trainings din para malaman ng mga magulang paano ang gagawin. So basically, ang asosasyon, ang federasyon namin is malaking tulong din at ma-introduce sa mga bawat administrator kung ano, gano'ng kahalaga yung nilunsad kamakailan ng ating gobyerno para sa helpline na ito, no? Yung hotline. Very simple, madaling memorize yung number, no? Isa, number sign 33733. So, yun lang, no? Ilagay natin sa mga bulletin board natin kung saan pwede makita kagad ng mga bata. So, yun na siguro yung mga inisiyatibo namin, mga pribadong paralan.
3: And with that po, maraming salamat, maraming po, Sir Ricardo and Ms. Marian for giving us a very kumbaga yung mga insights po, no, patungkol po dito sa inilunsad ng DepEd na Learners Helpline, na talaga na mga isang initiative na hopefully ay mapupunan yung gap pagdating sa usaping mental health among our students. Hindi lamang po, no, sa private schools, kundi maging sa public schools na rin po. Maraming salamat po sa uulitin po. And God bless po. Hopefully, hindi ito ang first and last.
2: Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you.
3: At atin pong nakasama dito sa edisyong ito ng Warm Heart, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, at siya rin po ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At syempre kasama din po natin si Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman po ng Green Pastures Christian Academy. Sa pagbabalik po ng Warm Heart ay tutungo na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
11: Amoy pares, amoy araw.
12: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
11: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
12: Ang dungis mo!
13: Ma! Tama na!
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players. And nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
14: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
17: O ano? Game na?
18: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
9: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
19: Attitude of gratitude.
20: Attitude of gratitude.
21: Attitude of gratitude.
22: Attitude of gratitude. Gratefulness.
23: Gratefulness.
22: Gratefulness.
23: Joy.
22: Joy.
23: Joy.
22: Appreciation.
23: Appreciation.
22: Appreciation.
23: Attitude.
22: Attitude.
23: Of gratitude.
22: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Brizel Nanyong.
0: Ayun, so nandiyan na tayo no, sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan amin po nga binabahagi ang mga kwento ng mga pasalamat. No? At syempre, dito ay nag-i-invoke din tayo sa iba, no? Nag-i-instill din tayo sa iba no, ng mga katanungan kung paano ba, kung baga matitrigger no, ang ating grateful heart. Siguro basahin ko muna no, bago tayo magkwento sa ating mga tigapakinig. Una sa lahat, no, ang unang katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ay, pang-anim naman dyan, no? What am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today? Siguro ako na muna no, ang magsasalita. Siguro ang aking sasagutin ay yung what am I most looking forward to this week, month, and year and why. Siguro yung nilulook forward ko kasi ay yung this week ayan kasi meron akong aattendan na seminar no sa Tagaytay no. Bale seminar talagang bubunyag na no. Seminar siya na spearheaded po no ng ating isa sa mga partners natin dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi dun sa seminar na yon ay talagang kumbaga gagabayan no ng CFO ang mga media people katulad ko natin no kung paano ba dapat gawa ng mga storya no ang ating mga tinatawag na non-resident Filipinos. Bali yun na yung tawag no sa ating mga kababayan na permanente ng residente abroad, non-resident Filipinos. O yan no, may term na kagad no na tayo ay natutunan and looking forward ako na mas marami pang matutunan given yung mandato ng ating istasyon na makapag bigay serbisyo hindi lamang sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos na nais din maging informed no and educated patungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So panibagong learning ako naman ay always open to more learnings no kasi ako ay very eager to learn para syempre bukod sa career growth ay magkaroon din ako ng personal growth in general no kung ano man yung matututunan ko doon sa paparating na seminar. So looking forward ako diyan and syempre nami-miss ko rin ng Tagaytay no kasi parang isang beses pa lang ata akong nakapunta sa Tagaytay and this would be my second time. So looking forward ako na makabalik ulit no sa Tagaytay. Ikaw naman Drizel, ano ang pinagpapasalamat? Anong katanungan ang nais mong sagutin para sa edisyong ito ng Warm Heart?
1: Para sa akin ang gusto kong sagutin is which people in my life am I grateful for? Sobrang grateful ako and thankful ako to have my family, especially my dad, my mom, my brothers, pati sister-in-law ko. Kasi sobra silang supportive sa journey ko. Sobra silang not in a bad side, pero sila yung number one critic ko. Sasabihin nila sa akin, eto yung mali mo, eto yung ganito mo. Hindi para husgahan ka or i-judge ka, kundi sila yung tao na sasabihin nila yun para mag-improve ka. And I'm so, so thankful to have them in my life.
0: No. Ayun, baka gusto mong pasalamatan sila direkta, no? Oo, kasi for sure, no, dahil nabanggit mo sa akin, no, nitong pag-uusap tayo ay mukhang nanonood sa iyo ang iyong father dear. No, it's an honor. Sige.
1: Hello sa aking pinakagwapong ama at pinakamagandang ina ng buong mundo. Father dear, Togs Nanyong at Bobot Nanyong. Hi po.
0: Kung hindi niyo po kung hindi niyo pa po alam, no, matatawag na isang veterano, no, dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service, ang father ni ka Warm Heart Drizzle na si Sir Togs Nanyong. So pabati, isa pong malaking karangalan na pinapanood niyo po kami. Pero syempre, para din ma-witness yung growth ni Drizzle dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dahil bukod sa pagiging isang producer, marami na siyang ginagawa dito, no, na masasabi na first time, no?
1: Yes.
0: 'Di ba? Kaya looking forward din ako, no, bilang ka-warm heart mo, no, dito sa ating himpilan na ma-witness pa, no, ang iyong improvements, no, dahil ako, nakaka-witness ako pagdating sa pagsulat, parang malaki ang improvement nitong si Drizzle. Kaya looking forward pa tayo, no? Hindi lamang dun sa mga other works na dito sa istasyon, kundi lalong-lalo na dahil nandito na tayo sa Warm Heart, no? Looking forward tayo na makita pa, no, kung ano ang kaya pang ibigay sa atin ni Drizzle dito sa ating programang Warm Heart. At with that, no, ay syempre pararaanin nating muli ang ating mga paalala mula sa istasyon dahil susunod na po ang ating mga public service announcements na ihahatid po sa atin ni Ka-Warm Heart Drizzle. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
5: and Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Warm Heart.
14: Warm Heart.
13: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
15: Alamin ang ilang mga self-help tips.
13: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
14: Warm Heart.
0: At nagbabalik na po tayo sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizzle Nanyong.
0: Ayun, so narito na tayo, no, sa panghuling bahagi ng edisyong ito ng ating palatuntunan sa araw na ito, kung saan ihatid po ni Ka-Warm Heart Drizzle ang mga public service announcement na may kinalaman po sa mental health community dito sa Pilipinas. Go ahead, Drizzle.
1: Okay, para sa una nating public service announcement, ang Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation o FEUNRMF ay inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa isang eksklusibong open house para sa programang Bachelor of Science in Psychology nitong darating na Sabado, May 30, 2026. Ang layuning ng nasabing aktibidad na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga interesadong estudyante na masuri ang larangan ng mental health at behavior sciences. Ito ay may temang Cracking the Code of Human Behavior, Why Enroll in BS Psychology. Again, ito ay sa Mayo 30, 2026, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Tower Building 12 Floor Audiovisual Room sa FEU-NRMF. Sa mga interesadong estudyante, magkakaroon din ng libreng entrance exam sa gaganapin na gaganapin mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. Sa mga nais na makalahok, maaari kayong mag-register gamit ang official na Google Form na makikita sa kanilang FB page. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang mobile number na 0917-185-0934 o 0917-183-1521 at maaari din kayong mag-email sa admissions@feunrmf.edu.ph. Para naman sa second na public service announcement, ang Mental Health Hour ay inaanyayahan kayong lumahok sa gaganapin na Certified Empathic Listener Workshop na gaganapin sa darating na May 30, 2026 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang programang ito ay para ma-level up ang kakayahan sa dialogo, ma-develop ang inyong emotional intelligence at pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ikaw ay interesado, maaari kayong dumalo ng personal sa eMERGE Space Quezon City o makibahagi sa online sa pamamagitan ng Zoom live streaming. Limited slots lamang ito, kaya kapag gusto po ninyong lumahok dito, maaari kayong magparehistro at bisitahin ang kanilang FB page sa Mental Health Hour. Sa ating pangatlong PSA, ilulunsad ng People Management Association of the Philippines o PMAP at EMFAT ang isang libreng webinar na may pamagat na Employee Financial Wellness and Mental Health, Managing Money Stress in Uncertain Times, sa darating na June 3, 2026 sa pamamagitan ng Zoom video conference mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. Ipapaliwanag dito ang ugnay ng financial wellness and mental health habang nagbabahagi ng praktikal na paraan upang ma-manage ang stress at mapanatili ang mental well-being sa gitna ng hamon ng pananalapi. Makakasama dito si Ms. Norvi Tiong, isang senior psychologist at psychotherapist sa EMPAT at kasalukuyang head ng Psychology Department sa DOH Las Piñas, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Sa mga interesadong participant, maaari kayong mag-visit sa kanilang FB page para makapag-rehistro. At sa ating panghuling public service announcement, ang Child Farm Possibility Psychosocial Services o CPPS ay magkakaroon ng isang libreng pampublikong online workshop na may pamagat na Spot, Support, Sustain, a leader's role in mental health in the workplace. Sa darating ng May 30, 2026 sa alas 10 ng umaga via Zoom, bibigyang konteksto ang mental health ng mga individual, kupunan at organisasyon. Dinisenyo ito para sa mga human resource personnel at mga pinuno ng kumpanya upang matulungan matukoy ang mga source ng pagod, stress, pagbibigay ng suporta sa mga kasamahan at overall positive outlook ng kumpanya. Limitado lamang ang slots na ito para sa mga gustong sumali at ang deadline nito ay sa May 28, 2026 para makapagparehistro.
0: At yan ang mga public service announcements na inihatid sa atin ng ating ka-warm heart na si Drizzle. So Drizzle, ito bali ang second episode na official kang nakasama dito sa Warm Heart. So kumusta ang experience?
1: Masaya, fulfilling, and challenging.
0: Oo, bakit challenging?
1: Challenging kasi kailangan napag-aralan mo yung magiging topic para alam mo kung paano mo i-handle yung mga guests natin. Katulad kanina, sila Ma'am Marian at siya kasi Sir Ricardo. dapat makapag-contribute din tayo ng mga magagandang information sa mga tagapakinig at nanonood sa atin.
0: Oo, kasi yan naman talaga ang ating mandate, ang ating goal, objective dito sa Warm Heart. Ang mapalaganap pa, no, ang mental health awareness and education. Kaya mahalaga na, of course, sa pag-aaralan talaga natin yung topics na dinidiscuss natin dito sa programa. And at the same time, ay syempre, maipunla natin, no, sa isipan ng ating mga taga-subaybay kung bakit dapat nating i-advocate, no, ang mental health awareness. So ito, no, isa na namang edisyon ang ating tinatapos ang ngayong araw ng Linggo. Syempre, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control ay nandyan si Ma'am Susan Aison, sa ating Warcast nandyan naman si Hero Lucero, at syempre sa ating audio live streaming, at ang nagsilbi rin, no, na ating executive producer, no, para sa araw na ito na si Sir Leo Magpayo. Pero actually kanina ay kumbaga all around talaga, no, all rounder, no, kumbaga sa mga artists, no, kayang gawin lahat. Yes. Ayan. So yun, at syempre pasalamatan din natin ang ating mga resource person para sa araw na ito, kina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, na siya ring presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR, at kay Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So very looking forward tayo, no, in case na mag-guest sila dito ulit sa Warm Heart. Ito na, matatapos na ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: at ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
4: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
5: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Muli po, welcome sa isa pang edisyon, episode ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ang programang Bridges on Air ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng collaborative effort ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po niyo mga lingkod, Ray Sampang.
1: At Alex Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: And of course, syempre sa edisyong ito ng Bridges on Air, naku, marami na naman po kaming ihahatid sa inyo na mga impormasyon, panayam, lalong-lalo na dito sa CFO Community Correspondent natin. Kasi nasa ano siya ngayon? Nasa 39th Ayakat Advocom. Ano ba yung 39th Ayakat Advocom na yan? Malalaman natin mamaya. Mula kay John Nicolas Ruelios, ang ating CFO Community Correspondent. At mamaya, Ares, sa Pilipino naman, Pinoy Ako segment, sino makakasama natin?
1: Makakasama po natin si Miss Hilda Arena, siya po ang pangulo ng Filipino Multicultural Society na dyan po nakabase sa Dublin, Ireland.
0: So kapit lamang po ha, at ika nga, subaybayan niyo lamang po kami sa iba't iba nating mga online digital platforms, sa Facebook broadcast, sa inyo pong mga Facebook browser, type niyo lamang Radio Pilipinas World Service. Pero ang alam ko, mapapanood niyo nito sa CFO Facebook page nila. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type niyo lamang Radio Pilipinas World Service. At hanapin niyo lamang po yung Bridges on Air program. At siyempre, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan, so yan po, iba't ibang mga online digital platforms at shortwave broadcast na pwede niyo po subaybayan ang mga programa ng Radio Pilipinas World Service. So dadako na tayo dito sa ating community correspondent, muna sa CFO. Nasa rin na natin si John Nichols G. Ruelios. Okay, John Nichols, kamusta na dyan sa kinaroroonan mo?
2: Maayos naman po, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Ayan, salamat po.
0: Okay, nasaan ka ba ngayon exactly?
2: Exactly po, nasa opisina po ako ngayon ng Commission on Filipinos Overseas po.
0: Okay. Eh, napag-uusapan namin ni Ares itong pagkukonvene ng CFO ng 39th Ayakat Advocom. Can you tell us something about this, John Nichols?
2: Yung, hello po. So maraming salamat po, sir. Bali, ang Ayakat Advocom po, tayo po ay nagpapatawag ng meeting po sa mga membro ng Advocacy and Communication Committee ng IACAT or the Interagency Council Against Trafficking para makita po natin ang estado ng mga activities, agendas ng mga membro na itong committee po na to. Para po, gaya din po tayo natin ginagawa ito or kinoconvene yung mga ibang agency para po kung may mga iba pa pong agencies na pwedeng sumama, ma-involve, ayan, or maitulong po, no? Kasi syempre when we say information dissemination po, maganda po na tulong-tulong po yung mga agencies sa pag-disseminate mga information, especially dito po sa human trafficking.
0: Okay.
1: Ano yung pinaka-focus ng usapan nyo ngayon dyan sa Advocom? Kasi parang pinag-usapan nyo yata yung ano dyan, eh, yung efforts na ginagawa doon sa mga biktima ng trafficking na dyan sa Myanmar.
2: Opo. Ayan. Actually po, yung Advocom po, ayan, marami po tayong mga napag-usapan. Isa na po dyan yung nabanggit po ni Sir Ares, yung current updates na mga hotline, mga cases na nare-receive po ng 1343 Action Against Trafficking. So isa na nga din po dyan yung mga cases po ng mga forced criminality or yung mga sa scam hub sa other Asian countries. Meron din po tayong na-discuss tungkol dun sa updates ng mga cases ng mga nire-recruit for armed conflict, ayan, or makigera dun sa gera ng ibang bansa po. So yun yung isa po sa mga napag-usapan, yung mga estado nito, ano na po ba yung mga kalagayan, yung sa referral process or yung pag-assist sa mga families ng mga victims, tsaka yung mga victims din po. Isa din po sa mga napag-usapan sa Advocom ay yung partnership doon sa IPBA o yung International Pro Bono Alliance. Ayan, yung mga grupo po ito ng mga lawyer that tumutulong sa mga migrant workers din po natin. So malaki din kasi ang coverage nila, especially sa mga Asian countries po. Meron din sila mga partners din po. And at the same time, napag-usapan din po sa Advocom yung mga posibleng aktibidades sa National Anti-Trafficking Awareness Month sa July po. Kasi ang July po ay according sa Proclamation number 1180 ay ang national ang tinalaga po yung buwan ng National Anti-Trafficking Awareness Month po sa buong Pilipinas.
1: So magkakaroon tayo ng separate aktibidades para dyan sa Anti-Human Trafficking Month.
2: Opo, opo. Magkakaroon po tayo, bali pinagplaplanuhan na po ng mga agencies. Individually meron din po per agency, and then pero as Advocom and ano din po Ayakat, meron din po yung kabuuan na activity na sama-sama naman po yung mga agencies naman po.
0: Okay. John Nichols, so ang topic natin dyan is yung human trafficking, paglaban sa human trafficking. So sa ngayon, batay sa datos ng CFO, ilan na yung natulungan ng CFO together with other government agencies para labanan ng human trafficking?
2: Sa numero po ng ating mga natulungan no sa trafficking, yan, let me just get po yung statistics po namin doon no. Pero sa mga na-convict na po ng 1343 action line sa human trafficking po, meron na tayong at least 3 na na-convict na mga trafficker po dito. Dahil sa yung isa po is sexual exploitation, ayan, yung isa naman po ay labor exploitation. Now, as we said, hindi lang naman po yung 1343 action line ang hinahandle po ng CFO. Meron din tayo yung assistance to nationals po or yung ATN, which is matagal-tagal na rin po no na programa ng CFO. Sa ngayon po, meron tayong ilang mga kaso na din po na minomonitor dito sa ATN po no. So mula first quarter hanggang second quarter po, ayan, meron na tayong mga 36 cases na po na na-receive, at yung mga cases na yon ay either mga na-refer na po or ongoing pa po yung ating mga pag-a-assist. Ayan. So marami na rin po dyan na ni-refer natin sa mga partner po natin na agencies. Ayan po. So si 1343 naman po for this year, so far po may mga, ayan, halo-halo po kasi ang 1343 eh. Hindi lang po ito sa hotline itself. Meron din po mga online reports. May mga rin po ito, Facebook reports, na which is 35 na po yung cases na hinahandle ngayon ng CFO. And karamihan din po dito na-refer na rin natin either sa NBI, sa DMW, sa DFA, or sa mga Philippine Post po natin sa ibang
0: okay.
2: bansa.
0: Ayun. So, matanong ko lang, if you're going to gauge itong paglaban sa human trafficking through this ICAT, how will you gauge this, success nitong ICAT laban sa human trafficking?
2: Ayan. Actually po, siguro masasabi ko po na very successful tayo. Kasi hindi naman po tayo ma-awardan ng around four times ang
0: Ayan.
2: Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: No? Ayan, sa ATIP ayan, ng US department po. No?
0: Mm-hmm.
2: Ayan. So, very effective po. Masasabi natin na ang Pilipinas po ay may mga patakaran tayo, mga polisiya na nagbibigay ng proteksyon, serbisyo sa mga biktima at mga posibleng maging biktima din ng trafficking.
0: Mm-hmm.
2: And then, hindi naman din po nawawala yung active program services ng bawat agency. Yan, meron tayong ginagamit ngayon na communication plan wherein ito po yung paraan natin para mas maging epektibo pa yung information campaign ng Ayakat din po. So masasabi ko po na yung award sa atin ng US State Department po for several years na number one po, ayan, diba? Tier 1 po ang Pilipinas is talagang mapagsabi na very ano po, successful naman po tayo pagdating sa parte po na yon. And despite syempre ang trafficking ay syempre nangyayari pa rin po, pero yun nga din po, kung tuloy-tuloy man po sila, tuloy-tuloy din po tayo sa paglaban at pagprotekta sa mga kababayan natin.
1: Alam niyo Sir Ray, may isang ginawa ang CFO na hindi masyadong nabibigyan ng pansin pagdating sa kampanya against human trafficking. Last December, nagkaroon ng ano, nagsimula yung kampanya sa mga airports, sa mga pier, sa mga bus terminals. Kasi yung mga human trafficking victims, karamihan yan galing ng probinsya.
0: Okay.
1: So, nagsisimula yung biyahe nila doon sa mga bus terminals, sa mga bus stations, ports, sa mga pantalan, bago yan makarating sa mga airports. So, meron pong savings ang CFO ginamit para maglabas ng visual campaign sa mga, 'di ba sa airport may mga TV ano doon.
0: Parang public service announcements.
1: Mga public service announcements. Actually nalalabas natin dito sa World Service yun, eh. Yung makikita mo lang siya, napakasandali lang na kung biktima ka ba ng human trafficking. Habudol 'yan. Tawag. Maraming nakakakita noon. At yun nga, nalalaman nila may hotline. Tatawag sila sa hotline.
0: At doon nasasagip sila through that.
1: Yung simpleng initiative na yun, ang laking bagay. Kasi yung awareness niya na paano ako magsusumbong? Kasi parang yung ibang biktima na trap na eh. Paano ako magsusumbong? Yung simpleng campaign na yun na actually talagang idea to ni Sir Clint. Kasi doon lang din lahat yan ginawa sa CFO eh. Savings lang yan ng CFO.
0: Biruin mo yun. Yung simpleng kaigsing plug na yon, marami nang nasasagip.
1: Marami natutulungan.
0: Natutulungan. Okay. So ano pa bang plano ng CFO pagdating sa paglaban sa human trafficking bukod dito sa ginagawa nyo ngayon, John Nichols?
2: Yan po. Regarding po dun sa ginagawa ng CFO, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Unang-una po dun sa mga tinatawag nating community education program wherein pumupunta tayo sa mga bayan-bayan po, sa mga nakikipag-usap tayo sa mga local governments, sa mga academe, mga ayan, grassroots level po, no, para ma-inform sila about the human trafficking, ayan, mail order spouse scheme, ayan, tsaka yung mga emerging trends din po, ayan. Then we also give awareness syempre sa 1343 action line. At the same time, ginagawa na rin po natin ito bilang pagbibigay information sa mga programa, serbisyo, especially mga diaspora programs po ng commission po para yung ating mga community po, tsaka lalo na po yung mga LGU natin, mas maging partner pa po natin sila sa mga gantong programa. And then, tuloy-tuloy pa rin po tayo dun sa mga tinatawag nating intermarriage seminars para sa mga civil registrars or yung mga marriage facilitator para ma-equip din po sila dun sa mga tungkol sa cross-cultural relationship, mga issues, and of course, awareness po sa mail order spouse scheme din. And meron pa rin po tayong ginaganap na Human Hindi Laruan webinar po. Ito naman po ay open to the public where we inform the public yung mga schemes ng human trafficking. Ayan, inag-iimbita tayo ng mga speaker coming from other organizations, offices, and where we discuss yun po yung mga skema, no? So for the next ano po, isa sa mga pag-uusapan naman natin is trafficking in the lens po of the persons with disability naman po. So yun, para makita naman natin yung angulo po niyan ng human trafficking sa mata ng ating mga kasamahan na may mga pangangailangan po na whether physical or ano po, psychological po, no?
0: Okay, so John Nichols, siguro we're running out of material time, pero paano makakarating? Pero dun sa binanggit kanina ni Ares, may plug tungkol doon. Pero ano ba yung mga numbers na pwedeng tawagan? Ano yung mga contact numbers na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging yung mga Pilipino diaspora, mga Pilipino migrants, Pilipino overseas workers na nasa labas ngayon na biktima ng human trafficking? How can they get in touch with AYAKAT at CFO?
2: Ayan po. Yan. Actually po, yun, maraming paraan. Yan.
0: Mm-hmm.
2: So, yung una na po dyan, yung nabanggit natin, yung 1343 action line where they can call. And then, at the same time, nasa ano rin po ito, team bow up ng PLDT po. So, yung team bow up po, pwedeng i-download yun ng mga kababayan natin abroad. And then, pag gusto nila mag-report, hanapin lang nila si 1343. And for ano po, libre po sa kanila yung for 5 minutes yung pagre-report nila doon. So, pwede sila mag-report. Second option din po, pwede sila mag-communicate through the Facebook page po ng 1343 Action Line Against Human Trafficking. Search lang po nila yung facebook.com/1343actionline. Yan, makikita po nila doon yung ating page, Facebook page po. So, pwede sila mag-message doon, mag-send ng mga nakita nilang evidences, pictures, documents po. And then, we also have yung online or web through the website po ng 1343 Action Line PH or sa 1343actionline@cfo.gov.ph na email address. Pwede po sila mag-report dyan. And then, sa CFO directly, kung gusto po nila mag-report din, ang CFO naman po, open din po tayo dyan. They can call yung landline po ng CFO na ayan, sa main office po, itong 02-8552-4700, or they can message yung ating Commission on Filipinos Overseas Facebook page po, facebook.com/cfo.gov.ph. Ayan. And then, pwede rin po sa mismong official email, ilagay lang po nila doon sa subject kung ano po yung reason. Is that human trafficking, mail order spouse scheme, repatriation, basta yun po, ilagay lang po nila. Email lang po nila sa info@cfo.gov.ph po.
0: With that, John Nichols, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa pagbibigay mo ng impormasyon at pagre-report mo tungkol dito sa pagkoconvene ng CFO ng 39th Ayakat Advocom. Thank you very much, John Nichols Ruelos.
2: Thank you po.
0: Alright, dyan po si John Nichols, ang ating CFO Community Correspondent for today. So, napakahalaga talaga labanan ng human trafficking, Ate, sa...
1: Kailangan, ayun, ano tayo dyan eh, yung alerto tayo dyan dahil marami rin talagang nabibiktima.
0: Naku, daming biktima niyan.
1: Lalo na sa probinsya.
0: Oo, tapos di ba na, kunyari, ang ganito ang trabaho mo, so maniniwala ka naman, di ba? Pagdating mo dun sa ibang bansa, eh, buti nga kung dun ka mismo sa bansa na yun, idadalin eh. Ililipat ka pa ng ibang bansa, itatawid ka.
1: Ano yung nabanggit kanina ni John Nichols ano, na yung may mga nire-recruit dito, tapos pagdating sa ibang bansa, gagawing sundalo.
0: Oh, yun na nga eh. Di ba merong nangyari niyan na sa Ukraine? Meron
1: sa
0: yan.
1: Ukraine.
0: Sa Russia siya nag-apply, nagtrabaho, supposed to be. Mamaya-maya, magulat na lang siya, nandun na siya sa battlefield, lumalaban para sa Russia, laban sa Ukraine, ay nahuli. So, nabalita naman dito yan. At, inasikaso naman yan ng Department of Foreign Affairs kung paano matutulungan. Pero, isa yan sa mga forms of human trafficking, yung mga ganyan. Well, medyo magbe-break muna tayo, Ares, pero antabayan na natin, antabayan na po ninyo, mga kababayan, na yung ating segmentong Pinoy Ako. Susunod na po yan. At makakasama natin dyan, tulad ng sabi kanina ni Ares, si Hilda Arenas. Siya yung president at president ng Filipino Cultural Society dyan po sa Dublin, Ireland.
3: Bridges on Air, tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ako dito sa programang Bridges on Air. Paalala lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service, and of course, ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama rin natin, of course, si Mr. Ares Gutierrez.
1: Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan. And of course, Ares, ngayong araw na to, sa Pinoy Ako segment, tayo'y sasamahan ni Ms. Hilda Arenas. Mm-hmm. Siya yung presidente ng Filipino Multicultural Society. Mm-hmm.

0: Magandang araw po, Ms. Hilda Arenas, at welcome back po dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service, this time sa programang Bridges on Air.
1: Good morning po, Sir Ray. Good morning po, Sir Aris.
2: Good morning po.
1: Good morning from Dublin, Ireland.
0: Yeah, from Ireland.
2: Anong po muna ba dyan ngayon? Good morning pa rin po ba or good evening?
1: Morning po.
0: Ah, morning.
1: In, good morning.
0: Morning.
1: 4 o'clock in the morning po.
0: Oh, malamig ba ngayon dyan sa Ireland? Anong kamusta weather ngayon dyan?
1: Okay lang po siya. Magsa-summer na.
0: Ah, summer.
1: Yes. Medyo ulanin pa. So, we're just waiting for a good weather po.
0: Alright. Mm. Sige. Well, ewan ko lang kung naalala na Miss Hilda Arenas na nung nakapanayam natin siya, I think, if you can remember, Miss Hilda, na, I think doon sa babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko o sa Global na tayo nung una kong naupang palad si Miss Hilda Arenas. Ano? Kasama yung ating yung Philippine Embassy sa I think Ireland, no? Yan, okay. So, Miss Hilda, so kayo po ilang taon na po kayo sa Ireland? Gano'n na po kayo katagal sa Ireland?
1: Oh, I arrived here 2007 po.
0: Mm-hmm. 2007.
1: So, ito na po, yes.
2: Gano'n po karami ang Pilipino dyan sa Ireland po?
1: I'd say roughly about 30,000. Mm-hmm. 30-35 including po yung mga ano new generation na mga pinanganak na po dito.
0: Ah, okay. Ano na parang naturalized Irish ano na nationals.
1: Yes po.
0: Yun, okay. So
1: saan pero po sa sa census po siguro lumalabas na 20 something siya.
2: Marami rin pala. Ay,
0: saan po naka-spread out ang mga Filipino diaspora diyan? Sa Ireland?
2: Sa Dublin?
1: So mostly po, sa Republic ito, kasi ang Ireland is split into two. So we have the Northern Ireland, which is part of the UK. So dito po kami sa Republic, sa Southern Ireland. So mostly, ang mga Filipino diaspora dito is based sa Dublin. But also scattered around big cities siya.
0: Okay. Pero 2007 nung nagpunta kayo ng Ireland itong saan po kayo originally dito sa Pilipinas?
1: Ah, sa Pangasinan po, Dagupan.
0: Ah, Dagupan. Pangasinense, yes. Ng Pangasinense. All right, sa Dagupan.
2: Okay. Ang dami na nating na interview ng taga Pangasinan.
0: Oh, marami-rami na rin, di ba? Marami-rami na rin. Anyway, so okay. Miss Hilda Arenas, presidente kayo at founder ng Filipino Multicultural Society o FIMUS sa Ireland. Can you tell us something about FIMUS, Ms. Hilda?
1: Yes, the Filipino Multicultural Society, labeled as FIMUS po, we started the organization back in 2024. So we're just coming into like just over 2 years. Our mantra is to showcase and promote our cultural heritage to a wider audience. So sa amin po, we are not, what do you call this? We are not regional, so we welcome everyone, maski saan ka galing sa atin, sa Pilipinas, whether you're from the North, the South, or the Central Belt, you're welcome to join us. So that's why we're called multicultural, because we embrace everyone po.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, wala kayong tinitignan kaya yan Kapampangan, Ilocano, Pangasinense, Bisaya, o Muslim. Basta galing sa Pilipinas.
1: Yes. Mm-hmm. Basta galing sa Pilipinas, you're welcome to join us po.
0: Okay.
2: Pero ma'am, yung ano po ba? Welcome din po ba sa grupo ninyo yung mga... Meron po kasing mga hindi Pilipino pero makapilipino.
1: Welcome na welcome po Sir Aris. Yes. Okay.
0: Do you have
1: yung mga asawa po ng mga Filipino natin
0: mga
1: na
0: miyembro?
1: Ibang lahi, they're more than welcome.
0: Pero sa ngayon po, meron ba kayong miyembro na sabi natin Irish national talaga?
1: Opo.
0: Oh.
1: Kasi meron po tayong mga kababayan na napangasawa nila ay Irish.
0: Mm-hmm.
1: So, welcome po sa Irish. You know, they're linked with a Filipino or a Filipino.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nakakatawa makita yung mga ano yung mga ibang nationalities na doon dumidikit sa mga Filipino groups. Kasi mas gusto nila yung sabi ng

0: ng mga karamihan na nakakausap kong ganyan. Ano eh, yung gusto nila yung ugali ng yung mga tradisyon, yung pagkain, yung samahan, yung mga hindi nila daw nakikita sa mga kultura, sa Western culture.
1: Oo, nakikita nila sa atin.
0: Nakita nila sa Pilipino. Gusto na nilang maging Pilipino. Kaya marami na rin pumupunta ditong vloggers na mga foreigner na
1: para ma-document, 'di ba? Yung mga yung culture tradition natin. Okay. Pero so ano po ang main objective ng FEMUS? May mga outreach programs po ba kayo sa ating mga Filipino diaspora, at meron din po ba kayong outreach program para naman dito sa ating mga kababayan sa loob ng Pilipinas?
2: Yes, ang main program po namin is mapanatili nating ipakita sa mga kababayan natin at sa mga ibang lahi ang kultura po natin at saka ang values po natin. So, nasabi po ni Sir Aris na madikit sa atin ang mga ibang lahi.
1: Mm-hmm.
2: That's very true po kasi our nature, our culture itself, we're very, you know, di ba, we're a land of thousand smiles.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nakita tayo talagang na ano sila sa atin, kumbaga, they're attracted to our personality, to our characteristics. So yun po ang pinangahawakan namin, ang ating pagka-Pilipino po na masayahin at pagka-friendly po sa mga sa lahat po.
1: Mm-hmm.
2: So in terms of outreach sa ating mga kababayan, we have started to engage in terms of we started to engage with our kababayan by facilitating the dissemination of any initiatives that the CFO does for the Pilipinas.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So this coming June, Philippine Independence Day po natin, uumpisahan po namin na my workshop with the LGBTQT mm-hmm. community po mm-hmm. through the help of CFO.
1: Oh, okay.
2: So mag-uumpisa po tayo, Sir Ray at Sir Aris.
1: Mm-hmm.
0: So yung pong partnership, may partnership daw po kayong pinirmahan ka makailan with CFO. Pwede do po bang maikwento sa amin kung ano po yung partnership na yun?
2: Yes po. I reached out to CFO kasi the Philippine Multicultural Society have been disseminating the press release coming from CFO directly mm-hmm. sa social media namin.
1: Mm-hmm.
2: So we thought that an official partnership with the CFO will give us a good standing para sa mga kababayan natin dito. So very recently, we have received the memorandum of agreement from CFO and it will be signed today, witnessed by the Philippine ambassador dito sa Ireland po.
0: Ngayon, sakto pala. So,
1: sakto pala, sakto pala. Yeah. So, ano yung nakalagay ng mga provisions and agreements dyan sa memorandum of agreement na yan, Ms. Hilda?
2: So, basically, in a nutshell po, we work closely with the CFO
1: mm-hmm.
2: para maibahagi natin ang mga initiatives ng CFO sa mga kababayan natin dito sa Ireland at sa Europa po.
1: Okay. And how do you plan to do that?
2: So, we plan to do that by using our social media and disseminating the information through our networks sa mga kababayan natin dito.
1: Yun.
2: Kasi,
0: sige pa.
2: Yeah, mabilis po tayo sa social media in terms of, you know, a newsletter, a printed newsletter. So, through social media po ang gagamitin natin, Sir Ray.
0: Ma'am Hilda, bilang migrante po diyan sa ano, diyan sa Ireland at well, diyan na lang sa buong Europa. Ano ba yung mga gusto ninyong nababasa na galing sa Pilipinas? O ano yung gusto, ano ba yung mga gusto ninyong nababalitaan? Para din may gabay din kami dito sa World Service kung ano yung
1: mga dapat ano ihatid namin sa inyo.
0: Ano yung timpla na meron diyan na
1: hinahanap niyo?
2: Sir Ray and Sir Aris, ang gusto po namin makita, personally sa akin po, and I'm sure sa ating mga kababayan dito, or sa ating kababayan sa lahat na nakatira sa ibang parte ng mundo, ay kung ano po yung nangyayari sa bayan natin ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Yun po ang napaka-importante. At also, yung makita din natin yung iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kung ano yung nangyayari sa iba't ibang parte po. Masaya or malalim na kwento ba na nangyayari para first hand na marinig po namin sa inyo po.
1: All right, so ibig sabihin,
2: kasi you're one of the trusted platform po na pwede naming asahan na magbigay ng tamang informasyon galing sa atin.
1: All right. So ibig sabihin, maski na ingay sa nangyayari ngayon sa politika dito sa ating bansa, kailangan din makarating sa inyo yon, ano po, Miss Hilda?
2: Opo. Ingay, masaya, magulo, tahimik. Basta galing po sa inyo, mas maganda pong pakinggan kaysa galing po sa mga ibang platform diyan.
0: Ganun pa rin talaga, Sir Ray, ano, yung tiwala.
1: Oo.
0: Tiwala sa media organization.
1: Ganun
0: din ang Radyo Pilipinas at ang Radyo Pilipinas World Service naman po ay hindi kami naglalabas ng fake news or disinformation. Oo. Puro katotohanan lang.
1: Oo. Kasi we value our Filipino diaspora. Hindi natin ina-underestimate yung intelligence nila.
0: Oo.
1: 'Di ba? Dahil maski na nasa labas ng bansa yan si Miss Hilda Arenas at ang famous at ang iba pang mga organization sa labas ng bansa na binubuo ng mga Pilipino. Very keen yung mga yan sa mga ano, sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Tama po ba, Miss Hilda?
2: Tama po kayo, Sir Ray, kasi yan po ang pinangahawakan namin mga Filipino na nakatira sa ibang bansa po. Ang makarinig ng tama at mahusay na salaysay ng gagaling sa ating bansa.
1: Okay.
2: Kasi yun naman pinahahawakan namin talaga.
1: So, okay. Pero bukod sa pagiging president and founder Ares at Filipino Multicultural Society nitong si Miss Hilda, abay, founder and chairman din pala siya ng Southeast Asian Network Ireland. Ano?
0: Yung ASEAN.
1: Ano, parang ano ah. Ay, ano naman po itong Southeast Asian Network Ireland na itinayo po ninyo at kasalukuyan chair yata kayo nito, Miss Hilda?
2: Opo, Sir Ray. Tinayo po yung Southeast Asian Network Ireland kasi po 2 years, no, just over 2 years ago, wala pa po tayong embahada dito. So, nakipag-link ako sa embahada ng Malaysia at nalaman namin na yung mga ASEAN countries members na nandito sa Ireland, at that time, iisa pa lang ang embahada na na residente dito, which is the Malaysian Embassy. At saka yung mga diaspora po ng mga ibang may ibang bansa na kasama sa ASEAN ay maliliit in terms of numbers. So ang Pilipino po ang napaka malaking diaspora doon sa 10 countries noon, which is 11 countries na ngayon. So napag-usapan namin na magtayo ng isang grupo para magkaroon ng isang boses ang mga ASEAN dito sa Ireland po.
1: Oh, ganda, ganda.
0: Sana pala na isabay natin dapat, sa ASEAN
1: dapat,
0: Summit.
1: Kasama ba kayo sa ASEAN Summit dito sa Cebu kanong 2 weeks ago? 2 weeks ago 'yun. Kasi nagkaroon ng ASEAN 2026 summit dito sa Cebu. So pero ibig sabihin itong Southeast Asian Network Ireland na tinayo po ninyo, ibig sabihin hindi lang Pilipino 'to, mayroong Malaysian, mayroong Thailand, mayroong ibang mga nationalities galing sa ASEAN countries na naninirahan at nagtatrabaho na dyan sa Ireland.
2: Tama po kayo, Sir Ray. Meron kaming Cambodia, Myanmar, Indonesian, Malaysia, Vietnamese, Thailand, Laos. Lahat po dito nakasama sa ASEAN member countries ay kasama po natin.
1: Ayun. Okay.
0: Alam nyo,
2: so malakas po ang boses ng ASEAN ngayon kasi nagkakaisa po.
1: Ganda, ganda.
0: Alam niyo, Sir Ray tsaka Ma'am Hilda, kayo lang ang alam kong nakagawa nung laging pinag-uusapan sa mga ASEAN meetings kasi ako po ay nakapag-attend ng isang ASEAN meeting noon sa Brunei. At 'yan ang pag pinag-uusapan ng mga delegado na kung tayong mga government representatives, officials, and delegates, masaya tayo sa mga meetings na yan. Lalo siguro kung yung mga tao na, yung mga ordinaryong tao, magkasalambuha rin sila. So,
1: okay.
0: Yung ginawa ni Ma'am Hilda, yun ang realization ng pinag-uusapan ng mga delegates.
1: So walang ano dito sa Siani, itong group na Siani, walang geographical at nationality barriers dito. Lahat kayo iisa ang boses ng ASEAN.
2: Lahat
1: ito.
2: Is... Opo. Opo, ayun. Kasi pag iisa ang boses, iisa ang layunin, magkakaroon po tayo ng magandang samahan at saka makakamit po natin ang gusto nating iparating sa mga ibang sa gobyerno ng ahensya po dito.
0: Saka may similarities tayo ng lingwahe.
1: So,
2: ang Pilipinas po dito, ang Filipino diaspora is, like I said, over 30,000.
1: The biggest.
2: Pero sa center is 20,000. I-compare po natin sa diaspora ng Cambodian. Kulang-kulang na 200 po sila.
1: Ay, konti lang.
2: So, konti lang. Pag tinignan po natin ang numbers, malaki po ang difference, di ba? So, yung boses po nila ay maliit. So, pinagsama-sama po natin ang Filipino diaspora, Indonesian, Malaysian lang, ay siyempre, malakas po tayo. Pero pag kanya-kanya po tayong makikiusap sa gobyerno or ipapakita kung sino ang ASEAN, mahihirapan po yung mga ibang kasama natin sa ASEAN na mag-promote ng kanilang kultura. Kasi kumpati lang po sila.
1: Yes, yes. And of course, the Philippines is taking the lead ngayon dyan sa Siani. Ano po? Because yes, kayo ang chair ngayon. Ilang taon nyo na pong hawak ang Siani as chair?
2: We founded last year po. So, magto 2 years this August.
1: Ah, okay. Sige.
2: So, we're very much, at our infancy.
1: Yes.
0: Ano po mga proyekto na ginagawa niyo sa Siani, ma'am?
2: Kakaumpisa lang po namin. So, we're trying to make sure na yung 11 countries ngayon ay iisa ang bosses dito at iisa ang layunin. So, yun ang foundation namin na magkakasundo kami muna bago namin ilawak ang aming yes.
0: Naisip ko kasi may food festival dyan.
2: Yes. May food festival, may cultural festival. So, we're working on something for August po.
1: August. This year.
2: This is the ASEAN Day.
1: This year.
2: Yes.
1: This year. Okay.
2: This year.
1: Alright. Pero balikan ko lang, Aris, Ma'am Hilda, nabanggit nyo kanina na dati walang embassy dyan. Okay. So how are you able, paano kayo nakikipag-communicate sa Philippine government? Ibig sabihin, pupunta pa kayo sa ibang embahada? Ganun ba? Ano ba yung pinakamalapit na embahada noon nung wala pang embassy sa Ireland?
2: Sir Ray, if I remember na kasama po ako sa as a resource person nung in-interview niyo si Ambassador Daniel Spirito.
1: Yeah, I remember.
2: Yeah. Yes. So in 2009 nagkaroon po tayo ng pinakaunang embahada dito. Unfortunately, nagsara po ang embahada natin ng 2012. So, wala po tayong embahada from 2012 until 2024 nag-reopen sila. Yes. So, reopening po ang embahada natin dito. Nung wala po yung embahada from 2012 until 2024, ang nearest embassy po natin ay sa London. So, ang nangyayari po yung mga diaspora natin dito na kailangan nilang mag-renew ng passport or mga papeles nila, bumabiyahe po sila papuntang London. Pero in saying that, nagkaroon po tayo ng consulate dito. Pero ang consulate naman, very limited sila, di ba, mandate nila. So kailangan pa, syempre, magbiyahe or magastos talaga. In terms of kukuha sila ng day off or time off nila, tapos bibiyahe pa sila. So isang gastos pa yon apart from yung oras nila. So ngayon, ang saya ng mga Pilipino dito kasi nandito na ang embahada natin.
1: Yes.
2: Full on service na po sila.
1: E tapos Nandiyan pa, mayroon pa kayong partnership with the CFO, Miss Hilda.
2: Opo. Yes, so salamat po kay Chairperson Secretary Dante Ang the second for giving us the opportunity and trust to partner with us po.
1: Wow.
2: At saka sa team ng CFO, maraming salamat.
0: Ma'am, yung balikan ko lang din yung grupo ninyo, yung FIMUS. Kasi mukhang parang ang orientation po ng grupo ninyo ay nasa arts. Tama po ba?
2: Arts, yes po, sa arts ko, sa heritage natin, and also making sure na ang mga kababayan po natin dito ay makatanggap ng news galing sa Pilipinas from the CFO itself. Kasi ang ganda ng mga initiatives ng CFO ngayon, sunod-sunod. So gusto din natin ibahagi dito sa mga kababayan natin para malaman din nila na meron pala mga provisions para sa atin na pwede nating makamit maski nandito tayo sa ibang bansa.
0: So sana po naman, ma'am, kasama ninyong isishare yung Bridges on Air at yung servisyong CFO sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Of course, sir. Okay. Of course, Ari, sir Ray.
1: Okay, thank you very much. Thank you very much, Miss Hilda. Pero alam mo ba, Ares, na itong si Miss Hilda ay isang, ano ba itong sinasabing, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon. Ano po to? Parang ano to? Parang news network? Tama po ba ako dito, Miss Hilda? Kasi nakalagay
2: yes.
1: dito, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon, covering Filipino community news in Europe. So ano to, parang news network, Miss Hilda?
2: Yes, it's an online news outlet po, based siya sa London. So we had the opportunity to collaborate and partner with Britannia ngayon para naman yung mga nagaganap dito sa Republic of Ireland ay malaman ng mga kababayan natin, mostly na nakatira sa London at saka sa mga ibang parte ng bansa po. Kasi ang news talaga nagta-travel siya through social media. Digital world na tayo po, Sir Racer, Aris. At saka wala pa tayong news outlet dito sa Republic of Ireland. Kaya naisipan po namin na open po naman ng Britannia ngayon na makipag-partner, makipag-collaborate sa atin. So why not use their platform para naman yun, maipakita natin kung ano nangyayari sa atin dito sa Republic of Ireland.
1: Abay, iimbitahan ko na rin po kayo, Miss Hilda, na magprograma dito sa Radio Pilipinas World Service parang yung Ireland ngayon.
2: Sana nga, Sir Ray.
1: Pwede ba? Pwede pa tayong pumasok sa isang memorandum of agreement na gagawa kayo ng isang parang program, news program.
2: Opo.
1: Dito
2: sa marami po tayo. Yes. Yeah, marami po tayo mga ano kababayan dito na ano nag-broadcast din ng sarili nilang
1: yan.
2: Podcast.
1: Iha-harness.
2: Like si, yes.
1: Iha-harness natin. Iha-harness natin sila. Ipo-produce natin sila parang to package it na lalabas na Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service, di ba? Parang maganda 'yon at kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ni Miss Hilda Arenas doon.
2: Ang ganda niyan, Sir Ray, kasi maliit lang ang ano Republic of Ireland talaga. Pero malakas ang boses ng mga Filipino dito.
1: Yun.
2: At saka maganda po ang pinapakita natin sa mga sa mga ibang lahi, especially sa Irish government dito.
1: Okay.
2: Kung maibaga, kung pwede ko lang maibahagi sa inyo, kami po yung pinakaunang community organization, Filipino man or ibang lahi, na naganap ang officers induction and oath taking sa Leinster House. Ang Leinster House po ay parliamentary building dito sa Ireland. Kami po yung unang-una na organisasyon na inimbitahan doon. Hindi lang unang beses, pangalawang beses na po kami bumalik para ma-induct at magkaroon ng oath-taking doon sa Leinster House.
1: Wow.
0: Galing.
1: Galing, galing, galing. Sige, at we will try, kasama ni Sir Ares, we will try our best na maging to make into fruition yung vision natin na yan, Miss Hilda Arenas. Ireland ngayon. Di ba yung mga...
2: Ay, salamat po, Sir Ray. Kasi, Sir Ares, maraming salamat po kasi marami po tayong mga kababayan na nagsisidatingan po para magtrabaho dito.
0: May kaklase nga.
2: So, open po kasi ang Ireland. So, hindi lang tayo sa healthcare. Hindi lang tayo nurses, carers. May mga mekaniko na tayong dumarating. Uy. May mga construction workers. Accountants po natin dito, ang dami po nila.
1: Accountants?
2: Sila yung bago. Yes.
0: Magagaling kasi
2: so,
0: mga
2: accountants. So, Ireland ngayon, ang susunod na.
0: Oh.
2: Yes.
1: Ayan. Yan, Miss Hilda, ha? We will make that a provision. Magiging ano yan? Magiging ikang...
0: magkakatotoo.
1: Magkakatotoo. Okay. Antabayanan po
2: ninyo yan. Salamat po, Sir Ray.
1: Antabayanan po ninyo yan. Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Yes, maganda po yan. Ang ganda. Okay. Diba Ireland ngayon?
1: Ayan. Diba? Hindi lang Britanya ngayon, kundi Ireland ngayon.
0: Focus na focus.
2: Yes, ganda. Ang ganda pakinggan, diba, Sir Ray?
1: Yes, yes, yes.
2: Sir Aris?
1: Something...
2: Kayo na talaga.
1: Alright. Pero, ito, Sir Ares, meron ako nabasa dito, pinopromote din pala nila, Ma'am Hilda, itong itik-itik at paru-parong bukid. Bakit? Bakit yung pinopromote itong itik-itik at paru-parong bukid? At bakit? Bakit yung pinopromote ito, Miss Hilda?
0: Mga sayaw.
1: So, sayaw. Sayaw.
2: Yes. So, organization po namin, sir, gusto po namin ipakita talaga ang kultura natin, hindi lang sa kapwa natin Pilipino na buhayin po natin or manatiling makita ng mga, especially mga kabataan natin dito, new generation, ang kultura natin. So, kung may oportunidad po na ipakita natin ang sayaw natin or musika natin sa mga ibang lahi dito sa Ireland mismo, gumagawa tayo ng paraan para makasali sa mga events nila. So, inumpisahan po namin na sayawin ng itik-itik sa Indian Festival 2 years ago. Tapos, kami, dayang-dayang. Tapos, okay. Ang bago ay paru-parong bukid.
1: Oy.
2: So, iniiba-iba po para masaya pong tingnan, hindi pa ulit-ulit. Nagtinikling din po ang lumang grupo na ipakita kung paano tayo kaliksing sumayaw at masayang tignan.
1: Okay. Wow, talaga naman, ano? Talaga naman. Anyway, sige. Pero sa ano pang mga naka-line up ninyong mga activities ba? For the whole year. Bukod dito sa nababanggit nyo, meron kayong activity August?
0: Parang yung Independence Day yung August yata, po? Meron silang event. Meron po ba kayong celebration dyan ng Independence Day natin?
2: Yes, madami pong celebrations dito sa Independence Day. Ang famous po ay magkakaroon ng isang celebration sa June 5. Opening po siya ng Philippine Independence Day Celebration Series. Tinawag pong series kasi hindi lang po magaganap sa isang event. So, pagkatapos po ng opening, yung opening po namin sa June 5, ipropromote po natin ang mga tourist destinations natin sa Pilipinas with the help of the Philippine Department of Tourism. At saka ibabahagi po natin kung ano po yung mga ibang activities na nakalaan for the month of June and July. So kasama po dyan, may movie night tayo, may cultural workshop, paano sumayaw ng pandango sa ilaw or paru-parong bukid.
1: Okay.
2: Meron po tayo nakipag-partner din po tayo sa isang local authority sa sports partnership para po ipakita natin ang ating kultura sa martial arts. Arnis.
1: Oh, okay. Ano yun? Arnis yun.
2: Arnis. Opo. At saka meron po tayong storytelling parang Lola Bashang style.
0: Maganda.
2: Yes. So, magaganap po siya from June to July. At saka meron po tayong workshop na inaayos with the help of CFO. about LGBTQ community po. Kung ano po yung mga initiatives ng CFO na pwede nating gawin dito para sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin namin for the month of June and July. At saka sunod-sunod na po yan.
0: Ma'am, may nakita po ako sa inyong profile na medyo naging interesting lalo. Ano po itong involvement niyo sa Ashburn Flower Club?
2: Yes, chairperson po ako ng Ashburn Flower Club. Dito po sa amin, yan po ay para sa mga, mostly sa mga kababaihan po dito. Ang demographics po natin dyan ay yung may mga edad na. Kasi wala pong isang outlet po yan para meron po silang magawa sa gabi.
0: Ano po to, ma'am? Parang gardening club? Parang ganyan?
2: Opo, gardening club, flower arrangement po. Maganda po yan sa atin pag yung may, sabihin ko to, yung may mga arthritis ba?
1: So okay.
2: Oo. Pag gardening, pag flower, pag nag-arrange sila, na ano yung mga ano nila, na-exercise yung mga kamay nila.
1: Kasi pag sinabi mo, Ma'am Hilda, na ma-exercise yung mga fingers, kamay, naisip ko yung madyong.
2: Ha? Pwede din. Pwede.
0: Huwag ka maisipan tuloy nila, Hilda, magtayo ng madyong club.
1: Tapos marininig mo si Mamilda sa musical, Eskalera! Palitan
2: na natin. O isama natin.
1: Nabanggit kasi ni Mamilda, maganda sa, sa arthritis, sa yung mga kamay. Ako sa memory.
0: Actually, nauuso ngayon ang madyong dahil dyan, may brain exercise.
1: Oh, anyway. Ma'am, ano lang yan?
2: Pwede din.
1: Baka mamaya, pagbalik ni Mamilda, kasama na sa profile, founder ng madyong. Baka mamaya, pag natuloy yung programang Ireland ngayon, ng unang bungad ni Mamilda, meron na kaming bago bukod sa Ashbourne Flower Club, Madyong Club. Meron na.
0: Pwede.
1: Eh, kasi part na ng tradition din ng Pilipino yan, di ba, Miss Hilda? Madyong, di ba? Yung mga matatanda natin talagang ano. Maski naman ngayon ginagamit pa rin. At least pang pastime ba? At maniwala ako, yung Madyong, isang ginagawang ano yan eh. Parang family activity. Meron akong isang kilala, a couple, more than a couple of families ang alam ko. Nagkaka-get together sila. Pag nagka-get together sila, isa sa mga ginagawa nila, naglalaro ng madyong. Nag-aano pa nga sila eh. Nag-aasaran pa nga sila doon sa madyong. So, it builds up community, family, reestablishes the family connection. Hindi sugal.
0: Laro lang
1: talaga. At sabi nga ni Ma'am Hilda, para ma-exercise din yung mga fingers, di ba? Yung mga fingers. Okay. Sige, ma'am. Sige, baka sa susunod, yun na yung pag-uusapan.
2: It sharpens the mind po din.
1: Yeah.
0: Importante yan.
1: Oo. Okay. Sige, so, Ma'am Hilda, nako, napakaganda ng ating usapan, napakasarap ng usapan natin. You know, every time na we speak to a Filipino na kababayan natin from abroad, it gives us this saya sa amin dito sa ating programa because we keep touch, we keep base sa ating Filipino community abroad. And we hope na hindi lang itong una at huli nating pagkakataon na muli kayo makausap. Kasi nga, meron pa tayo susunod na project. Biro nyo, pinanganak dito sa programang Bridges on Air ang Ireland ngayon.
2: Ireland ngayon.
1: So mayroon ng offshoot, mayroon ng ano, offspring ng Bridges on Air. Yun yung Ireland ngayon.
0: Pwede rin, no man is an Ireland.
1: No man is an Ireland.
2: Dito nabubuo ang bagong mga ano.
1: Tama, ganda,
2: ang ganda
1: no?
2: Ang ganda, Sir Ray, Sir Aris.
1: Sige. Or pwede sabihin, Ireland. Sa Ireland, konektado ka. May mga gano'n. Maraming mga options. Maraming options. Okay. Well, Miss Hilda, maraming salamat po. Siguro, kung pwedeng mahingi na lamang ni Steph yung mga contact numbers sa inyo kung paano namin maipipresent yung proposal for itong offspring ng Bridges on Air na Ireland ngayon. So, Steph will be contacting you as soon as possible. Maraming salamat po, Miss Hilda.
2: Maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat po, Sir Aris.
0: Thank you po.
2: At sa Radyo Pilipinas,

todas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Bago tayo tumungo sa ating balitaan, ay makakasama muna natin para sa isang maikling panayam ang Maritime Industry Authority dahil kamakailan po ay inobserbahan po o pinagdiwang ang International Day for Women in Maritime. Kaya naman minarapat po natin no, na imbitahan ng Marina upang alamin kung ano yung mga hakbang na ginagawa ng naturang ahensya upang mapataas pa ang moral ng mga babaeng seafarers. Ayun, siguro gulat kayo, meron palang mga babaeng seafarers, pero meron talaga at ating alamin no, kung paano ba sila natutulungan ng ating pamahalaan. Kasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Marina, walang iba kundi si Director Luisito De Los Santos. Director Louis, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon po, Ma'am Steph. At ang Marina po ay nagpapasalamat sa patuloy po ng pagbibigay ninyo ng plataforma para i-communicate ang inyong mga ginagawa, lalong-lalo na po sa iso ng mga kababaihan. And hopefully, makapagbigay naman po ako ng justice kasi iso po ito ng mga kababaihan, and I hope I'll be able to respond properly sa mga katanungan po ninyo.
1: Maraming salamat po, Director Louis, for joining us again dito sa Ang Pilipinas Ngayon. So, unang-una po namin katanungan ay ano-ano po ang mga konkretong hakbang ng Marina upang mapataas po no, ang moral at kumpiyansa nitong mga babaeng seafarers?
2: Ang Marina po, dapat tingnan po natin yung aspeto po ng iso ng gender and development. When we speak about the empowerment of women in the maritime industry, so two-tier po kasi tinitingnan po natin dito. Dapat ang Maritime Administration ay aware din po siya kung ano yung mga gender issues para at least nakaka-relate po sila, particularly ang Marina sa industry. Kasi pag wala po tayong gender plans and budget na sinasabi under the auspices po ng Philippine Commission on Women, yung mahirap po natin maintindihan ang mga issues talaga ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa ating mga seafarers. So meron po tayo gender plans and programs ng Marina, kasama na po doon yung mga industry partners natin, mga seafarers, mining agencies, anything relating po sa maritime industry, kasama po sila sa programa po natin.
1: At Director Lugi, paano naman po ang isinasaalang-alang ng Marina? Ito nga pong gender inclusivity sa mga polisiya at programa ito sa maritime sector.
2: Ma'am Steph, dapat alamin po natin na traditionally ang seafaring po kasi male-dominated, and it was only in the recent years na may mga nakakapasok po na mga kababaihan. And we have to admit na talagang there is harassment, there is discrimination on board, lalong-lalo na sa industry na dati nga po mga lalaki lang po yung sumasakay. So meron na rin po tayong mga kababaihan. So in fact, kailangan po natin silang proteksyonan kasi nga po sa buhay ng barko, although hindi man ako seafarer, na may marami po tayo nakakausap. May harassment, may bullying, tapos persistent pa rin po yung issues ng mga kalalakihan na hindi kayang gawin ng mga kababaihan yung mga task on board. And yun po yung gusto natin na alisin, yung na-stereotype na ang mga kababaihan ay lesser when it comes to mga opportunities sa maritime industry. Dapat we have to advocate equality po.
1: And dahil nabanggit nyo nga po na yung pagiging isang seafarer ay masasabi po na male-dominated industry, ay paano po tinutugunan ng marina ang hamon na mababang masasabi natin na mababang bilang ng kababaihan sa seafaring profession, at ano po ang mga programa ng ahensya para makahikayat pa po no ng mas marami po na kabilang sa mga kababaihan na pumasok sa maritime careers?
2: Yun sa marina po, yun sa total budget allocation ibinibigay po ng Kongreso, at least po yun na 5% of the total budget ay ginagamit sa advocacy for the empowerment of women. So nakatutok po tayo sa coordination natin sa mga shipping companies, mga mining agencies, at the same time yung mga seafarers themselves. And in fact, ako kasi naniniwala na if we want to serve the public very well, we have to understand kung ano talaga ang sitwasyon. So in fact, fortunate ako kasi isa ako sa mga siguro empleyado ng marina that I have close contact with our seafarer bloggers, at nakakapagtanong po ako sa kanila kung ano yung mga issues nila. Kaya I myself

0: doon sa from policy to practice. Paano po isinasali ng Marina ang mga polisiya patungo sa aktual na benepisyo para sa mga babaeng seafarers?
1: Actually, yung ano, yung sinasabi nga po natin, advocate din po ako ng ano, yung from policy to practice, having worked as director po ng plans and policy ng Marina. Hindi lang po kasi pwede na stand alone ang mga polisiya natin. Dapat we have to ensure na ang mga polisiya natin serve as vehicle sa promotion that yung sa industry natin. Pag ang target po natin ay ang ating mga seafarers na mga kababaihan, kasama po sila and dapat wala akong naiiwan. That's something that we are very proud of. So regularly we conduct fora. We have the women in maritime Philippines. We have the women in maritime Asia. And we are also actively engaged in the developments on gender equality for the International Maritime Organization.
0: Ito naman po no. Basa po sa inyong obserbasyon po ay ano po yung mga masasabi na konkretong resulta ng gender equality initiatives ng Marina sa kasalukuyan?
1: Pag yung concrete steps po na kung pag-uusapan po natin yung total staff complement po ng Marina, 61% po ay mga babae. 49% ng mga kalalakihan. And that's one thing that we're very proud of. Hindi lang po naging equal but more than yung proportion po ng mga kababaihan. The total staff complement po ng Marina. And then, in fact, doon din po sa Marina, we have allocated this space para sa ano, para sa mga pregnant, kuminsan ang ating mga seafarers, dinadala nila yung kanilang mga asawa at dala-dala yung mga babies o kaya mga buntis. We have allocated space sa Marina na pwede po silang mag-altay doon. At ang ating mga regional offices then are also very active in the promotion of gender empowerment sa ating mga seafarers, particularly sa mga kababaihan, more so yung mga seafarer women na on board doon po sa mga domestic ships po natin.
0: Ito naman po, Director Louie, paano naman po nakikipagtulungan ang Marina sa international bodies tulad ng IMO upang isulong po ang gender equality?
1: Ma'am Steph, ito yung something that all Filipinos should be very proud of. Ang Pilipinas ay nare-recognize na po sa international community na isa sa mga strong advocates po ng gender empowerment. And in fact, our maritime attaché doon sa London is a lady. At the same time, yung recently concluded po na workshop ng IMO, yung maritime attaché po yung nag-facilitate and international po ang scope nito. And yung IMO po nag-recognize na rin po ng at least mga tatlo na mga kababaihan in recognition po sa kanilang mga works din na ginagawa to promote gender balance, gender equality, at the same time empowerment po ng ating mga kababaihan.
0: Director Louie, gawin naman tayo doon sa safety and security aspect po, no? Ano po ang ginagawa naman ng Marina upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon sa mga babaeng seafarers habang sila po ay nasa barko?
1: Actually, mahigpit po na tinataguyod natin ang pagsunod sa international safety standards, labor protection measures, at the same time yung welfare policies upang matiyak po natin ang kaligtasan ng ating mga seafarers kabilang ang mga kababaihan. So when we speak of yung efforts po natin to promote maritime safety, hindi lang po tayo focus sa mga kababaihan, kasama na rin po dito yung mga kalalakihan.
0: Meron naman po bang mga specific support systems o grievance mechanisms para po sa mga kababaihan sa maritime industry?
1: Actually, may mga umiiral naman po tayong mga grievance mechanisms. kung saan ang ating mga seafarers, particularly

0: sa mga kababaihan ay pwede po silang itulog ang kanilang mga concerns o mga challenges, particularly sa issue po ng harassment, discrimination o anuman issue sa paglabag sa kanilang mga karapatan. Nakikipag-ugnayan din po ang Marina sa mga mining agencies, shipping companies at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak na may agarang aksyon at suporta para sa mga seafarers natin na nagiging biktima po ng bullying, harassment, and so on. So we have very good relationship with our Department of Migrant Workers po.
1: Ito naman po, no, syempre atin pong nire-recognize yung papel ng kababaihan sa seafaring profession. Paano po nakikita, no, ng Marina ang papel po ng kababaihan sa pagpapalakas po ng maritime workforce ng bansa?
0: Actually, napakahalaga po yung papel ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng talento, kakayahan at diversity sa maritime workforce. At may inklusibong industriya ay ang mas inklusibong industriya, I mean, ay nagdudulot ng mas makabago, mas, of course, mas produktibo at the same time, mas magiging matatagpo ang ating maritime sector dito po sa Pilipinas.
1: Kanina nabanggit niyo na yung mga maritime officials natin, no, particular sa London ay sabi niyo nga isang lady, no. Ano po ang kontribusyon ng mga babaeng leader sa patuloy na pag-unlad po ng maritime industry dito sa Pilipinas?
0: Traditionally po kasi ang consultation lang po natin sa mga polisiya natin, sa mga programs ay mga kalalakihan usually yung mga naka-consult in the past. Pero sa ngayon, nababago na po ang ating mga perspective, na nai-involve na po yung mga women leaders sa larangan po ng policy development, maritime education, maritime safety governance, marine environment protection at the same time, yung organizational leadership. So mahalaga po na kuhanin po natin ang kanilang inputs, ang kanilang mga perspectives sa paggawa po ng ating mga polisiya at the same time yung mga plans and programs po natin.
1: At syempre po, no, Director Louie, paano naman po sinusuportahan ng Marina ang leadership development ng kababaihan sa seafaring sector?
0: Una po, punta muna po tayo sa Maritime Administration. So, karamihan po sa ating mga kababaihan sa Marina, marami na po yung mga nagpagtapos ng kanilang Master of Science degrees doon po sa World Maritime University doon sa Sweden. Ito po yung isang UN established na school, higher education po, na nag-i-specialize po sa mga iba't ibang mga issues ng maritime affairs. So dito naman po sa ating mga seafarers, sinusulong po natin ang leadership training at the same time, kinakausap din po natin ang ating mga mining agencies sa magbigay po sila ng training, capacity building at empowerment to ensure na ang mga kababaihan po natin ay nagiging aware sa mga kanilang karapatan, lalong-lalo na po pag sila po ay nasa dagat.
1: Ito naman po, no, ano pa po ang mga plano at susunod na hakbang naman ng Marina upang mas mapaigting ang participation at moral ng mga kababaihan po sa maritime industry?
0: Ma'am Steph, ang Marina po ay hindi po magsasawa na dalhin ang mga issues ng kababaihan not only sa national debate sa at the same time doon sa international maritime community. Very active po tayo doon at isa po tayo sa mga bansa na nag-a-advocate ng equality. Kasi marami po tayong mga seafarers, na mga kababaihan, and I think malaki po ang kanilang mga contribution. At at the same time, dahil nga rin po dito, not only for their contributions, for their being part of the Filipino community, mga Filipino citizens po mga yan, the more na ang ating gobyerno ay dapat na pagtuunan ang kanilang mga pangangailangan. Kasi pag ang barko ay naglayag na, hindi na po nakatikit sa lupa, ang mga sisters ay sila-sila na lang. So dapat ang ating mga kababaihan ay alam nila dapat not only yung mga rights nila at kung paano din po nila protektahan ang kanilang mga sarili.
1: And of course, no, siguro para sa panghuling mensahe, no, kung meron pa po kayong maidadagdag dun sa inyong nabanggit, dahil nga po kamakailan ay ipinagdiwang o inobserbahan po ito nga pong International Day for Women in Maritime. Ano po ang kabuuan o pangunahing mensahe po ng Marina para sa mga kababaihan po sa industriya? Go ahead po, Director Louie.
0: Sa Marina naman po, patuloy po natin na sinusulong ang karapatan ng ating mga kababaihan sa ating mga seafarers serving various ocean-going ships. At patuloy pa rin po tayo at wala po tayong sawa na nag-o-organize ng mga fora, mga seminar workshops ng mga participants mismo ay mga kababaihan. So it's only when we heard their voices that we are able to understand very well kung ano yung plight, kung ano yung mga issues, kung ano yung mga concerns ng ating mga seafarers. At tayo naman ay nakikinig at dinadala naman po natin ang kanilang mga issues sa Marina, particularly po sa pagbalangkas po ng ating mga pulisiya. At umaasa po ng ating mga kababaihan sa maritime industry, mag-ingat po sila palagi. Ang inyong gobyerno ay nandito lang para tumugon po sa anuman krisis, kung anuman mga challenges na mapagdadaanan po ninyo.
1: And with that po, maraming salamat po, Director Louie, sa muling pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Salamat po, Mami Steph, at sa ulitin po.
1: At ating po nakasama dito sa programa ang opisyal na tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority o Marina, walang iba kundi si Director Louie De Los Santos. At tayo ay dadako na sa ating balitaan.

0: Sa mahalagang balita, ipinoklama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mayo 27 bilang isang regular na holiday sa buong bansa bilang paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Bata ito sa rekomendasyon ng Commission on Muslim Filipinos alinsunod sa 1447 Hijira Islamic Lunar Calendar. Ang Idil Adha ay isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam kasunod ng Idil Fitr. Ipinagdiwang ito ng mga Muslim bilang pag-alala sa matibay na pananampalataya at pagsunod ng propetang si Ibrahim kay Allah kung saan handa niyang ialay ang kanyang anak bilang sakripisyo. Pinaniniwala ang pinalitan ng ala ang sakripisyo ng isang tupa bilang tanda ng awa at biyaya. Kasabay din ito ang pagtatapos ng Hajj o banal na paglalakbay sa Mecca sa Saudi Arabia. Ang Proclamation Number 1264 ay nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto noong Mayo 21, 2026 sa bisa ng kapangyarihan ng Pangulo.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, inisyu naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang kautusan na nagdaragdag sa minimum access volume o MAV part o para sa imported na karne ng baboy ngayong 2026. Batay sa Executive Order Number 116 mula sa dating 54,210 metric tons ay itinaas ang MAV sa 204,210 metric tons upang matiyak ang sapat na supply at mapanatiling abot kaya ang presyo ng baboy at processed meat products. Bahagi ito ng uplift agenda ng administrasyon sa ilalim ng EO110 na naglalayong tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya at protektahan ang kapakanan ng mga sektor. Inatasan ang Department of Agriculture o DA at iba pang ahensya na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain at kontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng kautusan, 30,000 metric tons ang inilaan para sa mga processor at 120,000 metric tons naman para sa Food Terminal Incorporated at kadiwan ng Pangulo Program. Ayon sa pamahalaan, mahalagang matugunan ang kakulangan sa supply ng baboy upang mapigilan ang pagtaas ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili. Nilagdaan ang EO116 ni Acting Executive Secretary Ralph Recto at agad itong ipatutupad habang inaasahang ilalabas ang implementing guidelines sa loob ng 30 araw.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa Obando, Bulacan na layong maghatid ng direktang tulong sa mga komunidad. Saklaw ng programa ang pamahagi ng bigas at mga programang pang-edukasyon para sa libu-libong pamilya mula sa 11 barangay. Sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF, mahigit 2,000 pamilya ang nakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Ayon sa Pangulo, hindi lamang minsan ang tulong ito dahil magbibigay ang pamahalaan ng 10 kilong bigas kada 2 buwan o 6 beses sa 1 taon. Bilyan din ang bawat barangay ng 200,000 pesos na pondo kung saan kalahati nito ay inilaan para sa educational assistance ng mga piling scholar. Kabilang din sa mga benepisyaryo ang mga pamilyang nasa baybaying barangay upang matiyak na walang maiiwan sa mga programang pang kaunlaran. Tiniyak naman ng pamahalaan na sa pamagitan ng programang ito, mas mapalalakas ang ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan at maihatid ang inklusibong pag-unlad sa buong bansa.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program sa Obando, Bulacan na magsikap sa pag-aaral at sulitin ang tulong edukasyon mula sa pamahalaan. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga scholar sa Obando Central School, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng responsabling paggamit ng ipinagkaloob na tulong pinansyal. Sa klaw ng programa, ang 11 barangay kung saan mayroong kabuuang 55 scholar ang nakatanggap ng benepisyo. Bawat barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 scholar na may tig 20,000 pesos. Ayon sa Pangulo, mahalagang gamitin ang naturang halaga upang makatulong sa kanilang pag-aaral at pang-edukasyong pangailangan. Binigyang diin din niya na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat kabataan at hindi isang pribilehiyo. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang edukasyon ay isang panghabang buhay na puhunan na makatutulong sa pag-unlad ng buhay, pamilya at komunidad. Kaya naman hinikayat niya ang mga estudyante na mag-aral ng mabuti at magsikap.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, marami pa rin Pilipino ang hindi alam ang mga benepisyo at serbisyong maaari nilang makuha mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines sa Malacanang, binigyang din niya ang mahalagang papel ng mga LGU para maiparating ang impormasyon hanggang sa malalayong komunidad. Kabilang sa kanyang binanggit ang Zero Balance Billing o ZBB, kung saan libre ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng naka-confine sa basic ward ng mga ospital ng Department of Health. Ipinaliwanag din niya ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth tulad ng mas mataas na coverage para sa dialysis o cancer treatment at maternal health care. Ayon pa sa Pangulo, marami pa ring reklamo tungkol sa mahal na gamot kaya may o kahit may umiiral na programang libreng gamot at taunang ayuda na umaabot sa 20,000 pesos. Giit niya, mahalagang maipaalam ng maayos sa publiko ang mga programang ito upang makinabang ang mas maraming Pilipino.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, Pilipinas at Australia ipinagdiwang ang 80 taon ng diplomatic relations. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni EJ Lazaro.
2: Ipinagdiwang ng Pilipinas at Australia ang 80th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang makasaysayang seremonya sa Quezon City nitong Biyernes. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine-Australia Friendship Day, pinailawa ng kulay berde at ginto na pambansang kulay na Australia ang Quezon Memorial Shrine bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng dalawang bansa. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa historical marker na kinumisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gugunitain nito ang pagtulong ng Australia kay dating Pangulong Manuel L. Quezon at sa pamahalaang Pilipino noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ayon kay Australian Ambassador Mark Ines Brown, nananatiling matatag ang samahan ng dalawang bansa mula pa noong 1942 nang tanggapin na Australia si Pangulong Quezon at ang kanyang gobyerno sa gitna ng digmaan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, NHCP Executive Director Carminda Arevalo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Formal na itatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Australia noong Mayo 22, 1946. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, binigyang diin ng Malacanang na nananatiling balido ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos ding ibasura ng Korte Suprema ang kahilingan ng senador para sa pansamantalang proteksyong legal laban sa posibleng pag-aresto. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na sa kasalukuyan, maituturing na valid ang nasabing warrant. Dagdag pa niya, ang anumang interpretasyon at pagsusuri sa desisyon ng Korte Suprema ay ipauubayan na sa Department of Justice. Kaugnay naman ng kumalat na video kung saan makikitang umaalis si Senador De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla, sinabi ng palasyo na nais ng Pangulo ang pananagutan ng sinumang may dapat panagutan. Gayunpaman, nilinaw din na kung walang kasalanan ang isang tao, dapat lamang na malinawan at maalis ang anumang pagdududa sa kanilang pangalan. Ayon pa sa palasyo, habang hindi sila ang magpapasya kung maituturing na pag-iwa sa Senado ang naturang kilos para sa Pangulo, ay hindi ito nararapat na asal.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na ulat, tracker teams na tutugis kay Senador o kay Senador Bato de la Rosa, pinakikilos na ng pambansang pulisya. Ang kabuong ulat, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Kinimpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr. na kumikilos na kanilang mga tracker team. Ito'y para tugisin ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Senador Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang mandamiento de arrest ng inilabas ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Ang kay Nartates magkatuwang ang PNP, Department of Justice at National Bureau of Investigation para tuntunin si de la Rosa at maisilbi ng ganap sa kanya ang warrant tinayaklaman ng PNP Chief na iihahain nila sa Senador ang mandamiento de arresto ng may paggalang sa karapatang pantawat na ayon sa mahigpit na operational procedures. Inatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya na pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, e-Vowsy Bill, pasado na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Ang detalye, ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Pasado na sa third and final reading ang Expanded Anti-Violence Against Women and Children Bill, isang mahalagang hakbang upang iakma ang batas sa lumalalang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maaalalang 2004 nung inihain ng Gabriela Women's Party List ang anti-Vowsy Law bilang tugon sa malawakang karahasan. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo ng karahasan. Ayon kay Party List Representative Sara Ilago, panahon na upang palakasin at amyendahan ang batas upang tumugon sa lumalalang online abuse, harassment at iba pang bagong anyo ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. Nanawagan din ito sa Senado na ipasa ang e-Vowsy Bill sa lalong madaling panahon. Narito ang payag ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago.
5: Pasado na sa third and final reading ang ating isinusulong na Expanded Anti-Vowsy Bill. Sa ilalim nito, binibigyang kahulugan ang technology-facilitated violence against women at mahigpit ang parusa para sa mga lumalabag, kabilang na ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Kinikilala rin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng Vowsy. Nagbibigay rin ng hanggang 20 days na paid leave para sa mga biktima, para sa medical, legal at iba pang mga pangangailangan. Panalo na tayo dito sa House of Representatives. Ngayon ang panawagan natin sa Senado, Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, dapat ipasa na.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR lumagpas sa target collections dahil sa mga reforma. Ang kabungulati hahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
6: Iniulat ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa migit 1.155 trilyong pisong buwis ang nakolekta nito mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, lumagpas ng 10.6 bilyong piso ang koleksyon ng ahensya kumpara sa target sa unang apat na buwan ng 2026. Sinabi ni Mendoza na bunga ito ng pinaigting na reforma sa digitalization, audit system at taxpayer services. Kabilang sa mga inilunsad ng BIR ang digital tax calendar, online taxpayer portal at mas pinasimpleng proseso sa business registration. Iginit din ng BIR chief na layunin ng ahensya na gawing mas moderno, mas mabilis at mas transparent ang panguligtan ng buwis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, 10% ng senior citizens sa Pilipinas may kondisyong demensya. Ang detalye, ihatid sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
7: Naitala ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAPT na humigit kumulang 1 million o 10% ng mga senior citizens sa bansa ang may demensya. Ayon sa organisasyon, 2 sa bawat 3 kaso nito ay naitala sa mga nakatatanda. Gayunpaman, nilinaw ni Dr. Alvin Ray Senina, ang Pangulo ng ADAPT, na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang pagkakaroon nito.
8: Akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, 1 punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyani, ay hindi parte ng normal na matatanda.
7: Dagdag pa niya, maaari itong maranasan ng mga nasa edad 30 hanggang 50s na tinatawag na young onset o early onset dementia. Para makatulong sa pag-iwas ng kondisyon, hinihikayat ang ADAP ang publiko na pangalagaan ang kalusugan ng puso at utak, manatiling aktibo, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Umaasa rin ang ADAP sa mas matibay na suporta mula sa pamahalaan laban sa kondisyon. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, dediretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Dadako na tayo sa rehiyon ng Luzon, sari-saring baril na pagmamay-ari ng mga miyembro ng New People's Army na hukay sa isang bayan sa Cagayan. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
9: Nakakokok mga na is 17th Infantry Battalion na Philippine Army tapos susukan na armas ira na New People's Army o NPA talasam Cagayan, particular na ta Barangay Sikalaw. Ta report na 17th Infantry Battalion nakaalawa ira ta informasyon nagafoot dati nga kontak ante parientes mismo na nababatang ira na miyembro na Kamiting Rayon Cagayan Valley o KRCV ta nangipayan o nangikokoba data armas ira. Insigita nga nag-operate ay Army Irata lugar no si Tau Dalago na kokok inaduro ma ira nga palatok. karwan tao ayaw nga pito nga homemade shotgun, shotgun barrel, taday nga kalibre 22 revolver, duwa nga kalibre 22 pistol ang tinaduro maira nga bala. Ta investigasyon namuan nga nekokok dayaw na armas ira turita 2020 na miyembro ng West Front Committee comprobe Cagayan na Popolwa de Edgar Cabautista alias Simoy. Ikikid daw na militar ta publiko ira yawa da ira impormasyon na muda about the MPA na peno ufunanda gobyerno nga tuloy-tuloy na mala imamo ang repalupagya ta probinsya na Cagayan. Yato ni balita nagafuta syudad dato gigaraw yaw si Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, League of Mayors of the Philippines Benguet Chapter, nakipagpulong kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon upang hilingin na bigyang prioridad ang mga nasirang lansangan sa lalawigan at malayo sa panganib ang mga motorista. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
10: Adu a proyekto apang infrastruktura iti probinsya ti Benguet ti manamnama a maipaayan iti atensyon ken prioridad iti nasyonal a gobyerno kalpasan ti panakisarita dagiti alkalde ti probinsya kini DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay laeng nabiit nagturong dagiti miyembro iti League of Municipalities of the Philippines Benguet Chapter iti panangidaulo ni Mangkayan Mayor Cesar Pasiwan sa Jay Metro Manila tapno maiyuman dagiti proyekto pang infrastruktura. Sigun kini La Trinidad Mayor Roderick Awingan na idanon iti DPWH si Dagos apan nakatrimaan ken rehabilitasyon dagiti nadala kalsada gapu kadagiti naglabas a bagyo. Pakairamanan dagiti nadadael apasat iti hal sa mga highway ken ti Benguet Nueva Vizcaya Road. Kalpasan ti trip noong kinidaw ni Secretary Dizon ti panakaisumiti dagiti kaskenan a dokumento maipanggep kadagiti na iyuman a proyekto. Inkarina ti panakaadal dagitoy ken dagos a panakakiddaw iti pondo ken rehabilitasyon. Daytoy ti kaunaan agundaway nga nagkaykaysa dagiti mayor iti probinsya nga aglabi iti DPWH para iti napartak a rehabilitasyon dagiti nadadael a proyekto para iti pagsayaatan dagiti umili. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. 19 na persons deprived of liberty o PDLs sa San Andres Catanduanes nagsipagtapos sa TESDA Construction Painting NC2 Program. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
11: Nagtapos ang 19 mga persons deprived of liberty sa San Andres District Jail, San Andres Catanduanes, makalihis nindang makumpleto ang TESDA Construction Painting NC2 Program. Sa kabilugang numero kan mga nagtapos, 18 ang lalaki mantang saruman ang babae na nakaresibin ng sertipiko kumo pagbisto sa saindang pagpupursigi as in dedikasyon na makanood ng bagong kasanayan. Obheto kanasambitan ng programa na matauanin bastanteng kaaraman as in kakayahan ang mga PDL nganing magkaigwasindan in pagkakakita ang kabuhayan as in mas maglangkaw pa ang pagkakataong makahanap ng trabaho sa oras na makabuelta na sinda sa sosyudad. Sigun sa pamunuan kan San Andres District Jail, importanteng parte kang rehabilitasyon kan mga PDL ang pagtataon ng teknikal na edukasyon as in pagsasanay nganing matabangan sindang magkaigwanin bagong pagpupuon as in maging produktibong namamanuaan. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Bacolod City. Ang detalye ng balita ihahati naman sa atin ni Paul Tarosa mula sa Iloilo.
12: Nadakpan sa Bacolod City Police Station to ang duha ka durugista sa ginpatigan nga baybas operation sa Puro Kamunsil, Barangay 3, Bacolod City. Ang mga suspect ginkilala nga sanday alias John 29 anyos kag residente sa Puro Kamunsil, Barangay 3, Bacolod City. Kag alias Mark 34 anyos kag residente sa Baray Kabog, Bacolod City. Nakumpiska sa mga suspect ang 2.1 kilos ng shabu nga nagabalor sang 14.2 million pesos kag baybas money. Sa pagka-aresto sa mga suspect, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pag-atubangon sang mga suspect. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Davao City Jail Annex. Magsasagawa ng Adopt a Cottage Fun Run para sa kinakailangang pasilidad ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
13: Magpahigayon ang Davao City Jail Annex o Adopt a Cottage Fun Run for a Cause aron magamit sa laing panginahanglanon sa mga persons deprived of liberty o PDL sulod sa maong detention facility. Gipahayag ni Davao City Jail Annex Community Relations Service Officer, Jail Officer 1 Jetsy Fritz Kalipsan, nga ang makuha nga pondo pagagamiton aron makapatukod og duha ka andana nga gambalay para sa mga PDL. Sumala ni Kalipsan ang maong itukod nga building gamiton para sa idalaw og telehearing sa mga PDL sa unang andana samtang ang ikaduhang andana himuon nga dugang dormitoryo. Gipunting niini nga gikinahanglan ang maong pasilidad aron dili maglisod ang mga PDL ilabi na sa pagbiyahe kanila padulong sa korte alang sa pagdungog sa ilang kaso. Gibot yang ni Kalipsan nga kasagaran sa mga inmate dinhi mga senior citizen og adunay mga sakit busa ang taas nga oras sa biyahe mamahimong makaapekto sa ilang kahimsog. Target sa maong aktibidad nga makatigom og 800,000 pesos nga gamiton sa pagpatukod sa maong gambalay sulod sa pasilidad. Dugang ini nga gawa sa fun run abli usab ang Davao City Jail sa mga sponsorship aron mapatukod ang maong proyekto. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Handang pondohan ng Asian Development Bank o ADB ang Mindanao Railway Project matapos umatras ang China sa orihinal na financing para sa matagal ng naantalang rail line. Ayon kay ADB Philippines Country Director Andrew Jeffries, bukas ang ADB na tumulong kung hihilingin ng pamahalaan, lalo't patuloy pang naghahanap ng pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa proyekto. Isa ang Mindanao Railway sa mga big ticket projects ng DOTR. Gayunman, sinabi ni Jeffries na isa sa alang-alang ng ADB ang pagnanais ng pamahalaan na mapanatili at mapababa ang antas ng utang kaya't posibleng mas pag-aralan muna ang private sector funding. handa rin ng ADB na magbigay ng official development assistance o ODA loans o public-private partnership o PPP advisory services para makahikayat ng pribadong puhunan. Posible rin anya na pondohan ng private sector ang ilang bahagi ng proyekto gaya ng naging modelo sa Mactan Cebu Airport. Noong 2023, binawi ng Pilipinas ang loan request nito sa China para sa Mindanao Railway Phase 1, pati na ang South Long Haul at Subic-Clark Railway Projects dahil sa kawalan ng progreso sa financing decision ng Beijing. Ang Phase 1 ng Mindanao Railway ay nagkakahalaga ng 83 billion pesos at tatakbo mula Tagum sa Davao del Norte hanggang Digo City sa Davao del Sur. Target nitong magsakay ng 122,000 passengers kada araw at pababain ang biyahe mula 3 oras tungong 1 oras. Ayon sa DOTR, pinag-aaralan ngayon ang PPP structure para sa proyekto. Wala pang tiyak na petsa ng groundbreaking dahil hinihintay pa ang final funding source at kailan pang i-update ang feasibility study. Kamakailan natapos na ang pre-feasibility study para sa 100.64 billion peso Phase 3 na nakatakdang isulong bilang solicited PPP. Saklaw nito ang 61 kilometrong passenger at cargo railway na magdurugtong sa industrial at commercial hubs ng Cagayan de Oro. Susunod na hakbang ng DOTR ang isang comprehensive feasibility study para suriin ang technical, financial at economic viability ng proyekto.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Inihahanda na ng Social Security System o SSS ang paglulunsad ng isang Energy Sustainability Loan Program sa Setyembre para tulungan ang mga kwalipikadong miyembro na makapag-install ng residential solar panel systems sa gitna ng mataas na singil sa kuryente. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, papayagan ng bagong loan program ang mga miyembrong may mandatory provident fund account na umutang para sa solar panel systems na maaaring bayaran ng hanggang 7 taon. Saklaw ng mandatory provident fund ang mga SSS member na may monthly salary credit na higit 20 piso o 20,000 piso. Target ng SSS na masuportahan ang higit 100,000 kabahayan pagsapit ng 2028 bilang tugon sa tumataas na gastos sa kuryente at bilang hakbang sa pangmatagalang energy sustainability. Binanggit ni Declaro na sumasalamin ang programa sa lumalawak na papel ng SSS mula sa tradisyonal na social security benefits tungo sa pagtugon sa mas malaking pressure sa kabuhayan ng mga Pilipino. Noong 2025, nagtala ang SSS ng 142.97 billion peso net income habang lumampas sa 1 trilyong piso ang reserve fund nito, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya. Dagdag pa ni Declaro, pinatitibay ng SSS ang frontline services, pinapasimple ang proseso at pinalalakas ang digital systems upang mas mabilis na makapagserbisyo sa mga miyembro. Samantala, nauna nang naglunsad ng katulad na programa ang Government Service Insurance System o GSIS. Sa unang linggo pa lamang ng ginhawa solar energy loan, nakapaglabas na ito ng 890 million pesos matapos buksan ang aplikasyon noong Marso 25 kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order Number 110.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Mas banayad ang inaasahang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo kumpara sa mga naunang pangamba kasunod ng paglamig ng Asian refined product markets at bahagyang pagluwag ng tensyon sa Middle East. Batay sa isang linggong average ng means of flat Singapore at foreign exchange rates, tinatayang 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang dagdag sa diesel, habang 80 sentimo hanggang piso ang posibleng pagtaas sa gasolina. Kasama sa kalkulasyon ang pinakabagong galaw sa international cargo premiums. Sa Metro Manila, maaaring umabot sa 95 pesos kada litro ang karaniwang presyo ng premium gasoline at humigit kumulang 83 pesos and 90 centavos para sa diesel. Magkakaiba pa rin ang aktual na presyo depende sa gasolinahan. Iaanunsyo ng kumpanya ng langis ang final adjustment sa Lunes, Mayo 25, kasabay ng koordinasyon sa Department of Energy. Ang kritikal na daanan sa dagat na Strait of Hormuz ang bumubuhat ng humigit kumulang 20% ng seaborne oil trade sa buong mundo. Dahil nananatiling mababa ang transit volumes, sensitibo pa rin ang lokal na presyo sa anumang biglaang aberya sa global supply chain.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: Nagpahayag si Kiefer Ravena na nais pa niyang maglaro sa ibang bansa pagkaraang matapos ang kontrata niya sa Yokohama B Corsair sa Japan B League. Umuwi si Ravena sa Manila para sa B League Final Week viewing party at isang basketball clinic at sinabi niyang handa pa ang katawan niya para sa international play. Ayon kay Ravena, babalik siya sa Japan next season bagamat hindi pa niya ibinubunyag kung aling koponan ang lilipatan niya. Nilinaw rin niyang bukas pa rin ang pinto para sa PBA sa hinaharap lalo na sa NLEX na malapit sa kanya o malapit sa kanya. Sa edad na 32, sinabi niyang gusto niyang sulitin ang natitirang taon ng kanyang career abroad, ngunit uunahin niya ang asawa niyang si Diana at ang pamilya sa pagdedesisyon. Matapos ang dalawang season sa Yokohama, umaasa si Ravena na naipakita niya ang kanyang improvement at nais niyang dalhin ang momentum na iyon sa susunod na taon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: Todo handa si Alex Ayala para sa kanyang French Open showdown kontra kaibigang si Iva Jovic ngayong Lunes, Mayo 25, kasabay ng puspusang ensayo niya sa clay courts ng Paris. Dinagsa ng fans ang kanyang practice session noong Biyernes, Mayo 22, kung saan nag-ensayo siya kasama ang German veteran na si Tatiana Maria. Sa gitna ng preparasyon, nagdiwang din si Ayala ng kanyang 21st birthday noong Sabado. Sa TikTok, nag-post siya sa Eiffel Tower suot ang black floral dress, sabay sabing umaasa siyang makuha ang perfect birthday gift isang panalo sa first round. Ranked number 38, haharap si Ayala sa world number 17 na si Jovic sa isang stacked field na pinangungunahan ni Arina Sabalenka at Elena Rybakina. Malaking tulong din ang malakas na crowd support mula sa Filipino at foreign fans na nagbibigay sa kanya ng home court feel sa Paris.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, posibleng mawala ang isang koponan sa Premier Volleyball League o PVL, pero siguradong may bagong atraksyon ang liga sa pagpasok ni Aliza Solomon sa 2026 PVL Draft. Kinumpirma ng management team niyang Hustle and Groove na magpapadraft na ang dating National University star matapos tapusin ang kontrata niya sa Osaka Marvelous sa Japan. Matapos maghatid ng back-to-back title sa NU at maglaro overseas, inaasahang magiging top pick contender si Solomon katulad ng dating niyang kakampi na si Belia Bilen na number 1 pick noong nakarang taon. Ang 6'1 opposite hitter ay sasama sa draft class na kinabibilangan ni Detdet Pepito, Lams Lamina at Ninya Itang sa draft night ngayong Hunyo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Mapapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
1: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
22: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
0: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Jel Miranda.
23: At ako naman si Olin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
0: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Anin.
23: Magandang araw, Jel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na mga mahalagang kaganapan. Sa loob at labas naman sa ito, ang Balitang DMW.
1: Balitang DMW.
0: Nagsagawa ang Department

0: Diin ng DMW-12 na ang L4 ay mahalagang hakbang upang matulungan ang mga OFW na makapagtayo ng sariling kabuhayan, mapalakas ang kanilang kakayahan at maging produktibong bahagi ng komunidad sa Maguindanao del Norte at sa buong Barm Region.
1: Sa iba pang balita, lalo pang pinalakas ng Department of Migrant Workers o DMW hinggil sa tamang diplomatic protocols, etiquette at professional conduct sa mga ASEAN at international setting. Bahagi ito ng patuloy na pagsikap ng DMW na paunlarin ang professionalismo, cultural awareness at global readiness ng kanilang mga kawani kasabay ng selebrasyon ng National Heritage Month. Ibinahagi ni Retired Ambassador Marciano Aguirre Painter Jr. bilang resource speaker ang kanyang malawak na karanasan sa gobyerno at diplomatic service kabilang ang mga praktikal na kaalaman sa international protocols, diplomacy, cultural sensitivity, at professional decorum sa opisyal na pakikipag-ugnayan. Narindigan naman ang DMW sa kanilang pangako ng patuloy na maglina ng mga competent, professional at globally aware na lingkod bayan sa pamamagitan ng sustained capacity building initiatives at professional development program.
0: Samantala, nakipagpulong sa Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac kay His Excellency Faisal Ebrahim Al-Gamandi, Ambassador ng Royal Embassy of Saudi Arabia sa Pilipinas, upang higit pang palakasin ang bilateral na kooperasyon para sa ligtas, makatarungan at etikal na recruitment at placement ng mga Pilipinong manggagawa sa kaharian ng Saudi Arabia. Kabilang dito ang mas mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng Saudi Arabia upang matiyak na ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi lamang nakapapasok sa ligtas na kontrata, kundi nakatatanggap din ng makatarungang sahod at maayos na kondisyon sa trabaho. Ibinahagi naman ni Ambassador Al-Gamdi ang patuloy na pangako ng Saudi Arabia na makipagtulungan sa Pilipinas sa pagsusulong ng ethical recruitment policies at sa pagbibigay ng mas mataas na antas ng proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino.
1: Pinangunahan ng Department of Migrant Workers o DMW Design Thinking Club ang isang makabuluhang pagtitipon ng mga innovator at frontline service champions para higit pang paigtingin at pagandahin ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng citizen-centered design at innovation strategies. Sa natunang strategic meet-up, pinangunahan ni ng Migrant Workers Training Institute Director Jocelyn Patrice Nolarga, DECO, at Tahanan Thinkers Club President Attorney Janine Tito Tanes ang talakayan na nakatuon sa pagbuo ng mas responsive, efficient at people-focused system para sa mga OFW at kanilang pamilya. Bukod sa mga presentasyon, tampok din ang interactive discussions at collaborative exchanges kung saan binigyan din ang kahalagahan ng design thinking principles sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya.
0: Sa iba pang balita, mas mabilis, mas maayos at mas epesyente na ngayon ang serbisyo para sa mga OFW sa Hong Kong matapos ipatupad ng Migrant Workers Office o MWO Hong Kong ang enhanced queuing system. Ayon kay Labor Attaché Cesar L. Chavez, marami ng OFW clients ang nagpahayag ng kasiyahan sa bagong sistema. Sa halip na maghintay ng nakatayo o nakapila ng matagal, maaari na silang umupo ng komportable sa designated waiting area habang hinihintay ang pagtawag sa kanilang queue number. Ang bagong sistema ay nakatulong upang mabawasan ang congestion, mapabuti ang daloy ng mga kliyente at makalikha ng mas maayos at kalmadong kapaligiran.
1: Sa iba pa rin balita, mga kaibigan, mula po nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan, tuloy-tuloy ang ligtas na pagpapauwi ng pamahalaan sa mga Pilipino apektado ng krisis. Batay po sa datos itong May 20, 2026, umabot na po sa 9,854 ang nakauwi sa bansa. 7,748 sa mga ito ay overseas Filipino workers, 1,745 naman sa kanilang mga pamilya, at 361 ay stranded Filipinos. Kasabay nito, 27,369 ang nakatanggap ng financial assistance. Ayon sa datos noong May 19, naibigay din po ang mga sumusunod na on-site services: 21,120 food assistance, 2,418 medical assistance, 7,191 transport assistance, 2,473 shelter. Sa kabuuan, 60,571 on-site services ang naipamahagi

0: Pilipino apektado ng gusot sa Middle East. Patuloy ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa pagpapatupad ng repatriation program at post-repatriation assistance, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ang komprehensibong suporta sa mga repatriated OFW at kanilang mga pamilya. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Diyan lang kayo mga kaibigan, magkabarigad ang tahanan ng OFW.
1: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: Nagbabalik po tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW, sa ating Wanna Know. Mas pinaigting ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang kampanya laban sa illegal recruitment upang maprotektahan ang mga Pilipinong nais magtrabaho abroad. Paalala ng DMW, makipagtransaksyon lamang sa licensed recruitment agencies at siguraduhin may approved job order. Iwasan ang mga alok na tourist visa muna at huwag magbayad ng walang malinaw na kontrata at opisyal na resibo. Para sa ligtas at legal na pag-abroad, bisitahin ang official website ng DMW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
3: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
0: Sa pagpapatuloy ng pagmamalakas ng serbisyo para sa ating mga OFW, sunod-sunod na partnership ang inilunsad ng DMW Region 12 kasama ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan.
4: Mula sa mas pinaigting na job opportunities at reintegration programs sa tulong ng PESO South Cotabato hanggang sa pagbibigay proteksyon at mas ligtas na deployment para sa indigenous peoples sa pakikipagtulungan sa NCIP at pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga OFW katuwang ang Commission on Human Rights.
0: Alamin natin kung paano mas mapapalapit ang mga serbisyong ito sa ating mga kababayan. Sa Region 12, makasama natin via Zoom si RD Sam Lintongan, ang Regional Director ng DMW Region 12. Magandang araw po, RD Sam.
5: At sa ating mga tagapakinig sa tahanan ng OFW, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga tagapakinig nating Bangsamoro and TGIF. Let's make the most of it.
4: Ika yes, nga. Sir.
0: Very good, sir. Maaari po mo magbigay kayo ng maiksing paliwanag, RD, sa papel ng DMW Region 12 sa pagsuporta sa mga OFWs at kanilang pamilya sa riyon.
5: Well po, no, kasamang Onin, no, and kasamang Jel, dito po sa Region 12, Soccsargent Region, on a regional level, kami po yung lead agency when it comes to the protection of the rights and the welfare of the OFWs and their families. So, masasabi ko po na malakas po yung coordination natin sa mga other government agencies para ho maisulong talaga natin yung kapakanan ng ating mga OFWs.
4: Mm-hmm.
5: Alinsunod po ito sa tagubilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng aming Secretary Hans Leo J. Capdac.
4: Pero RD, ano-ano ba yung mga kasalukuyang prioridad po ng DMW Region 12 ngayong taon?
5: Well, on this year, no, during that point po nung Middle East crisis, no, isa po yun sa mga pinaka tinututukan natin ay yung pong paglilikas ng mga kababayan nating OFW na sangkot po doon sa sigal at sa Middle East, no. So, tuloy-tuloy po yung pagre-repatriate natin diyan, no. And then on the regional level po, prioridad po namin yun na when the time comes na mai-repat po sila dito, makauwi sila dito sa Region 12, ginagawa ho natin, sinisikap natin na maging smooth po yung kanilang reintegration po sa community nila, no? Yun po.
0: Alright. RD sir, nagkaroon po ka makailan ng pag-uusap ang DMW at ng PESO ng South Cotabato? Ano pong mga programa o serbisyo yung maaaring asahan ng mga OFW at mga nagbabalak na maging OFW?
5: Well, yun po, no? Tulad ng nabanggit ko kanina, kasamang Onin, kasamang Jel, na isa po sa mga pag-usap namin, mga nakastipulate po dun sa pag-usap namin sa PESO South Cotabato Province is yung smooth transition po ng mga kababayan natin galing Middle East. Bukod dun sa tulong natin, no? Sa tulong namin sa Department of Migrant Workers, meron din po silang mga na-extend na tulong, no? Mga assistance, financially man yan, or yung job promotion, meron po yan, no? In fact, yung pag-usap po namin na yun is this coming July 15 po, no? Magkakaroon kami ng malawakang provincial job fair po, no? Para ho yung mga nagbabalik bayan natin, mga kababayan, ay maka-avail po doon, no? May it be local employment na sila or other options, no? Aside from Middle East, magkaroon po sila ng trabaho, no? Bukod dito, hindi lang po yung napag-usapan natin sa PESO South Cotabato, no? Nagkaroon din tayo ng koordinasyon in light of our memorandum of agreement sa kanila na isulong po natin yung kampanya natin against anti-illegal recruitment, trafficking in persons po para ho ano, no? Ito po yun, mapalakas natin. Kailangan po natin yung tulong ng mga local government units para maisulong po yung mga programa namin, no, sa Department of Migrant Workers. These are the steps na ano maipabot po natin right at the very doorsteps po ng mga kababayan natin, yung services po ng DMW.
4: Opo. Nabanggit nyo, RD, yung illegal recruitment, pero gaano ba tayo kasigasig o kalakas yung koordinasyon para maiwasan talaga na magkaroon pa ng biktima o mabiktima pa yung ating mga kababayan?
5: Well, tuloy-tuloy po ma'am, no, yung pakipag-coordinate natin sa yun sa local government units through the OFW help desk po, no, na matatagpuan po yan sa mga peso offices, no. Yan po ay bunga ng ating pakikipag-MOA, memorandum of agreement sa mga local government units para mapalakas po, no. Bukod doon, meron dito tayong isinasagawang mga pre-employment orientation seminars sa mga schools.
4: Okay.
5: Para ho maging aware po yung mga kababayan natin kung ano po yung mga kailangan nilang ingatan when it comes to pag-abroad po, pag-avail po ng employment overseas, no. Nandiyan po yan, tuloy-tuloy po yung kampanya natin sa ganyan. At in fact, meron din po tayong ginagawang pre-migration orientation seminar,
0: mm-hmm,
5: no, sa mga kababayan natin, including sa mga barangays,
4: mm-hmm,
5: na yung pag-abroad po is hindi po siya desisyon ng isang tao lang. Sinisikap natin na yung pamilya po is ready pagka umalis yung anak nila o kapatid nila na mag-abroad. Dapat ready po sila, pati, mm-hmm, po yung community nila, kababayan nila, yung barangay, ready po na at aware po sila na nag-abroad si ganito. Yan po yung ano, no, sinasabi natin na maganda po na maraming involved,
4: mm-hmm,
5: no? Kasi
4: tama,
5: when the time comes, pagka dumating po yung problema, marami po pong pwedeng tumulong sa mga kababayan nating OFW.
4: Mm-hmm.
0: Totoo naman po, Ardine, na kapag umaalis ang isang OFW, halos buong barangay kasama, di po ba?
4: Pero may ilan na parang nililihim. Ganun ba yon, Ardine? Yung parang hindi alam,
5: yes,
4: ng pamilya,
5: po,
4: aalis na lang siya, mm, mga ibang bansa.
5: Yes po, especially in the Guam area, ma'am, no? Marami yung ganyan na bigla na lang silang nagugulat na hindi umalis na yung anak nila, yung, mm-hmm, kapatid nila, nag-abroad na, no? So these are ano, no, sinisikap natin na we could address this, no? Although kasamang onin, Ma'am Jel, no, there is a caveat on this, no, na kami sa Department of Migrant Workers, hindi po talaga namin pino-promote yung pag-abroad, no.
0: Tama po.
5: We always try po na yung mga kababayan natin, dito na lang kayo
0: magtrabaho
5: sa bayan natin, no.
4: Mm-hmm.
5: Kasi as per experience, kasamang onin, Ma'am Jel, ang dami po nating mga kababayan na nag-abroad at the expense of their family.
4: Opo.
5: Yung mga anak nila napapabayaan, nagkakahiwalay, yung anak nila nalululong sa droga,
4: mm-hmm,
5: kasi wala ho talagang tumututok o gumagabay sa kanila,
4: mm-hmm,
5: no?
4: Mm-hmm.
5: Yun ho yung masaklap na katotohanan sa mga kababayan nating OFW. Doon sa ibang bansa, inaalagaan po nila yung hindi nila anak,
0: mm-hmm,
5: ng maayos.
0: Tama.
5: Nagiging health po, nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung pong anak nila dito sa Pilipinas, kawawang-kawawa po, wala hong gumagabay.
0: Wala po,
5: yun
0: nagbabantay.
5: Yun po yung realidad. Kaya hindi po talaga namin ina-advise yung pag-abroad, no?
4: Mm-hmm.
0: Tama po. At talagang napaka ganda po nung programa ng pagkakaisa ng DMW at ang lokal na peso. Paano naman po, RD, magkakaroon ng access yung mga job seekers sa oras na ganap na ang implementasyon ng partnership?
5: Well, ang ginagawa namin po, sir, no, is yun, ginagawa nating yung mga job seekers is pumunta ho sila sa mga job fairs kasi ito po yung legitimate na pamamaraan na kung saan maiwasan po natin yung illegal recruitment, no? Kasi pagka ho nandyan sa job fairs, ibig sabihin sanctioned by the local government units po yan at pati po ng Department of Migrant Workers, no? Yun po yung mga isa sa mga paraan namin para maiwasan po natin yung naglilipa ng mga illegal recruitment, no? Isa po kasi sa modus operandi nila is nagbabahay-bahay sila, no, sa mga illegal recruiters.
0: Tama po.
4: Yes,
5: so pagka na-establish natin yung ganyan, yung mga job fairs, nakakasiguro po sila na lisensyado po at legitimate po yung mga recruitment agencies na nandoon po sa job fairs po na yon.
4: Napakaganda ng ano proyekto na ito at sana how soon ba maisasakatuparan itong partnership na ito, RD?
5: Actually, ma'am, these are ano, no, existing na po, no.
4: Nag-roll
5: out na po to, no. Sa buong Pilipinas po, may mga nangyayari po mga job fairs sponsored by the LGUs. And then kasama po ang DMW diyan,
4: yes,
5: kasama ang DOLE,
4: mm-hmm,
5: para ho talaga maipabot natin yung mga serbisyong ganito, no.
4: Mm-hmm. And isa pa po sa kolaborasyon na pinasok ninyo ay yung partnership with the NCIP or National Commission on Indigenous People. Explain nyo nga sa amin, RD, ano po ba ang nilalaman nito at gaano ito kahalaga?
5: Well, Ma'am Jel, no, yung pong collaboration natin sa NCIP is,
4: mm-hmm,
5: since alam nyo po, no, yung Region 12,
4: yes,
5: po, no, Toxargen Region is has a diverse culture po, no. Napakarami pong mga IPs dito, no. At sinisikap natin na through the NCIP, maipabot po natin dun sa mga kababayan nating IPs nga na yung equal opportunity na sinasabi, no? Kasi most of the time po, no, sila po yung hindi ganun ka-smooth or kalakas po yung access nila pagdating sa mga opportunities abroad, no?
4: Mm-hmm.
5: So through this din po, no, sa pakipag-ugnayan natin sa mga sa NCIP, maiwasan po natin yung illegal recruitment sa mga IPs natin, no?
4: Mm-hmm.
5: Marami po talaga sa atin, no? Hindi naman po sa minamaliit natin, pero realidad po na marami sa mga IPs natin na hindi po ganun katas yung natapos, at sila po yung madaling mabiktima ng mga matatamis na salita po ng mga illegal recruiters.
0: Naku, totoo po, RD. May mga hamon na po na hinaharap ang ating mga indigenous peoples sa paghahanap ng trabaho, lalo na sa abroad. Pero at this point in time, at balita natin, maraming mga indigenous peoples ang talagang susubok makipagsapalaran sa ibayong dagat. Ano-ano po ba yung mga hinaharap po nilang mga challenges or hirap sa paghahanap ng trabaho?
4: Baka meron kayo na encounter, RD, na nag-apply na IP. Ano yung naging problema?
5: Yun po, no? Of course, no? Ang problema ko talaga sa mga kababayan nating IPs is minsan hindi po nila alam kung saan po sila dudulog pagka gusto nila mag-abroad.
4: Mm-hmm.
5: So yan po yan. Ginagawa natin po yung job fairs at tayo nagpag-ugnayan din sa NCIP para sa mga community po ng IPs, magkaroon po tayo ng siguro servisyo caravan doon para ma-lecturean po sila kung ano po yung tamang migration pathways, kung ano po yung mga possible na pwede nilang applyan. Kasi naniniwala tayo na IPs are, yung sinasabi niyo nga po Ma'am Jel, na these are very talented, no?
4: Correct.
5: At sanay po sila sa hirap. At ito po yung pinaka-qualification talaga pag nag-abroad ka is sanay ka sa hirap, no? Mapagtiis ka, nagagawa mong tapusin talaga yung kontrata mo, no?
4: Mm-hmm.
5: So, ito po yun sa mga isang mga kapang namin. Gusto rin po talaga namin na yung mga kababayan nating IPs is hindi lang sa pag-abroad ang matutunan nila, no?
0: Tama po.
5: Pati po other programs and services po ng government, mayroon po tayong TESDA, DOST, na pwede po silang nating maturuan, ma-refer doon na magkaroon po ng ano, training para o sila makapagsimula mismong dito na po sa Pilipinas. Oh.
4: Pero meron ba tayong ano, kumbaga specific program or process para sa mga IP para talaga mas guided sila na hindi sila kumbaga mabiktima ng illegal recruitment, kumbaga maituro talaga natin sa kanila yung process and tama talaga yung kanilang tatahakin kung talagang plano nila mga ibang bansa?
5: Yes po, no, kasamang Jel, kasama po 'yun sa collaboration natin sa NCIP na pupunta tayo doon sa mga liblib na lugar kung saan may mga IP community para ho ipaabot kung ano po talaga yung tamang migration pathways.
4: Yes.
5: At yung mga kailangan nilang malaman kung ano po ba yung mga potential na modus operandi illegal recruiters.
0: All right. Sir, ano po ba ang long-term impact ng partnership na ito sa NCIP?
5: Well, ang nakikita po natin kasamang Oni, no, sa as a long-term impact po nitong partnership natin with the NCIP is yung pong inclusion po nung IPs sa social development po ng isang lugar, no. Ano po, alam po natin na yung mga kabayan nating IPs somehow po, no, sila po yung napag-iiwanan dahil nasa liblib silang lugar. So through this partnership po, no, masasabi natin na it's inclusive at isasama po natin sila pagdating po sa development ng isang lugar. And this can only be happen through partnership natin sa NCIP at saka po magkaroon sila ng access, no, na makapagtrabaho sa abroad na legal po siya, no.
0: RD, sir, napansin lang natin itong talagang reunion ay marami talaga mga IP.
4: Correct.
0: Ano po, at isa dun sa mga nais na itinitanong sa inyo, ito ba yung unang pagkakataon pa lang na kung sakali man magkakaroon ng servisyo caravan sa mga IPs po natin sa inyong rayon?
5: Yes po. Yes po, no? I don't know. Since bago lang din naman po yung department namin, For this year po, no, sa amin, since I assume as RD po ng Region 12,
0: Yes, sir.
5: These are the first steps po na gawin namin, no, na ipaabot po namin sa mga IPs po yung servisyo natin sa DMW.
0: At sana siya mapalakas pa po natin yan sapagkat ang IPs po, hindi lamang sa inyong rayo, kundi sa buong Pilipinas.
4: Okay, ano po? At pinahalagahan
5: yes,
4: natin yung kanilang karapatan.
0: Tama po.
5: Yes po, hindi lang po Region 12 to Sir Onin, no? I'm sure my other RDs are also mm-hmm. doing this, no? Hindi lang po sa amin, no? Kasama po yun sa mandato namin.
4: Mm-hmm. Alright, sir. At yung pong ikatlong partnership na meron po ang DMW Region 12 ay sa pagitan ng Commission on Human Rights o CHR, bakit po importante talaga na mapalakas ang pagbibigay ng proteksyon laban sa mga anumang uri ng pag-aabuso sa ating OFWs? Yan. RD? Medyo nawawala yung connection natin with RD Sam. Subukan natin balikan yung
0: connection
4: ni mm-hmm. RD, no? Maganda, Oni, yung partnership na ito. Una, of course, this NCIP and now with CHR. So, mas mm-hmm. palalawigin natin kung ano nga ba nilalaman ng partnership na ito with CHR. And lahat naman ito talaga para sa kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Kanina, balikan ko lang yung tungkol sa mga katutubo.
0: Mm-hmm.
4: Totoo yan eh. Pagdating mo doon sa Region 12 talaga, napakaraming, kumbaga, different sectors or ano ng katutubo or indigenous mm-hmm. people. And I hope talaga matutukan ito dahil dapat walang nale-left behind, ika nga, di ba? Even sa education and different opportunities, dapat yan pantay-pantay mm-hmm. na ipagkakaloob sa ating mga kababayan. At ang pagkakataon nito na mabibigyan ng trabaho, though sabi nga ni RD Sam, hindi natin ini-encourage talaga na mga ibang bansa pa yung ating mga kababayan kasi mainam talaga na dito sila magtrabaho at mamuhay kasama ang kanilang pamilya.
0: Ayan.
4: I think okay na si RD Sam. RD?
5: Yes po. Okay,
4: yan,
5: na po.
4: Okay, sir. Alright, balikan natin, sir, yung sa CHR. Ano ba nilalaman ng partnership na ito, sir?
5: Well, ang nilalaman po ng partnership na ito is, again, pagpapalakas po sa protection ng karapatan ng mga OFW, mm-hmm. pati po yung sa pamilya nila. At it's a, ano, no, nadodoble pa po yung protection, no, kasi sa CHR po, no, isa din po sa mandato nila is tulungan po yung mga migrant workers. So it's right time po na makipag-partnership kami. Kasi, you know, the CHR can provide the legal assistance, mga referrals po, no? They have a pool of attorneys
4: mm-hmm.
5: na pwede yung magabay, no? Pagka o merong problema yung kababayan nating OFW, pagdating po dun sa employers nila,
4: mm-hmm.
5: yung reklamo po nila sa mga agencies nila, malaking bagay po to kasamang Onin, Ma'am Jel, no?
0: Alright. Sir, pakilahad nga po yung mga karaniwang issue sa human rights na nararanasan po ng ating mga OFW na kailangan matugunan.
5: Well, dito po, no, on a local level po, no, isa sa mga human rights po na nakikita natin when it comes to the OFWs is yung pong mga shelters po, no, yung mga boarding houses po nila prior po sila i-deploy is ano po, no, unlivable, no,
0: mm-hmm.
5: madumi po, unsafe. So, isa po yan sa mga tinututukan natin na through the regulation po ng mga agencies na in-ensure natin. We are constantly inspecting them, yung mga shelters, mga mm-hmm. boarding houses, na kung saan po at least maayos po yung pag-i-stay ng mga kababayan natin doon bago sila ma-deploy. No? Maayos yung tulugan, nakakakain po sila ng maayos.
0: Mm-hmm.
5: Kasi isa po yun sa mga ano, isa po yung sa mga responsibilidad ng mga recruitment agencies prior po na ma-deploy po yung mga kababayan nating OFW.
4: Mm-hmm.
5: And then on site po, no, nandun po sila sa ibang bansa. You know, meron naman po tayong migrant workers office doon, no, yung dati pong Philippine Overseas Labor Office.
4: Yes.
5: That will take care of that, no. Yes po. Sinasabi nga po natin kasama ng onin na yung pong departamento natin tinututukan po yung buong labor migration journey po ng ating kababayang OFW. Mula po sa pag-alis, no, in-ensure natin na legal po yung mga recruitment agencies nila. Pagdating po on-site, nandoon po yung MO para maggabay.
4: Mm-hmm.
5: Kung nasusunod po ba yung mga nilalaman ng kontrata. And then pagbalik po nila dito after ng contract, may mga nakaabang pong mga programa para ho makapagsimula sila dito. Yun yung sinasabi ko kanina na magsimula na lang po sila dito. Huwag na po silang bumalik. kasi may programa po ang government, ang Department of Migrant Workers, pati mga local government units na kung saan magnegosyo po sila, no? Mm-hmm. Dito lang po sila mag-start ng ano, ng pagkabuhayan, mas makatulong po sila sa mga kapwa nating Pilipino.
0: Yan, RD, dito
5: sila nagsimula.
0: Apo, RD, tama-tama po kayo sapagkat marami sa ating mga kabayan ang bumabalik na sa kanilang mga bayan, sarili bansa, sariling bayan, at dito isinasagawa yung reintegration sa kanila. Di po ba?
4: Yes.
0: Nakapagtatrabaho ng iba na hindi na kailangan, yes, mag-abroad. At palagay ko sa ating mga kabayan, kailangan lang nila tulungan, di ba? I-avail yung kanilang mga servisyong pinagkakaloob para naman tayo ay makatulong at the same time, maservisyon din anumang produkto meron sila.
4: Yes. Mm-hmm. Okay. So, RD, yung sa mga exploitation, di ba, iba't iba pang uri ng pang-abuso dun sa ating mga kababayan, meron ba kayong mga particular or proyekto, programa, o tulong na ipinagkakaloob ng DMW Region 12 para dun sa mga OFW na nakaranas nito?
5: Yes. Yes po, yung pong mga in place po ng mga assistance natin pagdating po sa mga ganyan, no, na nakaranas po ng mga pang-abuso. Unang-una po, no, meron tayong alternative dispute resolution, no, na kung saan po yung agency or yung employer, pinapatawag natin kasama po yung OFW para magkaroon po ng amicable settlements, no. So ang kagandahan po nito, no, hindi na po siya napupunta sa very dragging na pagkakasuhan,
4: yes,
5: no. So, masasabi po natin, no, na dito po sa Region 12, no, we have 591 this cases na na-resolve po natin, no, 100% po na na-settle po natin. Amicable settlement po nangyari at masaya pong umuwi yung OFW dahil nakuha po nila yung mga unpaid salaries nila, pati naman po yung mga agencies, masaya rin po sila na hindi na humantong sa pagkakasuhan na talagang malaki po yung madadamage sa kanila.
4: Yes.
5: So yun po, we're so proud na existing po yung mga ganito, mga programang ADR, Alternative Dispute Resolution sa amin, at nakakatulong po talaga kami sa mga kababayan natin.
4: Mm-hmm.
5: And then bukod doon po, no, meron din po tayong mga assistance, no, livelihood development assistance para sa kanila, pagkatapos po nila mag, kung gano'n, na maltrato po sila,
4: yes,
5: na at meron din po tayong action plan, no, sa mga distress. These are ano, malalaki po to kasamang unin, 50,000, 75,000 and to 100,000, no. Basta ang kailangan lang natin is pumasa sila dun sa evaluation at yan po yung mga nakaabang na tulong natin para sa kanila po, no. Hindi natin sila pinapabayaan.
4: Tama
5: po,
4: sir. Ardisan, baka may mensahe pa kayo sa ating mga kababayang OFWs, mga nagbabalik man o naghihintay ng kanilang kontrata at syempre sa kanilang mga pamilya na rin.
5: Well, ang mensahe lang po natin sa mga kababayan nating dito sa Region 12, no, na mga potential OFWs, lagi yung tatandaan yung apat dapat, no, makipag-transaction lang po sa legitimate agency. Makikita po yan sa website ng DMW at siguraduhin po na yung mga job orders na ino-offer din po nila is nandoon din po sa website namin.
4: Mm-hmm.
5: Kasi may mga agency na nag-offer na wala ako sa job order, that's constitute a illegal recruitment na po yun, no? At pangatlo po is makipag-transaction lang po sa physical office ng mga agencies. Huwag po yun sa mga bahay-bahay lang, sa para-barangay, sa mga food chain, sa McDo, Jollibee, huwag po yun, no? Bawal po yun. At siguro po na pagka meron pong nangyaring kaliwa ng pera, siguraduhin po na humingi ng resibo po, no?
4: Mm-hmm.
5: Yun.
4: Ayun. Doble.
5: At sa amin, kasamang Onin, kasamang Jel, dito sa Region 12, no, mag-ingat po tayo sa mga pictures, no? Naglilipa na po yung mga pictures. At sinasabi namin sa mga pictures na to, you will have your field day today. Pero pasasan at pasasan, mahuhuli po namin kayo. As sigus, sinisiguro namin, mananagot po kayo, no? Buong galit po at ng OFWs, mapupunta ko sa inyo, no? Ayaw namin ano, no? Wag po nating biktimahin yung mga kababayan nating OFW. Kawawa po itong mga to, no? Nagsasakripisyo sila sa ibang bansa and at the end of the day, lulokohin lang natin sila dito. Wag pong ganun.
4: Wag po. Grabe, no? May fixer pa rin pala talaga.
0: Oh, at laga
4: na pa rin ang fixer.
0: Marami pa rin.
4: Nakakalungkot kasi kapwa mo Pilipino, di ba? Yun ang naluloko na gusto lang naman magtrabaho, di ba? Once again, RD, maraming salamat sa oras at pagkakataon.
0: Maraming salamat po, RD. hanggang sa susunod na pagkakataon po, sir.
5: Maraming salamat kasamang Jel at kasamang Onin. God bless po sa ating lahat.
4: Thank you, sir. Happy weekend po. Ingat po.
5: Pasalam.
0: Maraming salamat po, mga kaibigan, si Regional Director Regional Director Sam Lintong.
4: Okay. Sana makavisit tayo one day sa Region 12.
0: At magandang binamagigyan na siguro ito yung unang pagkakataon na magkakaroon ng
4: Servisyo Caravan
0: para sa mga indigenous IP. People, mga IP na kailangan po nila. Sapagkat marami pa rin ang mga nabibiktima ng mga maling impormasyon, ng mga maling tao na nakakausap. Kaya kailangan yung tamang servisyo lamang ipagkakalob sa kanila sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tamang tao.
4: Oo, pero pagka too good to be true ingat din talaga, di ba? Okay. Sige, dumako tayo sa ating kwento o kwento ng tagumpay.
3: Kwento ng tagumpay.
4: Sa bawat OFW na umaalis ng bansa, isang kwento ng sakripisyo at pag-asa ang kanilang dala. Ngunit para kay Marilyn Baltazar, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay bilang migranteng manggagawa.
6: Lakasan lang nila ang loob. Isipin nila ang pamilya nila, ang mga anak nila. Isipin po nila yun.
0: Tapon ang pangabuso, paniling lang at pagkakasakit, pinili niya lumaban at bumangon para sa kanyang pamilya. Tungkayin natin ang kwento ng kanyang muling pagbangon bilang isang Action Fund recipient sa report ng DMW correspondent Via Remeo.
6: Lakasan lang nila ang loob. Isipin nila ang pamilya nila, ang mga anak nila. Isipin po nila yun para sa kinabukasan ng pamilya nila, ng mga anak nila. Huwag po silang panghinaan ng loob.
7: Ina, manggagawa at simbolo ng sakripisyo. Ayan si Marilyn Baltazar, 46 years old. Masalimuot man ang kanyang naging karanasan bilang isang overseas Filipino worker, hindi ito naging hadlang upang siya ay sumuko. Mas nanaig sa kanya ang hangaring mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang tatlong anak. Tunghayan natin ang kwento ng pagbangon ni OFW Marilyn, isang Action Fund recipient, sa panibagong episode ng Kwento ng Tagumpay.
8: Taong 2013 na magsimulang mga ibang bansa si Nanay Marilyn, bitbit ang pag-asang mabigyan na magandang buhay ang kanyang pamilya. Pang-aabuso at panilin lang, ito raw ang pinagdaanan ni Nanay Marilyn sa Kuwait, Malaysia at Saudi Arabia.
6: Nanggaling po ako sa Kuwait noong 2013 hanggang 2015 po. Pagkatapos po noon, nag-Malaysia din po ako noong 2017, tapos nag-Saudi po ako noong 2019 hanggang 2021. At tapos po, habang nasa Saudi po ako, nag-apply na po ako ng papuntang Singapore. At pag-uwi ko po dito, naghintay na lang po ako ng 3 months sa flight ko po papuntang Singapore. Yung una kong employer, nag-aalaga po ako ng baby. Tapos nung pangalawa kong pong employer, nag-aalaga po ako ng matanda. All around po, sa bahay, nagluluto, lahat po, linis, ganun po.
8: Pero tila bangungot ang kanya naging karanasan sa pag-a-abroad.
6: Kaya lang po, niloko nila po, sabi niya sa akin na, sige, pauwiin ka namin, pero punta muna tayo sa embassy. Dinala nila ako sa embassy, yung pala, papunta kami ng Slovakia. Isang araw po, napagpasyahan kong tumapas po sa Slovakia. Yung napasukan ko pong bahay, tinulungan po ako, tumawag po sila ng polis. Kita po nila yung katawan ko na puno ng sugat po. Hanggang dito yung sugat. Tinulungan po ako ng mga polis. Dinala ako nila sa police station.
8: Nabuhayan siya ng loob nang mapunta siya sa Singapore at makilala ang kanyang mabuting amo. Mabuti na sana ang lahat, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit si Nanay Marilyn na naging dahilan ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas taong 2022.
6: Tumakit na yung tiyan ko. Buwan ng August, na yung may nararamdaman ako sa tiyang ko, masakit. Tapos yung dinudugo ako ng isang buwan na akong dinudugo. Tapos yun nga po, dinala na ako ng amo ko sa clinic. Tapos hindi na daw kaya ng clinic, pinadala na ako sa hospital, sa malaking hospital na po, sa General Hospital. Doon po nalaman po lahat po, ginawa yung test sa akin, CT scan, ultrasound, lahat po ginawa na po sa akin. Tapos yun nga po, ma'am, nakita po na mayroon akong mayuman na ako. Kaya inano ka agad na operahan ako kaagad, ma'am.
8: Sa kabila ng pagsubok na ito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa tulong ng Department of Migrant Workers, nakatanggap siya ng tulong pinansyal para sa mga distressed OFWs at nagawa niyang makabawi at makapagsimulang muli.
6: Nakita ko po si Sir Hans. Nakiusap po kay Sir Hans. Sabi ko, Sir Hans, sabi ko, baka pwede po tulungan niyo po ako po kasi nag-apply po ako ng action fund nitong November po. Sabi ko, sabi niya, sige, tulungan kita. Bigay ko yung cellphone number ko. Mamaya may tatawag sa'yo. 17 ko siya nakausap ng December. Tapos nung 22, tinawagan po ako. Yun nga po, na-release na nga po. Sobrang saya ko po, ma'am. Tapos yun nga po, nung na-release ko yung pera, yun nga po, binili ko po ng RIP. Pang-umpisa po. Ngayon po, nagpa-process po kami ng tusino.
8: Sa ngayon, si Nanay Marilyn ay bahagi ng isang kooperatiba kung saan siya ay kumikita sa pamamagitan ng kanyang isang maliit na negosyo na frozen foods at dishwashing liquid. Ang kanyang kinikita rito ay pinapaikot niya pang puhunan sa pang-araw-araw nilang buhay at pangtustos sa kanyang pagpapagamot ng kanyang karamdaman.
6: Dialysis din po at kahit na nagdadialysis po ay gumagawa pa rin ng paraan para mabuhay. Laban lang. Magsimula kami sa dishwashing, tapos dito inanuhan po namin yung tosino sa ano po namin, nagtayo po kami ng buo. Kasasamahan po ng mga OFW po. Ito po yung aming special na tosino na OFC, OFW Family Circle tosino.
7: Inspirasyon at pag-asa ang aral na hatid sa atin ng kwento ni Nanay Marilyn. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan sa ibang bansa, patunay ito na darating pa rin ang araw na tayo ay makakaahon at makakapagsimulang muli sa tulong ng sipag at determinasyon. Patunay rin ito na walang makakatumbas sa pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina. Hindi niya ininda ang lahat ng hirap dahil ang tanging hangad niya ay ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Ako si Via Remigio para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
4: Maraming salamat, Via Remigio, ang ating DMW correspondent. Napakaganda, inspiring na kwento ni ating kabayan Marilyn Baltazar. At para sa ating mga kababayan, repatriated or returning OFWs, OFW families na nagahanap ng trabaho lokal at overseas, o kaya naman ay may kailangan tulong sa mga government agencies, magsasagawa po ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network and Job Fair sa May 25, Monday po yan, 8 to 5 p.m. sa Dalandanan Event Space, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin nyo po ang Facebook page ng DMW National Capital Region.
0: Alright, mga kabayan, para po sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo makontakt ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kaming samaan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula pa sa DMW Strategic Communications Service, ako si Onin Miranda.
4: At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
9: Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service. Sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines. Sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Tips ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: World Service. Radyo Pilipinas. World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas. World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas. World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo. San man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang discarding wise. Discarding wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
2: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood ng Discarding Wise.
1: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa posibilidad ng mas agresibong pagtaas ng interest rates at sa gitna ng lumalalang tensyon sa politika dito sa bansa, ano kaya ang epekto nito sa ekonomiya at mga negosyo? Bukod dyan, posibleng umabot sa 65 pesos ang halaga ng piso kontra sa dolyar. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, paano kaya makakatulong ang mga kasama mo sa bahay, lalo na ang mga bata, sa pagtitipid? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
0: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagpahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa posibilidad ng mas agresibong pagtaas ng interest rates upang pigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation na pinalalala ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na kinukonsidera ng Monetary Board ang sunod-sunod na rate hike, posibleng bago pa ang regular meeting sa June 18. Maaari niya silang maghintay sa May inflation rate na ilalabas sa June 5. Noong Abril 23, nagtaas ang BSP ng 25 basis points ang unang pagtaas sa mahigit 2 taon para dalhin ang policy rate sa 4.5%. Ngunit kahit may preemptive hike, sumirit pa rin ang inflation sa 7.2% noong Abril, mas mataas sa inaasahan. Sinabi ni Remolona na ang supply shock mula sa oil crisis ay malaki at paulit-ulit kaya kailangan ng mas mabilis na aksyon. Binabantayan din ng BSP ang transport fares at ang mas mabilis na inflation para sa bottom 30% ng households. Inaasahan ng BSP na mananatili sa mahigit 5% ang inflation ngayong taon na may average na 6.3% bago bumaba sa 4.3% pagsapit ng 2027. Jonas, sa tingin mo ano ang magiging batayan ng BSP sa desisyon, ang May inflation report ba o ang galaw ng presyo ng langis?
2: Nako, pareho yan mga tinitingnan ng ating Bangko Sentral, ano? Pero siyempre talagang ang tinitingnan diyan yung galaw ng inflation, no? Ngayon, isang batayan lang yung galaw ng presyuhan ng langis. Ngayon, dahil yung huling inflation number is 7.2%. Pag yan ay yung May inflation tumaya na mga 7.5, 7.8, talagang kailangan nilang gawan ng paraan para yung inflation expectation, yung kumbaga yung mga tingin natin, magtutuloy-tuloy pa ba itong inflation, no? Kailangan gumawa sila ng paraan. Kaya nga sinasabi nila, handa silang gumalaw na magtaas ng interest rate. Ngayon, ang pinaka-conservative na strategy dyan ay ang talagang antayin yung data, at kung talagang sobrang taas sa tingin ng mga analyst at tingin nila, dapat bago pa mag January 18, gumalaw na sila.
1: Ng June 18, oo. Tingin mo, Jonas, mayroon kayang nakikitang alternatibong hakbang ang BSP bukod sa rate hikes para mapababa ang inflation?
2: Ang unang-una talaga, marami naman talagang kumbaga sa toolkit niya, no? Na para maibsan yung tama ng inflation. Unang-una talaga dyan ang interest rate, dahil kumbaga ang interest rate inaapektuhan yung mga desisyon natin.
1: Oo.
2: Mag-iisip ka kung gagastos ka ba o hindi ka gagastos. Ngayon, mayroong mga ibang pamamaraan na ginagawa yung Bangko Sentral, tulad ng pagbibigay ng mga potential funding mechanism para yung mga bangko makapagpautang pa rin, para bumalik yung normal na sigla ng ekonomiya. Mm-hmm. Ngayon, meron din silang nasabi na mga measures para maibsan yung tama sa ating mga mamamayan, tulad ng waiver of fees at saka mga palugit, no, pagdating sa mga bayaran ng utang. Nabanggit na ito ng mga ilang linggo ng ating Bangko Sentral. So, iyan ang mga magagawa niya. Ngunit, yung meron dapat kaagibat dyan, yung tinatawag na fiscal, yung galing sa gobyerno. Kung matatandaan mo, nung panahon ng pandemic, meron yung bayanihan 1 and 2. Dapat, meron ulit parang bayanihan 3 para sa mga natatamaan ngayon ng crisis na ito.
1: Kung mananatili sa mahigit 5% ang inflation ngayong taon, paano maapektuhan ng economic growth targets?
2: Yan ngayon talaga ang kumbaga nasa crossroads ang ating Bangko Sentral, kasi ang talagang mandate price stability. Yan ang pag-manage ng inflation. Pero nakikita natin dahil sa floodgate, nahirapan gumalaw yung ating gobyerno, no? Ngunit sa mga huling datos, nakikita na natin na unti-unting bumabalik yung sigla ng paggastos ng gobyerno. Pag yan ay magtuloy-tuloy, makikita natin yan by the end of the second quarter. Kaya ang ginagawa ng Central Bank ay parang alalay lang. Kaya inaantay nila yung datos bago gumalaw.
1: Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pambansang politika, sabay-sabay

0: posibilidad ng enforcement actions. Sa loob mismo ng Senado, hindi rin matigil ang political instability. May mga nagbabantang leadership shakeups at realignment ng mga bloc na lalo pang nagpapainit sa kapangyarihang pampolitika. Maapektuhan kaya ng impeachment trial ang investor confidence at foreign direct investment sa bansa, Jonas?
1: Alam mo, yung mga sinabi mo, no? Dahil ngayon, meron, kumbaga merong app at saka merong website na tinatawag na Polymart, no?
0: Okay.
1: Ngayon, nito mga ilang araw lang, meron ng kumbaga tumataya kung mai-impeach ang ating vice president o hindi.
0: Okay.
1: No? So indirectly, maraming nakatuon sa Pilipinas. Alam mo naman, good news, bad news is good for the Philippines. Kasi naaalala ka, you're the top of mind. Para magkaroon tayo ng Polymart, maraming gustong tumingin sa Pilipinas as an investment destination. Ang problema lang natin, talagang maraming, kumbaga sa pag tumingin tayo sa labas, clear skies dahil talagang wala pang ulan, no? Pero makikita mo na merong uncertainty. Kumbaga merong mga ulap na madilim. Ano ba yan? Yan yung impact ng oil crisis, yung nasabi mong mga political noise. Pero ngayon, hindi talaga siya ang numero uno na nakakabigat sa mga tingin ng ating mga investors. Ito talaga ang impact ng yung oil crisis na ito. No? Kasi yun talaga ang dumadagok sa inflation, nagpapataas ng interest rate. No? Pero doon din, sa isang iglap din, nandoon din yung impact nung governance, nung floodgate. Nahihirapan yung mga foreign investors na pumasok dito kasi gusto nila may kasiguraduhan. No? Kaya yung nakita natin, yung nasasabi kong Polymart, pinost ko nga sa Twitter at Facebook ko, para makita ng tao na, uy, merong mga tao na nagkaka-interest. Tayo dito sa atin marites lang natin yung mga nangyayari sa Senado. Ngayon yung iba nagagamit yung pag-uusap na yan na kumita ng pera. Kaya sa akin isang magandang ehemplo yan na marami pa ring gustong tumingin sa Pilipinas.
0: Okay. May panganib bang bumagal ang economic reforms o infrastructure projects dahil sa political distraction sa Senado?
1: Okay. Magandang tanong yan, Leo. Ano? Ngayon, talagang nangangailangan tayo. Yung sinabi na ni Governor Remolona na 63 to 65 ay isang wake-up call. No? Kumbaga, dapat paghandaan natin na dapat meron tayong gawin. Sila, gagawin nila kung ano yung makakaya nila. Pero kung titingnan natin, ang kailangan talaga natin, paano natin iibsan yung tama sa atin ng tinatawag nating itong oil domino effect. Kasi tinatamaan tayo sa transport, tinatamaan tayo sa kuryente, tinatamaan din tayo sa pagkain. Ngayon, dapat makita natin ang ating legislature, tulad ng sabi ko, gumawa ng parang bayanihan 3. Kaso, nalulunod sila sa impeachment at marami pang iba na dapat kahit papano kailangan nila maglabas nito para lalong maibsan yung tinatawag nating uncertainty at bumalik tayo sa policy certainty kaysa uncertainty. Ngayon, dapat on the part ng ating kabinete, gawan na nila ng paraan ano ba yung ating energy resilience plan, short term and medium term, para maibsan ang pagtaas ng presyo. Di ba? Kasi ang nakikita lang natin yung short term. Dapat makita rin natin anong mga hakbang na ginagawa natin para maipababa yung presyo ng kuryente. Maghahanap ba tayo ng mga indigenous sources, no? Na kumbaga doon sa Renewable Act of 2008, sinasabi natin na pwede tayong maghanap ng iba, no? Isang pwede nating pagkunan na alam natin lahat, yung nuclear. Pero alam

0: naman natin sa ating konstitusyon, bawal yan.
1: Mm.
0: So baka pwede yung tulad ng hydrogen.
1: Oo.
0: Ngayon, ito ay itinatawag na emerging technology na Japan, France, at Belgium ay tinitingnan na ito'y isang magandang source ng paggawa or pag-generate ng kuryente.
1: Mm-hmm. Eh, paano maapektuhan ang business sentiment kung parehong national at international legal issues ang bumabalot sa mga pangunahing political figures?
0: Okay. Sa para pinakamagandang gawin ng ating pamahalaan,
1: mm-hmm.
0: ito yung kumbaga kung medyo hesitant ang negosyante at ang mga consumers, dito natin nakikita na dapat ang nagtatrabaho talaga ay ang gobyerno. Kailangan gumastos.
1: Oh.
0: Kaya nga yung mga tinatawag na government utilization, nakita natin na unti-unti na siyang tumataas. Ngayon, hopefully, maramdaman natin to by the end of the second quarter.
1: Mm.
0: So, kung maramdaman natin yan, unti-unting babalik ang sigla ng ating ekonomiya. Kasi nakikita na nila na bumabalik na yung gobyerno sa paggastos. Ngayon, sasabayan lang yan ng mga negosyante.
1: Mm.
0: Kaya kailangan, kumbaga parang sa pagluto ng bibingka, meron tayong apoy sa taas at may apoy sa ilalim.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yung apoy sa ilalim, yan ang trabaho ng gobyerno. Dahil maggagastos sila. Ngayon, yung doon sa taas ay kombinasyon yan ng ating mga mambabatas.
1: Mm-hmm.
0: Dapat magbigay din sila ng mga kumbaga relief measures sa mga negosyo para tuloy-tuloy yung kanilang paglagak ng pera dito.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Tulad ng isang example lang ay ang pagbalik nung or pag-extend nung NOLCO provisions. Ito yung net operating losses from 3 to 5 years.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng katulad nung nasabi na ng Bangko Sentral, yung mga waiver of fees at saka extension ng pagbayad para makusyon yung ating mga mamamayan pag nagbabayad sila ng utang.
1: Mm.
0: Ngayon, marami naman pwede nating idagdag, pwedeng magkaroon ng support sa mga SMEs
1: mm-hmm.
0: para magtuloy-tuloy yung kanilang pag-negosyo at the same time, makapagbigay pa rin ng trabaho.
1: Oh.
0: Kasi yun ang gusto natin na magawa na para makatulong sa mga negosyante.
1: Oo. Oh. Mm-hmm. Eh kung lalala ang political instability, makakaapekto kaya ito sa stock market at peso performance?
0: Okay, ngayon masasabi ko ng 100%.
1: Mm.
0: Wala pang tumatamang political uncertainty sa ating financial market, no?
1: Oh, okay.
0: Dahil talaga ito ay dulot ng nung isang taon, yung floodgate, no? Yung governance issue. So, yung governance issue na yan, across the board yan, whether yan ay on the part of the government, tapos sa private sector, maraming issue about governance na ngayon, inaayos ng ating SEC. Ngayon, talagang ang pinakamalaking dagok sa atin ay yung impact ng imported inflation. So around 60% niyan eh dahil lang sa langis.
1: Oo.
0: No? At yung kombinasyon ng paglakas ng dollar.
1: Mm.
0: Ngayon yung 40%, yan yung tinatawag na transmission sa transport, sa electricity at saka sa food.
1: Mm.
0: Hati-hati na sila diyan dahil sa pagkain, pagka import dito, itatransport sa mga ibang area sa Pilipinas, gagastos ka ng logistics,
1: mm.
0: 'di ba? So tamaan ka na doon. Ngayon yung iba, raw material nila ipoprocess nila para maging pagkain, tatamaan naman sila ng kuryente. So yan ngayon yung tinatawag natin na impact nitong imported inflation or war inflation.
1: Mm, yan. Ito, nagbabantang bumulusok sa 65 pesos kada dolyar ang piso sa loob ng susunod na 3 taon kung mananatiling passive ang tugon ng pamahalaan sa lumalalang tensyon sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Pandesal Forum noong Mayo 20, sinabi mismo ni Jonas na lumalaki ang panganib dahil sa lumalawak na current account deficit at tumataas na presyo ng enerhiya, mga problemang pinalalala ng global geopolitical conflicts. Ayon kay Jonas, lubhang sensitibo ang piso sa external shocks. Kung walang matibay at maagab na aksyon mula sa Estado, posibleng magpatuloy ang paghina ng piso, lalo na't naitala na nito ang ilang historic lows nitong mga nakarang buwan. Batay sa kanyang pagtataya, maaring bumagsak ang piso sa pagitan ng 61 at 65 pesos kada dolyar. Nakaugnay ang matinding paggalaw sa foreign exchange sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagtutulak ng pag-alis ng kapital mula sa mga emerging markets. Gayunpaman, kinilala ni Jonas ang mga hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabila ng matinding pressure, sinabi niyang epektibong na papamahalaan ng BSP ang paggalaw ng piso sa ngayon. Jonas, may nakikita ka bang hakbang ang economic managers para pigilan ang capital flight at mapatatag ang foreign exchange market?
0: Ngayon, may mga plano silang ginagawa, no? Lalo na yung hakbang para sa food security. Ngayon, hindi pa talaga lalathala sa ating sa mga mamamaya kung ano yung concrete plans, no? Kasi isa sa mga nasabi ko doon sa forum na yan ay ang pagbiglang pagtaas ng presyo ng bigas. Ngayon, nung papunta ako doon sa Pandesal Forum na yan nung isang araw, nakita ko nasa 57, meron pa nga ako nakita 59.70 na kilo ng bigas. No, so ang kinakatakot ko na baka nitong Mayo at nitong June, no, baka yung presyo ng bigas magpantay na sa piso sa 62.
1: Oh, okay.
0: Kasi nga dahil nga dito sa problema natin sa Middle East, no, isang malaking factor dyan or byproduct ng langis ay ang fertilizer. So isa yan, okay. Kaya kailangan gawan natin ng paraan paano natin mapapa-improve yung productivity ng ating local production, at the same time makasecure tayo ng mga long-term contracts ng supply ng pagkain. Ngayon, yan ang mga ibang hakbang na dati, tulad ng Brazil at Argentina, doon tayo nag-aangkat ng karneng baka at baboy. No? Ngayon, ang nagkakataon lang, lagi nating kasabay ang China bilang isang competitor. Sila pinakamalaki, tayo pangalawa. Ngayon, gusto natin, para sigurado tayo sa ating supply, gusto natin tayo yung preferred client. Kaya meron tayo mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan na kausapin ang tulad ng Russia at ibang European countries tulad ng UK, Germany at Poland, no, kung saan tayo makakuha ng baboy at saka ng chicken. So ito yung mga hakbang natin na para maging stable yung presyo ng pagkain. Ngayon, hindi lang ito kumbaga sapat, kailangan short term ito. Kailangan mag-isip tayo anong gagawin natin on the medium term na mag-less tayo ng dependent sa import. Natulad din kanina nung sabi ko doon sa pagdating sa kuryente, maghanap tayo ng ibang sources ng pagkukunan ng kuryente para hindi tayo masyadong dependent sa traditional fuels, di ba? Either increase natin yung coal o increase natin yung hydro, geothermal, wind, solar. So ano pa yung mga hakbang natin para mapaigting yan? Tapos yung transport sector. Kaya nga, kumbaga, yung mga sinasabi rin ng ibang analyst, no, tungkol sa 6350 o 65, ay ito ay isang warning na kailangan kumilos tayo. Ngayon, hindi kailangan yung mga galaw na hinihingi natin ay malakihan. Diba? Ang importante dito, tulad ng pandemic, speed trumps perfection. Kahit yung maliliit, madali nating maramdaman, lalo na ng ating mga mamamayan. Kung mapapadami natin ang pagbenta sa Kadiwa Center na hindi lang bigas, mga iba pang bagay, hindi lang dalawang beses sa isang buwan, gawin nating linggo-linggo, yun ay isang magkakaroon ng magandang epekto sa ating mga mamayan. Dahil mararamdaman nila na yung mga presyo kaya palang supilin. Or, kumbaga, mapababa pero may konting akyat pero hindi katulad ng nararamdaman natin ngayon. Hindi natin kailangan ng price control.
1: Oh.
0: Ang kailangan natin makita, yung mga gobyerno kumikilos para makita na yung presyo hindi naman ganun kagrabe yung pag-akyat.
1: Mas banayad ang inaasahang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo kumpara sa mga naunang pangamba kasunod ng paglamig ng Asian refined product markets at bahagyang pagluwag ng tensyon sa Middle East. Batay sa isang linggong average ng mean of Platts Singapore at foreign exchange rates, tinatayang 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang dagdag sa diesel, habang 80 sentimo hanggang piso ang posibleng pagtaas sa gasolina. Kasama sa kalkulasyon ang pinakabagong galaw sa international cargo premiums. Ano masasabi mo dito, Jonas?
0: Nako, iyan ay isang magandang mga developments, no? Pero alam mo, kung matatandaan natin, isa sa mga sinasabi nila tungkol sa tungkol dito sa mga nangyayari sa Middle East, talagang ang kinakatakot ko dyan, baka yung magkaroon ng tolling sa Straits of Hormuz, Straits of Malacca, at even sa West Philippines. Sana naman, di mangyari. No? Sana magpatuloy yung tinatawag na freedom of navigation na atin ring itinataguyod sa ASEAN, lalo na dito sa UNCLOS sa West Philippines.
1: Diretso na tayo, no? Eto na, pakinggan natin si Jonas kung paano kaya makakatulong ang mga kasamahan mo sa bahay sa pagtitipid. Jonas?
0: Oo. So ngayon, talagang ngayon sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ituro natin sa mga kasambahay natin at sa ating mga kapamilya na importante sa atin yung resilience. Dito natin kailangan paigtingin ang mga values na marunong tayo magkaroon ng kumbaga building habits of discipline and shared responsibility. Ano ba yan? Siyempre yung katulad niyan, paggamit ng electric fan, ilaw, pagkatapos gamitin, marunong tayo magpatay.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Katulad ngayon, nakikita natin sa mga opisina, pagdating ng tanghalian, yung 12 to 2, kung pwedeng patayin, hindi ginagamit eh.
1: Mm-hmm.
0: Patayin natin. Diba? So, bakit po ito kailangan? Kasi ito po ay isang ehemplo para sa magandang discipline, no?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pag-i-invest. Ito po yung mga kukuunting mga bagay-bagay na can define your investment habits, no?
1: Mm-hmm.
0: So, unang-una, tuturuan natin ang pagpatay ng ilaw, water appliances. Ubusin natin yung pagkain natin, no? Matuto tayo pag kumain kung ano lang yung kaya natin. Hindi yung mag-iiwan tayo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay isang mga inaano sa mga bata ngayon, ano?
1: Mm-hmm.
0: Siyempre kasi para magkaroon sila ng values at nakikita nila na importante yung pera at kinikita yan, hindi yan binibigay. So dyan rin natin makikita yung una natin, kung maaalala mo sa Alcansaya, nandoon yung needs and wants.
1: Mm-hmm.
0: So dito natin malalaman, makikita ng ating mga anak kung saan yan. No? So doon sa mga habits, isang pinakamaganda dyan yung paghuhugas ng plato.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Oo, syempre.
0: Syempre, yung iba, bawat isang tumatakbo yung tubig, diba?
1: Oo.
0: Tapos hugas isa-isa, hindi pinapatay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang tama, na ginagawa ng iba ay sasabunin mo muna, babasain mo muna lahat, sasabunin mo, papatayin mo yung faucet, di ba? Pagkatapos noon, then doon mo hugasan sabay-sabay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yung mga ganyan, water conservation tips, electricity conservation, yan po yung una na tinuturo sa mga bata. Yan ang naalala ko nung bata ako.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kailangan natin ibalik yan kasi talagang sa hirap ng buhay ngayon, kailangan yan. No? Sa susunod, dahil kulang tayo sa oras, pag-uusapan naman natin yung para sa mga teenagers at sa adults sa susunod na linggo.
1: Ayan, okay. So, tama nga si Jonas, no? Wala na tayong oras. So, bago po tayong tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Monuments remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Attorney Carlo, welcome back. Matagal ka rin nawala sa program, pero alam nyo kasi ito si Attorney Carlo ay napaka-busy dahil sa dami ng ginagawa ng CFO ngayon.
3: Oo nga eh. Sobrang ano, nakakatuwa na bumalik dito. No? Para kang ano, umuwi sa probinsya nyo. Tapos naado pa rin yung mga kapitbahay ninyo. Welcome kami. Mula sa guard sa baba hanggang sa
2: kilala
3: sa elevator. Oh, dito ka na ulit, attorney. Sabi ko, na-miss ko na nga kayo. At salamat ulit at nandito ako.
2: Oh, yun nga. So, attorney, ano bang pinagkakaabalahan natin sa CFO ngayon?
3: Nako, siguro ano, ang dami nangyayari sa bansa natin, pero bukod doon ano eh, parang mas maraming nangyayari sa opisina namin sa CFO. Ngayong June 16 ang ating diaspora summit, syempre. End ng May, meron tayong hinahandang special media training, pag-cascade ng mga ayun, rules ng law ng commission natin.
2: Masyadong napapag-usapan yung ano na yun. Meron po kasing pangunahan ko lang si Attorney Carlo. Si Attorney Carlo po pala ang Head Executive Assistant ng Commission on Filipinos Overseas. May binubuo po kasing training para sa kasi ang migration po kasi na yung sector ng migration ay napaka-complicated. Hindi po ito yung ordinaryong na magde-describe ka lang ng mga bagay-bagay dahil maraming legalities, di ba, attorney?
3: Yun na nga.
2: So, may binubuong training, may mga inimbitahang mga speakers na magpapaliwanag ng nuances ng migration at yung mga nagko-cover po na media dito sa Pilipinas. At si Attorney Carlo po ang punong abala.
3: Isa sa abala. Actually, si Sir Ares kasama rin sa team na abala din doon na sa pakipag-coordinate sa mga kaibigan at kapatid natin sa media. Kagaya lang nung sinabi ni Sir Ares, ang dami nuances kasi sa sa pag-cover ng migration. Tingnan niyo na lang yung ahensya ng mga pamahalaan natin. Ang dami. Migrant serving government agencies, meron tayong DFA, DMW, ilalim ng DMW may OWA pa, tapos may CFO tayo. So maganda na mas natin, palawakin natin at palawigin natin yung diskurso tungkol dito.
2: So yun yung intention. Na ng linaw ngayon yung nabibigyan na ng linaw yung ano ba yung hawak ni DMW? Ano ba yung hawak ni CFO?
3: Ayan. Diba? Napakaganda. Oo.
2: So, bukod dun, marami pa tayong malalamang mga programa. Isa sa mga programang hindi masyadong napakikita dahil nasa testing stage. Tawag ba dun? Beta stage ba tawag? Yung mga kung paano ba natin tinatrack yung mga Pilipino na nasa abroad, lalo na yung mga nasa conflict zones.
3: So, yun nga, napakagandang tutukan natin tong bagay na to, lalo na ngayon sa crisis sa Middle East. At ngayon nga yung ating guest ngayong umaga na to ay tutugon tungkol dito at may ipapakilala sa ating na app, no? Na itong app na to, ang kagandahan dito, hindi lang yung tungkol sa pag-track, kundi yung fact na gawa to, huli made to ng mga Pilipino.
2: kumbaga sa mga techie pa to, mga end-to-end.
3: Oh.
2: End-to-end solutions, no. So makakasama po natin ngayong umaga dito sa servisyong CFO si Mr. Jason Keith Bonyaga at James Dumbrique, ang co-founders ng Crisis Ops. Magandang umaga sa inyo, Mr. Jason at Mr. James. At hindi po ako kasama sa kumpanya nila. Magkakakulay lang kami ng suot. Ako ang ginaya nila.
3: Welcome sa servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, mga sirs.
4: Thank you very much for having us here. I'm currently the CEO and co-founder of Crisis Ops together with James, who is our co-founder and head of business. So I wanted to thank, of course, Sir Aris and Attorney Carlo for having us here. And definitely one of the things that we would love to talk more about is how we are helping not only our, you know, overseas Filipino workers, and at the same time how we are doing our part in ensuring that the government has eyes on the ground, and also working together with the OFWs and the recruiting agencies that are involved in this initiative. I'll go ahead and hand it off to James. So,
3: Sir James?
5: Yeah. Good morning po, ASIC Ares, Attorney Carlo, and we are very, very thankful po that we are here po to talk about this very innovative solution po.
3: Opo.
2: Ito naman na tayo ni Carlo, ha? Kasi itong sila, si Double J, si Jason and James, ay naging guest namin sa isang programa sa Alerto 738 sa RP1. No, kaya natin
3: nag-promote
2: sila,
3: ka pa.
2: Kaya natin sila, siyempre, kasama na
3: yun. Tuwing Sabado.
2: Pero, tuwing Sabado yun, alas 9, alas 10 sa umaga. Pero ang ano dun is, nung nag-guest sila sa amin, nagreklamo to si Jason. Si Sir Jason, naubos daw yung Tagalog niya. Dito naman, nilabas niya yung English niya. Pang world service yung English niya.
3: Well, ano. So, diba? Ready naman. We're ready, Your Honor.
4: We're ready naman po, sir.
3: Pero, siguro we go to the meat of the discussion. First off, sir, ano po ba yung Crisis Ops? Tsaka kailan ba siya nag-start? When did we found Crisis Ops?
4: So, Crisis Ops is really in itself as a technology solution. It's a platform that is AI augmented to help give a complete operating picture in high-risk environments. Given that said, it was started just a couple of months ago together with our partner Integria Technologies, who helped us develop the platform in itself, so that, you know, people like me who have been teaching this for a long time, and as a faculty member of the Asian Institute of Management, we've been talking about how technology can really bring the gap closer to the divide of how we can use AI in this day and age, and how we can leverage that technology to ensure that those who are on the ground and those who are creating these decisions are given the insights that they would need to na para yung kanilang decision making ay mas mabilis at maakla na natin sa mga batas natin. So we're all about helping local government units have the capability to create that anticipatory action na lagi na nating naririnig ngayon. And from there, ito nga po na we were able to start Crisis Ops Safe together with the recruiting industry crisis coordination council with Sir Lito. We were able to provide that accountability using our technology at the very onset of the conflict in the Middle East.
3: Wow.
4: Because of our experience from the ground, having worked in both conflict zones and disaster zones, we saw the urgent need on how we can help our fellow kababayans to ask how I can let the government know, or let my recruiting agency know, if I'm safe, if I need assistance, or if I need urgent request or in an emergency situation.
2: Pero yung safe na binabanggit nyo, sir, may ano yan, di ba? May acronym yan ng isang, may tao, yung safe nyo is
3: it's an acronym,
2: yan,
3: yes.
2: It's an acronym for something.
5: Yes po. So SAFE stands for safety and what they call this? Medyo na ano ko eh. Safety and assistance for emergencies. So it's really for our OFWs. So we partnered with yung nabanggit po kanina ni Jason, the Recruitment Industry Crisis Coordinating Council led by Sir Lito Soriano.
2: So meron palang tayong ganun, no? Yung recruitment?
5: Recruitment Industry Crisis Coordinating Council.
2: So ito po yung mga ano, grupo to ng mga employment agencies.
3: Yes, NGO ba sila? Ano ba sila?
2: Parang iyakat, attorney.
3: Ah, parang iyakat.
2: Yung inter- kung baka po sa government interagency, ito yung mga private sector na mga recruiters. Parang ganun, di ba, sir?
5: It's an parang industry-led, yung mga industry associations po natin. They came together, of course, led by Sir Lito Soriano, who is a veteran na po in the migrant workers industry. He led these people to really have this platform po. And then with our partnership po, we were able to you know, track OFWs in the Middle East.
3: Okay. How is the adoption naman? Marami bang kumuha nung app sa Middle East? May yes, mga numbers ba kayo, sir?
4: Currently, sir, I can confidently say the last time po that we repatriated some of our citizens through the work of the RICCC. Of course, with Sir Lito as well, we mentioned before, we had successfully identified overseas Filipino workers who wanted to leave the conflict areas. And currently, there's, if I'm not mistaken, the last number we're at, we're in a couple of thousands already of not only in the check-ins, but also the private companies that are involved. And what's very important about this is this signifies and this really solidifies how whenever we talk about, you know, of course we talk about nation building, how private sectors can lead industries together. And I think this was that part na nakita namin na when the conflict in the Middle East happened, and then when the government was talking about what can we do and how are we going to solve this crisis at hand, especially with our OFWs, the private industry answered the call. And Sir Lito's vision at when he was talking to us asked how can we ensure and find out Filipino workers who are there, and how can we leverage technology in this day and age to track them in the right context, to track them, ensure their safety, and of course give visibility to the welfare and safety of the Filipinos, not just for the recruiting industry and the government, but also their families. Kasi syempre, alam naman po natin, when our loved ones are far, especially as OFWs, na minsan nakikita na nga lang natin, 2 taon, 3 taon, it's very important for us na mapakita natin sa ating mga, sa kapamilya nila dito na they're safe. Yes.
2: Pero yung ano, sir, para lang medyo bigyan pa natin ng, sa termo nga, clear operating picture, di ba? Paano, kinuha kayo ng RICC, so to provide the system. Yes, and then, ano pong ginawa nila dun sa, nung kinuha na nila, nung in-engage na nila kayo, paano kayo nag-roll out in going to the communities abroad?
5: Yes po. So, yung RICCC po, it's a consortium of a lot of industry associations. Under those industry associations are private or Filipino recruitment agencies. So, sila na po ang nag-subscribe dun sa platform. They upload their worker database po para we can have really tracking, monitoring through the web platform po. So, it's a simple website lang po.
2: So, yung mga kababayan natin sa abroad, ang gagawin lang nila ay pupunta sila sa website.
5: Yes po, pupunta po sila sa website. It's ofwsafe.com. I-enable lang po nila yung kanilang location, and then i-type lang po yung required.
2: Sa phone nila,
5: yes,
2: i-enable po nila.
5: Okay. Yes po. So, i-type po nila yung kanilang pangalan, yung kanilang contact number, at yung mga kailangan register na information lang doon. Kung naka-enroll po yung kanilang recruitment agency, makikita po nila kaagad doon, kasi automatic po na, pag na-detect po yung pangalan, automatic po na lalabas yung recruitment agency nila doon. And then, they can check in whether they're safe, they need assistance, or it's really SOS.
2: E paano kung wala yung recruitment agency?
5: Yes po. So, ang RICCC po would engage or coordinate with the Department of Migrant Workers.
3: Siyempre, may database ng DMW eh.
2: Pero ang pinag-uusapan natin, attorney, dito, yung overseas workers. Mm-hmm. Eh, paano yung kliyente namin sa CFO, yung mga
3: permanent migrants.
2: Na migrants doon na gustong umalis?
5: Yes po. Of course, we can have a lot of solutions pa. We are developing and updating OFW Safe. Of course, led by Sir Lito on how we will expand on other ventures. Of course, yung ating mga overseas Filipinos naman po.
3: So, ano, mako-cover din yung overseas Filipinos. Ano, question ko lang sa inyo, kahit sino naman sa inyo yung sumagot. Ano yung nagdala sa inyo para isipin to? Para sa, motivate para sa mga overseas Filipinos. Kayo ba may ano, dati ba kayo mga ano FWs o ano po ba yung ano nyo? Kasi parang yung pinag-uusapan natin, yung focus nyo talaga nandun eh.
2: Ngayon mas pogi.
3: Yun, oo.
4: Opo, sir.
3: Nakikita naman namin parang mga ano to, mga Raymond Gutierrez na dati.
4: Hindi ko naman po tatanggihan yan eh kasi minsan lang po tayong tawagan po. Pero syempre po, sa condition ko pa rin, even in my experience po, before we immigrated po, my father was an OFW. So, because of that, having that experience of being away from your family and being away from your, you know, from the breadwinner, it sets an experience that, of course, many of our, you know, compatriots Filipinos know all too well.
3: Yes.
4: And because of that, you know, growing up and not, you know, you only get that call once a week, maybe even the letters because it was expensive back then. Now that we realize that, because when this issue with the Middle East happened, we realized that, you know, we wanted to leverage what we already had, you know, the complete operating picture part, crisis ops as a command grade platform for LGUs for types of disasters or even during a crisis. We realized that the component, our features can actually be used in that manner, and because of that, we were able to work with. We mentioned again when we met Sir Lito, and then it was pretty much a serendipitous moment in a sense, because there was somebody who was asking, "What can we use where we have this, event, this crisis going on in the Middle East now, and then we have." And then we had the technology that was already developed. Mm. And then when the two, moment happened together, then we were able to say na, we can do that. We can track people in the war, even in war zones. And it was actually through also one of the, you know, Esquire magazine article that was written about us that, you know, it wasn't just some random people like James and I or even Hill with our co-founders that just came up with an app. It is based on our experiences. Mm. You know, James and Hill's experience working with the government and how technology can be leveraged, especially innovation in this day and age. And of course, my experience teaching this on a, in a college, in a graduate school level, and having worked in the, you know, in the zones themselves. Being, you know, a responder to humanitarian, and then, you know, getting all these, education for it, and then realizing that, you know, that we actually have the technology to do this. Why don't we do it? Built by people who actually knows how to handle this, how to give that needed operating picture for those that needed the most that insight. And everything else went from there. So it was really, led by experience, led by our expertise, and then meeting the people that was actually looking for that through the RICCC together with Sir Lito. So
2: actually, kanina, bago tayo umire, no, nagkakabiruan kami dun sa waiting area na itong technology na to, realization nung ano, yung kung napanood ninyo yung pelikulang Richie Rich.
3: Ayun.
2: Tapos nawala yung daddy ni Richie, 'di ba? Hinahanap nila satellite, umiikot yung satellite. Dad found, dad not found. Ito yung technology na yun.
3: Alam mo, ngayon sir, na-realize ko, sir. Kamukha mo yung scientist na kasama ni Richie Rich doon. Pero yun nga, buti na magkakasing edad. Makuha namin reference, sir. Nakuha namin. Pero ayun, napakaganda mga sir sa. Pero ito lang, dito ba sa Pilipinas, operational na rin kayo at may mga nag-adapt na rin ba dito? Yes, dito sa atin naman.
5: Yes po. So crisis,
3: at saan po? Opo.
5: So yung crisis ops po is really an entire operating system for high risk environment. So for the check in naman po, we partnered with Quick Events dun sa First Isarog International Hot Air Balloon and Festival. So pina-check in po namin lahat ng nasa volunteers, ng mga responder groups. So we were able to adapt that technology on a local
2: na
5: level.
2: Testing talaga.
5: Yes po. Yes po. Yes po. So of course with this we have guidance from our advisors. We have Dr. Chad Briggs from Asian Institute of Management, a colleague of Jason, who really has an experience, the knowledge, the experience, kasi he's advisor or consultant of NATO and then some foreign organizations also.
4: And to also add to that point, you know, when we were using it for the Hot Air Balloon Festival, it solidified the platform's capability and the Pinoy talent. That's a world stage that we were even good enough to be to have an advisor from Harvard Innovation Labs.
3: Wow.
4: So it is one of the hardest innovation labs to get into, and it's also one of the most prestigious, if not the most prestigious innovation lab in the world. And it really it just gave us that right enough advisory from these two giants. And then, of course, with our experience and our tech know-how and our capabilities, as you know, as Pinoy, you know, Pinoy talent, it says that, you know, AI is not just for countries like the United States, Canada, Singapore. It also means that AI is here in the Philippines. We've adopted it.
2: Uh-oh.
4: We've fielded it.
3: Yes.
4: And we've developed it here. So I think that's really one of the most important aspects of us being as a team and as a company through Crisis Ops. At the end of the day, masasabi kaagad namin na we've been tested in the field, we've been tested in battle. So confident kami na kahit saan kami dalhin, even with our work now with Quezon City and even with our work with Tabaco City, one of our new partners monitoring the volcanic ash and the volcanic activity of the Mayon volcano and how that can be replicated in different parts of the country on whenever they're asking what kind of insight I can get from all these data that I'm getting.
2: Ang snappy pala ni Jel Mulato at pati kayo ay kakontak na.
3: Yes, so nga eh.
2: Ang snappy mo talaga, classmate.
3: And in fact, may mga partnership din tayo with Tabaco City talaga.
2: Oo,
3: kasi. Very talaga sila sa technology.
2: So, since nabigyan na tayo ng signal na malapit na tayong magtapos, ay paano naman kayo makukontak ng mga gustong makita yung inyong solution?
3: Yes.
5: Yes po. So we are in all social media platforms. So po si Jason, me,
2: si Hill.
5: Of course our chairman and chief strategy officer. Hello po. Shout out. So we are in Facebook, in LinkedIn, Crisis Ops and Integria Technologies po, our social impact venture studio. So if you want po to have a demo sa mga nakikinig po ng mga LDRRMOs dyan, just send us po a request dun po mismo sa aming website. It's crisisops.ai. Meron po dun request for demo. We can go in your LGU as kahit bukas, magbubuk yan si Jason ng aeroplano, pupunta yan. Sanay yan sa mga mabilisan.
3: Yan. No.
2: Yan.
4: Tsaka, huwag rin po kayo mag-alala, isa lang po ang Facebook page ko. So, pag hinanap po ko, lalabas kagad. Kasi meron pong iba dyan, maraming Facebook page. Hindi naman po. Lahat po ng social media po, basta hanapin lang po yung Crisis Ops. Kami lang po makikita na yung company po using that name. And madali po kaming makausap. We will work po with what you have and we will leverage your expertise, the mga LGU po natin, to ensure that when the time comes, when it's needed, the mayor, the LGU will have the visibility that they always want when it comes to dealing with any active incident, events, or crisis.
3: Ayun, napakagandang ano, final message.
2: Actually, sa LinkedIn ko sila nakuha.
3: Oo nga eh. Kasama ng pitch din eh.
2: At maraming salamat po uli, Mr. James and Mr. Jason, ang dalawang J.
3: Double J.
2: For the day. That,
3: of Crisis Ops Safe.
2: Double J and Triple Red tayo ngayong araw na to. At maraming salamat sa inyong oras ulit. Dahil pangalawang invitation na sa inyo ng Radyo Pilipinas. At huwag po sana kayong magsawa dahil mukhang may iba pang program dito sa Radyo Pilipinas na interesadong makausap din kayo.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat servisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
2: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
3: CFO, kasama mo saan mang panig ng mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang
3: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniugnay ang mga Philippine Foreign Service Post sa iba't ibang dako ng mundo at maging o papunta sa ating Filipino diaspora o Filipino communities saan mang dako ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, ang inyo pong lingkod, Steph Vicente, na inyo pong makakatalakayan para sa more or less 30 minutes na usapan patungkol sa mga serbisyo pong ibinibigay ng ating mga embahada at konsulado, maging sa kalagayan po ng ating mga Philcom worldwide po yan. At bago ang ating magiging talakayan sa araw na ito, ay syempre pasasalamatan natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio, sa ating master control, kasama natin sina Milo Jonella at Susan Aison, sa ating Warcast, at siya rin tumatrabaho sa ating audio live streaming ng dyan si Justin Osias, at ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. At dahil nabanggit ko na rin po kahit papaano yung ating mga platforms, ay inyo po kaming kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan ng official page ng Radyo Pilipinas World Service. So Radyo Pilipinas World Service lang po yan, walang labis, walang kulang. Ayan din po ang inyong hahanapin sa ating YouTube, dahil doon po namin inilalagak ang mga re-uploads at replays ng ating mga live stream, no? Mula sa FB, kasi kung atin pong matatandaan ay may 30 days po, no, ang ating mga live streaming sa FB. Kaya kung gusto nyo pong mabalikan kahit sa mahabang panahon ang ating mga episodes, nandyan po ang ating official YouTube channel. At syempre, dahil nabanggit ko rin yung audio live streaming, tayo po ay live na live na napapakinggan sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app. So paano ba ma-access itong naturang application? Unang-una po, no, magpunta at mag-install, no, mag-download, mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users, at sa App Store naman po para sa mga iPhone users po, no. Syempre ay hindi naman po nakatambay lang, no, sa inyong mga cellphone ang ating mga kumbaga yung Evox PBS receiver app. Dahil syempre pagkapasok nyo sa mismong application ay inyo pong puntahan, no, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayun, excuse me po. Ayan, nasa likod po natin, no, ang icon ng Radyo Pilipinas World Service, upang syempre ay doon na po na pupunta agad, no, sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Pero syempre, nandyan din yung ating mga sister stations, nandyan din ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang Sports Radio 918, nandyan din yung katabing-katabi natin, no, na Radyo Magazine, at yung dalawa po nating FM stations, at hindi lamang po ang mga stations natin dito sa Central Office ng Presidential Broadcast Service ang napapakinggan. Nandyan na rin po ang ating mga provincial stations sa iba't ibang dako po yan ng Pilipinas. Kaya talaga po nga napakalawak na po, kumbaga, ang sakop ng ang reach, no, ng ating bureau dahil sa Evox PBS receiver app. At syempre, ito isa pang hindi pwedeng makalimutan. Dahil meron tayong tinatawag po na shortwave radio, yan po ay posible sa pagtutulungan po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM, na kilala po, no, bilang Voice of America o VOA. So paano po mapapakinggan ang ating mga programa, no, sa pamagitan po ng ating transmitters sa Tinang Tarlac? Kung inyo pong matatandaan, ito pong Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay kumbaga replay na po ito, no, ng Linggo ng madaling araw. Oras po dito sa Pilipinas. Bale, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po. No? So, ito po ang mga sumusunod na shortwave frequencies kung saan po pwede mapakinggan through shortwave radio po. No? 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So, diyan lang po pupunta, no, para po sa mga gustong makinig ng babangon sa makabayang serbisyo publiko via shortwave radio. At syempre, ay pupunta na tayo sa ating talakayan para sa araw na ito, dahil mula sa Japan last week ay magtutungo tayo muli dito sa Jordan. No? Kumbaga pangalawang appearance na ito, no, ng ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan, dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Pero actually, suki na po talaga sila, no, dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya naman po, very glad and happy po tayo na makasama silang muli dito sa programa. At hindi lamang yung mismong embahada ang kasama natin, kundi ang mga representatives from Migrant Workers Office Jordan at maging po ng opisina ng OWA dyan sa Jordan. Ano ba ang pag-uusapan natin? Bakit ba natin sila inimbitahan para sa araw na ito? Dahil bukod sa, syempre, umaandar po, no, yung ating overseas voter registration, no, para sa mga nais bumoto sa susunod na national and local elections, 2028 po yun. No? Pero syempre, tayo'y nanghihikayat pa rin sa ating mga kababayan, no, na bahagi ng Filipino diaspora at ng Filipino communities natin, na syempre ay ating samantalahin, no, gamitin natin ang ating karapatan na bumoto sa 2028. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan, pero ang pinakapaksa kasi natin sa araw na ito ay yung tinatawag po, no, na welfare visits ng Philippine Embassy at MWO Jordan sa mga orphanage, no, sa naturang bansa. Pero syempre, no, hindi na tayo ang magbibigay, no, ng kabuang detalye dito, dahil atin pong binibigay ang spotlight sa ating mga makakasama mula sa Philippine Embassy at sa Migrant Workers Office Jordan. Unahin na natin papasukin sa ating programa, no, talagang babanggitin natin sila isa-isa, no, bago natin simulan, opisyal na simulan ng ating talakayan. Unang-una na po sa ating listahan ng ating mga kasama dito sa programa ang may bahay po ng ating Philippine Ambassador to Jordan, walang iba kundi si Miss Geraldine C. Lucero Santos. Miss Geraldine, welcome po sa ating programa.
10: Yes, magandang hapon sa Pilipinas. Magandang buhay sa iyo, Steph. Salamat sa araw na ito.
9: Maraming salamat po, Miss Geraldine. Siyempre, isunod na po natin ang Assistance to Nationals o ATN Officer mula pa rin po sa Philippine Embassy sa Jordan. Walang iba kundi si Miss Charisse F. Malabanan. Miss Charisse, welcome po ulit, no? If I'm not mistaken, parang second appearance na po dito sa program. Tama po ba 'yon, Miss Charisse? Ayun po, Miss Charisse.
11: Thank you, Miss Stephanie. Salamat sa pag-imbita ulit sa amin. Binabati namin lahat ng taga-subaybay.
9: Maraming salamat po. At syempre, makakasama din natin mula sa ating embahada dyan sa Jordan, si Sir John Danilo G. Zhao Jr., ang Administrative Officer at OVR Administering Officer din po siya. Sir John Danilo, welcome po sa programa.
12: Good afternoon, Ms. Steph, and good afternoon rin po sa lahat ng mga iyong viewers.
9: Maraming salamat po. At dadako naman tayo, no, pabatiin na natin ang ating mga representatives from the Migrant Workers Office at OWA dyan sa Jordan, sa panguna po ng Officer in Charge at Assistant Labor Attaché po ng ating MWO Jordan, walang iba kundi si Sir JB John Vincent V. Baginda. Sir JV, welcome po sa programa.
13: Magandang araw po sa inyong lahat, Ms. Steph, at sa lahat ng taga-subaybay nga po sa lahat ng parte ng mundo. Good morning.
9: Maraming maraming salamat po. At katabi na po niya, Jaan, ang ating welfare officer mula naman sa opisina po ng OWA. Jaan sa Jordan, walang iba kundi si Ma'am Rosaline R. Lavin. Ayan. Ma'am, welcome po sa programa.
14: Magandang araw po, Ms. Stephanie, at magandang araw po sa mga lahat ng kababayan po natin na sumusubaybay po sa inyong programa. Magandang araw po.
9: Thank you so much po. At syempre, ang makakasama po, another representative from OWA Jordan ay ang ating case officer at interpreter, walang iba kundi si Sir Muhammad Ismail. Sir, welcome po sa ating programa.
15: Hello po, ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Thank you po for having us today.
9: Maraming maraming salamat po. So tulad po ng aking nabanggit kanina, ay ang pinakapaksa po natin, no, is ito pong tinatawag na welfare visits ng Philippine Embassy at MWO Jordan dyan po sa mga orphanage sa naturang bansa. So matanong ko lamang po, no, ay ano po ba ang layunin ng isinasagawang welfare visits na ito?
10: Hi Steph. Una sa lahat, bilang may bahay ng ating ambassador dito, ang pinaka layunin natin dito is ipagpatuloy natin yung pagsubaybay sa kalagayan ng mga kabataan o mga anak ng mga Pilipina na nasa mga ampunan. At is malaman natin ang tunay na feedback na nanggagaling kung nasa maayos sila, malusog sila, may sakit sila, at kung ano na nangyayari sa kaso at kung magkakaroon ng pagkakataon na may pagsama na ang mga bata at ang kanilang mga magulang.
9: Matanong ko lamang po, no, kahit sino po ang sumagot. Ilan pong batang Pilipino ang kasalukuyang nasa pangalaga po, no, nitong mga institusyon na ito, at ano na po, no, yung kanilang kalagayan?
10: Sagot muna ako, Mrs. Steph. Paghuli naming bisita no nakaraang May 13 and May 7, I think, right, Charis, no? Sa ngayon, meron kaming 9 na mga bata. Sa isang ampunan, may isang batang Pilipina na nasa edad na 15. At sa isang ampunan din, pero ito ay parang pribado, is may isang batang Pilipina nasa edad na 12 or 11. At sa pinakahuling pinuntahan namin, is meron doong 7 bata na nasa edad 10 araw at 4 na taon.
9: Meron pa po ba sa other resource persons? Meron pa po ba kayong mailadagdag po sa nabanggit ni Ms. Geraldine?
13: Hello. Katulad po ng nabanggit ni Madam Geraldine, tama po yun. Yun po ang kasalukuyang talaan natin ng mga bata na sa 3 institution po, may 9 na Pilipinong kabataan na sinusubaybayan natin. At maayos na maayos naman po ang kanilang kalagayan. Sa totoo po niyan, magaganda, malilinis at kahanga-hanga ang mga pasilidad nila. Kompleto po sila sa alaga ng mga child psychologists, psychiatrists, social workers, nutritionists. Meron po sila mga playgrounds, educational facilities. At yung mga programa po nila, nakatugon talaga sa personal growth, well-being, and social integration ng mga kabataan ito. Sa katunayan po, dumalaw po rito ang kalihim na Secretary Kakdak kasama po si Madam Geraldine, si Ambassador Santos at yung buong team. Ano? First hand po nakita yung mga pasilidad po rito at sila naman po ay na-impress sa mga ito.
9: Ito naman po, no? Ano-ano naman po yung masasabi natin na pangunahing isyung kinakaharap, no, sa legal at developmental status ng mga batang nasa mga orphanage na ito? Kahit sino yung po.
13: Yung unang-una po rito, issue, if I may, ano? Ang realidad na kinakaharap po namin sa legal issues nila, yung pagkakaroon po ng proper identity documents nila. Yun po yung unang hadlang, kasi po pag wala silang proper identity documents, Hadlang po ito para maka-access sila ng tamang healthcare, immunizations, vaccinations. Minsan takot po sila kung sila yung walang tamang identity, walang papeles yung supling at yung nanay, sila po mismo hindi nakaka-access ng healthcare. Tapos sa developmental naman po nila, yung absence ng maayos na familial structure, wala pong ama, absent. Minsan yung mga bata lumalaki po sa care lang ng mga kaibigan kasama sa boarding house or ano. So, pero pinaka-importante po yung identity po, yung isa po sa mga nakikita namin. At doon po nagsisimula lahat ng interventions po namin.
9: From the embassy side, meron po ba kayong mailadagdag sa naging kasagutan po ni Sir JB?
11: Ms. Stephanie, okay, tama lahat ng sinabi ni Ala JB, no? So yun yung kasing identity, it starts with our kids, will they be allowed to enroll in school? So syempre bilang magulang, yun yung unang-una nating iniisip sa mga bata bilang tayo ay family-loving nation sa Pilipinas, sa mga Pilipino, no? So yun, dun pa lang, maisip pa lang natin yung issue ng identity nila, whether they will be allowed to be immersed in this society in Jordan. So yun, malaking factor na yun na tinututukan ng EMWO at ng embahada.
9: Ito naman po ang aking susunod po na katanungan. Paano naman po nakikipag-ugnayan po, no, ang embassy or the MWO maging ang OWA sa pamahalaan po, no, ng Jordan, sa Jordanian government, particular po sa Ministry of Social Development, para matiyak po na maayos po, no, ang kalagayan nitong mga batang ito?
11: Meron po tayong sinusunod, Ms. Stephanie, na proseso through diplomatic channels. Ay nakikipag-coordinate po ang Embahada ng Pilipinas dito sa Jordan. Sa pamahalaan ng Jordan, sinisimula natin ito sa Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. Ito ang counterpart ng DFA kung sa Pilipinas natin pinag-uusapan. So sinasabi natin na kailangan ng embahada ng impormasyon tungkol sa location or whereabouts ng mga bata na inilalapit sa atin ng mga magulang. Siguro yung mga previous natin na visits, nakikita natin doon yung sa Al Hussein Orphanage. But this time, we were able to successfully visit two more orphanages na merong dalawang separate na bata. So ito ay mga bago para sa record natin na nakita natin sila at nakadaupampalad natin sila. So through the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, sila ang nag-i-inform sa Ministry of Social Welfare and Development sa request ng embassy. And then they coordinate doon sa mga orphanages. Hinihintay natin ang permiso bago tayo makapunta diretso sa mga orphanages na nabisita ng embassy.
9: Ito naman po, no, ano po ba yung proseso naman ng family reintegration para dun sa mga batang Pilipino dyan sa Jordan?
14: Okay. Magandang araw po ulit, Ms. Stephanie. So dito po sa Jordan, ang ating embahad, sa pangunguna po ng Philippine Embassy, Migrant Workers Office at OWA, tayo po ay may mga organizations po na tumutulong po sa atin. Tulad po ng Filipino Chaplaincy, ang Pontifical Poveda Pontifical Mission, Popols for Christ, Youth for Christ at Pinta Kultura, sila po yung aktibong tumutulong po sa mga kabataan po para sa kanilang spiritual and psychosocial and emotional growth po. Dito po nagkakaroon po sila ng halimbawa aktibo po sila na tumutulong po sa simbahan. Nagiging altar boys, altar servers po sila. Sila po ay meron pong mga nag-o-organize po ng mga youth training camps. Ano po? May mga theater productions po na sinasalihan din po ng mga bata. Tapos, one time po, nagkaroon po ng pangmalakihang buwan ng wika na organized by the Philippine Embassy at ang at pangako Filipino organizations natin. So in that way po, naipakita ang kultura ng ating Pilipinas po para pagdating po nila sa atin, sila po ay handa. Hindi po sila magkakaroon po ng culture shock. At isa pa po is may mga activities po tayo tulad po ng ang Pinto Kultura din po ay nagkakandak po ng mga drawings or any events po na makakatulong po sa kanila. Yan po.
9: Ito naman po no, regarding the siguro maiduktong na natin ito. Ano po yung mga konsiderasyon po no upang masiguro na itong reunification po no ay naayon sa best interest po ng bata.
14: So, ang Jordan ma'am, bago po ang your reunification process. Mm. Ang Jordan authorities po through the Family Protection Department at Sharia Court ay masusing ginagawan po ng assessment kung ang bata at ang nanay ay talagang magulang po nila ito. So nagkakaroon po ng maternity o paternity test po. Mm. So parang po sinisigurado po natin na hindi po na ang bata po ay mapupunta po sa tamang mga magulang. At isa pa po is nagkakandak din po sila ng assessment kung ang mga magulang ay handa na po ba na alagaan po ang kanilang mga anak. Yun po ma'am.
9: Meron pa po bang maidadagdag po from our other resource persons po regarding that?
15: Okay po, so as Wolof mentioned, usually there's a careful assessments by the local authorities in Jordan whether family unification is possible. Then this will be approved through the Sharia court, or it is the Islamic court here in Jordan. Otherwise po, the child will remain under their facilities. And once the child becomes 18 years old, they are not simply being abandoned, but rather if there's like in the case that family unification is not possible, there is a stage or this child or young adult will move to what we call aftercare or independent living support. So the government and the social organization help young adult by providing education opportunities, vocational training, housing support, psychological care, and assistance in finding jobs. The main goal of this independent living support is to help young people or help the young adult to become independent and successfully integrate into society instead of facing adulthood alone.
9: Ito pa rin po no, dito pa rin po tayo sa MWNO. Dahil lang pag-uusapan po natin ay yung repatriation naman po. So ano yung papel po no ng MWO and also ng OWA sa pagpopondo po at pagsasaayos po no ng repatriation para po sa mga bata na nasa orphanage?
13: Yes, may I answer? Miss Steph, yung ano, mandato po ng ano sa pag-create po ng DMW law, ano, naging mandato rin po namin at nilinaw po ng batas na ang mandato namin ay hindi lamang po para sa mga OFWs, kundi rin po pati sa mga pamilya nila, lalong-lalo pat po yung mga bata na nasa ganitong sitwasyon. So, trabaho namin po yung repatriation. Usually po, ito yung mga pumapasok ng pag-violation ng immigration law. Papasok po sila pag sila po ay nadadakip. Sila po ay papasok sa tinatawag na deportation process. At doon po nalalaman na lang namin pagkatapos or during the deportation process na sila po ay may mga supli. May mga pagkakataon naman na nung sila ay dinakip, nakikita na po na may mga anak sila. So tinatrabaho po natin yan sa pakikipagtulungan namin sa embahada at saka yung team po namin. Sabay-sabay po namin nilalakad yan. hangga po ma so napaghihiwalay yung mga nanay, pinatrabaho po natin na makapag-reunify sila. May nakalaan pong pondo ang gobyerno para dito sa part po ng DMW, kasama po ng batas, andyan po yung tinatawag na action fund. So tapos sa hanay naman ng OWA, meron naman pong sapat din pondo na galing naman po sa Emergency Repatriation Fund. Ito po yung mga pondong ginagamit natin para sa pag-repatriate ng mga ganitong cases po.
9: Balik po ako sa ating embassy, no? Paano naman po minomonitor ng ating embahada ang mga natitirang kaso ng mga batang Pilipino dyan sa Jordan?
11: Sa pakikipagtulungan po natin sa Migrant Workers Office at sa OWA, tinututukan natin unang-una yung regular na pagbisita sa kanila, no? As much as possible, we visit them at least once every quarter. So, ina-assist natin yung nakikipag-coordinate tayo sa EMU at sa OWA kung ano pa yung mga cases na ongoing, paano matutulungan ng embahada na ma-illegalize yung mga documents para yung mga nagpakasal na ng mga magulang ay maging legal na yung married status nila. At dahil married

0: pamakailan. Pwede pong sumagot kahit sino po.
1: Sir JP.
2: Ito po ay nangyari noong ano po, noong April 16 lamang. Ang kaso pong ito, katulad po ng nabanggit ko kanina, ito po yung may mga immigration violations yung mga ina. Tapos madidiscover po natin or kaya nung time na sila ay na-apprehend, may mga anak sila, agad-agad po itong mga bata dinadala dun sa child care institutions. Tapos yun na nga po yung stumbling block, legal stumbling block, kung walang papel. Yung isa po rito, kinailangan pa namin magpa-DNA test. Talagang gagastusan po ng gobyerno natin para ma-establish yung maternity o paternity po nito. Nung naitrabaho na po namin, naging madamdamin to masyado to, Ms. Steph, kasi mga ilang buwan din po silang hiwalay. At ang reunification po nitong mag-ina ay nangyayari sa airport na po. Tapos sa so natrabaho natin, both sides, sa case po ng mother, habang po nga hinihintay natin na ma-resolve tong kaso, dinadalaw po namin sila din sa detention. Ano? At every month, nagbibigay tayo ng tulong from the Action Fund, from the OWA Fund. Binibigyan natin sila ng pang-load. Minsan may mga hinihiling yan, mga vitamins. Normally, yung mga ganitong nanay, ang hinihiling nila sa amin, na ginagawa namin nila, Cherise, usually yung picture po ng anak nila. Kasi hiwalay po sila. Tapos pag naayos na po, naging madamdamin po ito, nagkita sila sa airport, naayos na po natin lahat, may repatriation alert naman pong ginagawa yan agad-agad. Nung nabanggit po natin ito kay Secretary Kakdak, natatandaan ko po, inutusan niyo pa yung isang assistant secretary namin, si Ms. Reggie, na sunduin po. At andun na kasama nila yung mga social workers natin para sa magiging pangangailangan po nila sa Pilipinas. So ganun po yung story ano nangyari nung huling dalawang na ano na i-repatriate po natin.
0: At think sige po, go ahead po.
3: Eh, mabanggit lang ako dahil wow, yung umalis na dalawang mga batang yon, actually wala ako noon pero naikwento sa akin na talagang madamdamin yung pagtatagpo. Kasi may isang bata tayo do sa isang orphanage. Ang pangalan niya is si Blank Blank. Hindi siya nagsasalita. Hindi siyang umingiti, walang expression talaga, Mrs. Steph. Pero nung nagkita silang mag-ina daw, na kwento is, ngumiti na yung bata at talagang, na yung lukso ng dugo niya sa ina, talagang nakilala niya agad. Yun ang nakakaiyak talaga, talagang totoong-totoo.
0: That's good to hear po, no? Dahil kahit po kami ay na-touch po, no? Dito sa istoryang ito. Before yung magiging mensahe po, no? At least for the OFWs hinggil sa pangalaga at proteksyon ng kanilang anak, mamaya ay babalikan natin ito. Dahil moving to another topic tayo, ang overseas voter registration. So, I think dito na papasok no si Sir John Danilo. So, kumusta
2: yes, po
0: ang overseas voter registration diyan sa Jordan?
4: Okay. Magandang hapon po ulit, Ma'am Steph. So, ang ating overseas voters registration, nag-start po siya last year. So, ang period niya po for registration is from December 2025 to September 30, 2027. So, yan po yung pinalaga ng COMELEC para po mag-open ng registration for our nationals dito po sa Amman, sa Jordan po. So far po, nagsimula na nga po siya. And as of today, we have around 102 new registrants. So, dagdag po yan sa mga registered voters na po. So, paalam ko rin po sa inyo, so far po kasi ang registered voter natin dito sa Jordan is around 3,000, less than 3,000, mga 2,800. Ganun po kasi ang registration sa abroad. Pag nag-register po kayo, para rin po sa kaalaman ng lahat, once nag-register po kayo at meron po mga election cycles na hindi po kayo nakaboto, ma-deactivate po ang inyong record. So importante po na pinapaalam po namin sa mga kababayan dito na always check with the embassy po as deputized COMELEC representatives yung records po nila. So towards that naman po, ang Philippine Embassy, during office hours, open po tayo for registration. At the

0: Same time, nagkoconduct rin po tayo ng tinatawag na mobile and field registration. So ginagawa po namin yan sa labas ng Philippine Embassy. So ang mobile po is ginagawa po sa Aman, sa mga iba-iba pong mga community events, community centers, at sa mas malalayo naman po yung mga field missions, yung mga mas malayo-layo po sa Aman, which is outside Aman, dyan po sa Aqaba or dito po sa Dead Sea. So, yun po, ini-encourage po namin palagi ang ating mga kababayan dito sa Aman na i-check po ang record nila kung active pa po sila at yung mga hindi pa po talaga nakapag-register, yung mga bagong dating po sa Aman, to register po to vote for the next election sa 2028.
1: Speaking of pang-encourage po, no, ano po mga
0: Opo.
1: At least yung mga information campaigns na
0: Opo.
1: ginagawa po, no, ng ating embahada diyan sa Jordan upang mas makahikayat pa po, no, especially yung mga bagong botante for the 2028 elections?
0: Ang malaking effort po ng isa sa mga malaking effort po ng mga embassies sa Aman po and other embassies abroad is yung mga mobile and field registration. So yung mga hindi po talaga makapunta sa embassy, kami po ang pumupunta sa kanila. So i-announce ko rin po na, for example, in the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakascheduled pong mobile outreach registration. Sa isa po is sa May 28 po, gaganapin po yan dito sa Aman, at yung mga information po kasama na po yung mga rules and regulations sa registration nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19 dito po sa May Annunciation Hall po. Tapos isa pa po pala yung sa May Aqaba. May naka-schedule pa po tayong outreach activity sa 24 to 26 May. So yun po, yun po yung mga malaking effort ng embassy para ma-promote po talaga lahat ng mga registrants. Of course, lahat po ng mga nagbo-walk-in po dito sa embassy, ini-encourage po yan. Binibigyan po namin sila ng information to register, i-check po yung record nila. So yun po yung constant na ginagawa po ng Philippine Embassy.
1: And of course, no, just para medyo hindi naman maalarman, no, pero ma-notify natin, no, yung ating mga possible new voters diyan sa Jordan, hanggang kailan po ang overseas voter registration?
0: Ang registration po right now po is hanggang September 2027. Yun po ang rule po ng COMELEC.
1: Siguro po, no, sir, ano-ano na lamang po ang inyong mga paalala sa ating mga yung mga botante na, at maging dun sa mga gusto ng maging botante nating mga kababayan sa Jordan.
0: Yun nga po, napaka-importante po talagang mag-register dahil napaka-importante rin pong bumoto. Ang pagboto po is karapatan po ng nating lahat na Pilipino para po mag-participate tayo actively sa ating bansa kahit nasa abroad po tayo. So this is one of the ways to be active and to do our part, to do our share sa iuunlad po ng ating bansa. So yan po yung message namin sa community dito sa Jordan na mag-visit po sa embassy or mag-participate po sa mga mobile outreach namin to register po, to check the records. Yung mga hindi pa po nakapag-register, mag-register na po. Yung mga dati naman po nakaregister, i-check po nila yung mga records nila kasi baka na-deactivate na po sila. Mahirap pong malaman kasi pag naka-miss na po kayo ng mga ilang eleksyon, natatanggal po kayo sa listahan. Dati po, registered sila. Tapos ang idagdag ko na rin po, Ms. Steph, na ang COMELEC po, siya po ang nagpapalakad nitong overseas voting. They always come up with ways po para mapadali ang registration, lalo na po ang pagboto pagdating ng eleksyon para sa ating mga kababayan sa abroad, overseas. Isa po dito is yung since nung huling eleksyon po nung May 2025, Nagbago na po yung mode of voting natin. Naging internet voting na po siya. So that's one way na na-address po yung mga concerns ng Filipinos abroad, lalo na po, for example, dito sa Jordan, na mas madali ang po nilang makaboto. So hindi nyo na po kailangan pumunta sa embassy sa araw ng botohan. Kasi nga po internet na, so internet-based na. Of course, para po makapag-participate doon, dapat po, registered po kayo. So yun po ang importante nating message. Mag-register para po makaboto.
1: With that, maraming salamat po, Sir John Danilo. Babalikan ko na po, no, ang para naman sa final message in regards sa ating previous topic dun sa yung welfare visits, no, ng ating Philippine Embassy at ng MWO and OWA Jordan, no, sa mga orphanage dyan sa naturang bansa. Siguro unahin ko na pong hingan ng final message ang ating mga representatives from the Migrant Workers Office and OWA Jordan. Go ahead po.
2: Yung usual na ano, yung usual na bilin po namin sa kanila, sumunod po lagi sa batas, sa alituntunin at batas ng bansang Jordan na bilang host country, at hanggat maaari to strive for to have proper work permits para hindi po maging hadlang sa mga magiging supling nila at hindi po mahirapan dahil kawawa po ang bata palagi sa mga ganitong sitwasyon.
1: Okay, and of course our representatives po sa ating embassy, no, siguro unahin ko na po muna bago ang message ni Miss Geraldine, unahin ko po muna ang message mula naman kay Miss Charisse. Go po, Miss Charisse. Ayun po, Miss Charisse. Ay, nakamute daw po kayo.
3: Miss Stephanie, I will give the floor to Madam Geraldine po for the last message na lang.
1: Sure.
3: That's for the embassy.
1: Sige po. Miss Geraldine, go ahead po.
4: Okay, Mrs. Steph. Bilang isang nag-oobserba sa buwan-buwan na pagbisita sa mga orphanage, siguro ang masasabi ko lang is, para sa mga nagbabalak na mag-abroad, papunta dito sa Amman o sa ibang GCC country, unang-una, lagi nyo isaisip yung focus nyo kung bakit kayo pumunta dito sa bansang ito. At alamin nyo, tama yung sinabi ni Sir JV, alamin nyo yung batas, mga legal na mga maaari nyong maging pagkakamali nyo. Dahil sa pagkakamaling nagagawa, ang pinakakawawa is yung mga bata. Napakahirap ng sitwasyon nila dahil nawawala sila sa piling ng mga magulang. Basta trabaho lang kayo, mag-focus kayo, at sumunod tayo sa batas ng bansa dahil tayo eh sandali lang tayo rito. Yun lang, Mrs. Steph.
1: Maraming salamat po, Miss Geraldine, for that final message. And with that, maraming salamat sa lahat ng ating mga resource person for today's episode ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Mabanggit ko na sila isa-isa mula sa ating Migrant Workers Office. Jordan, nandiyan ang ating officer in charge and assistant labor attaché, si Sir JB John Vincent V. Baginda. Nandiyan din ang ating welfare officer from OWA Jordan, kay Ma'am Rosaline R. Lavin, at syempre ang ating case officer and interpreter po, no, from OWA Jordan din po, kay Sir Muhammad Ismail, at syempre sa ating mga representatives naman from the Philippine Embassy in Amman, Jordan, sa ating administrative officer and OVR administering officer, kay Sir John Danilo G. Jao Jr., sa ating assistance to nationals ATN officer, no, mula pa rin sa Philippine Embassy in Jordan, kay Miss Charisse F. Malabanan, at syempre sa ating sa may bahay po ng ating Philippine Ambassador to Jordan, kay Ma'am Geraldine C. Lucero Santos. Sending regards po kay Ambassador Wilfredo Santos as well. At dito na po, ano, nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Syempre, isang roll call ulit sa ating mga kasama dito sa studio, sa ating master control ng Gen, si Ma'am Susan Ayson at si Sir Milo Jonella, sa ating Warcast at sa ating audio live streaming ng Gen, si Justin Osias, at ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
5: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
6: This is a public service announcement.
5: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Alauna ng hapon.
15: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na ulit tayo. Thank God it's Friday once again. May 22, 2026. Ayan. Chad Oliva po nag-aanyaya na sana samanin niyo uli kami dito sa isang oras na talakayan para pag-usapan ang ating kalusugan. Sa episode natin ngayon, pag-usapan muna natin itong programa ng pamahalaan na pinuunahan ng Department of Health na layong makapaghatid ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ngayong taon, naabot sa halos 500 na doktor ng DOH ang ide-deploy sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng Doctors sa the Barrios Program. Sa pagpapadala ng mga manggagamot sa mga liblib na lugar, magiging mas madali sa mga residente ang pagpapatingin sa mga doktor, ang pag-access ng tamang gamot, pagbibigay ng tamang gabay sa nutrisyon ng mga bata at pagpigil sa paglala at pagkalat ng iba't ibang karamdaman. Matatandaan po na noong Marso ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang send-off ceremony para sa unang batch na binubuo ng 290 na doktor. At isa rito ang makapanayam natin ngayong hapon. Yan ay walang iba kundi si Dr. Joseph Daniel Timbol, ang doctor to the barrio ng Palawig, Zambales.
16: Yo po, magandang tanghali po, no? Ma'am Chad Oliva at sa lahat po ng takapakinig. Dito po ako ngayon sa Palawig, Zambales po. Kagagaling lang din sa clinics po. Magandang tanghali po.
14: Magandang tanghali din po sa iyo, Doc, JD, at marami pong salamat dahil binigyan nyo kami ng konting panahon para pag-usapan itong isang makabulang programa ng ating pamahalaan, lalo na sektor ng serbisyong medikal. Siguro, maganda munang malaman na Doc JD, ano ba ang naging inspirasyon ninyo kaya pinasok ninyo itong medisina?
16: Actually po, matagal na pong kwento po ito, no? Nung bata pa po kasi ako, may pedia po na nagmalasakit sa akin, isang pediatrician. Doon po ako namulat na meron po palang profesyon na pwedeng yung kanyang trabaho ay purely tumulong sa mga may sakit na nangailangan. And then nasundan pa po ito nung nakakita po ako nung article doon sa isang major newspaper outlet na nagsasabi nung meron daw DTTB. No? Nagtataka po ako anong ibig sabihin nun. Mm-hmm. Binasa ko po yung article. It was about yung kay initiative ni Senator Juan Flavier. At doon po ako naantig na parang nagvo-volunteer sila na pumunta po doon sa mga far-flung areas para lang magserbisyo nang walang inaantay or ina-expect na kapalit para lang makatulong sa mga mamamayan. Yun mm-hmm. po. Doon po siya nagsimula.
14: Oh, si Secretary Flavier, siya yung dating naging kalihim ng Department of Health, si Secretary Juan Flavier. Ayan. So, paano naman kayo naging bahagi na nitong Doctors of the Barrios program? At ano ba ang programa na ito ng pamahalaan para sa kaalaman rin ng mga hindi pamilyar?
16: yung doctors to the barrios program, ma'am, no? Yung from the word na doktor na ipinapadala sa barrio, it's a kind of bridging program para maitawid yung mga pangangailangan pangkalusugan ng mga tao na nasa laylayan, yung mga nasa GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas, para kahit papano ay mayroon silang pagkakataon na matingnan ng isang profesional na doktor. Dahil noong pangapanahon pa po ni Secretary Juan Flavier, marami pong municipalities ang namamatay ng pasyente na niminsan hindi nakakita ng doktor sa buong buhay nila.
14: Mm-hmm. Ayun. Ah, kayo nga po ay na-deploy sa Palawig, Zambales. Kamusta yes. naman yung naging pangtanggap ng ating mga kababayan sa inyo?
16: Nandito po pagdating po. Actually, natutuwa po ako sa naging feedback po. Dito niyo po makikita talaga yung demand, no? Yung kailangan po talaga ng doktor. Kaya mainit po ang pagtanggap, very supportive po ang lahat. Kung ano po ang mga health needs po, mga questions, very eager po silang malaman at makinig. Kaya yun, very, very positive po. Nagpapasalamat po ako na dito po ako na-deploy.
14: Mm-hmm. At dyan ba sa programa ay meron kayong ano, kumbaga eh, pwede kayong mamili ng lugar kung saan kayo ma-assign o yung mismong ang DOH ang naglalagay kung saan mas nangangailangan?
16: Opo. Sa DOH po ngayon, nagkaroon sila ng magandang inisyatibo para i-rank lahat po ng places na kailangan ng high priority, na kailangan mapunan ng doktor. No? So, tatlong levels po yan, mga highest priority, second, and then third. Pipili po kami ng tatlo na options. Doon po sa tatlong options na yun, kailangan mapunan muna yung highest, and then yung least, ay second least. Tapos, ano na po yun? Kumbaga parang randomizer na po siya kung saan ka mapupunta at kung saan ka rin pinakamalapit. Natapat po na sakto sa Zambales po ako na ipadala, no? Pero marami pa po tayong kasama, lalo na po sa batch ko. Almost 290 plus po kami. From Luzon to Mindanao, Southern Tip, mayroon po tayong deployment doon.
14: Mm-hmm. Pero ikaw mismo, Doc JD, ay taga Zambales din. Malapit yes. ka sa ano, sa Central Luzon.
16: Ako po ay from Zambales din po,
14: Tubang
16: Zambales. Isang ano po, kumbaga one of the first instances na yung taga Zambales po mismo yung na-deploy rin sa Zambales. Dati po kasi yung mga doctor to the barrios namin here is from other areas. Yan po. Mm-hmm. Ngayon po, Tubo. Tatlo po kami actually na from Zambales, first time.
14: meron ba kayong kasama dyan sa mismong lugar sa Palawig? O pinaghiwalay pa rin kayo dyan sa ano, sa area na yan?
16: Pinaghiwalay po, kanya-kanyang towns po kami, municipalities sa Zambales. Dinidistribute po kami across all municipalities. Pero in terms of sa doctor na kasama, mayroon po akong kasamang municipal health officer. Isa. Mm-hmm. Yan po. Pero hindi po siya under DOH.
14: Okay. Under LGU ba yan, Doc JD?
16: Yes po. Pero yun po, nangailangan na rin po kasi ng tulong yun, ma'am, sila, doc po namin, dahil ang ratio po kasi talaga ng doctors to the population ratio should be 1 is to 20,000 ideally.
14: Mm-hmm.
16: Pero at this point nung wala pa pong deployment, nasa 1 is to 41,000 po ang ratio niya. Kaya need ng assistance po, nag-apply po ng additional reinforcements, kumbaga, from the Department of Health. Mm-hmm. Doon na po ako pumasok.
14: Ayun. Paano naman kayo pinaghanda at ginabayan ng DOH Central Luzon patungong pagiging DTTB ninyo dyan sa Zambales?
16: Ayun po. Mabuti nga po namin mga napaghanda ang mga capacity building, mga seminars, workshops, kahit paano. Meron po kami regional pre-deployment orientation, may national rin po. Meron din even sa provincial. Pero one thing I've learned, ma'am, no, actually, kahit na anong preparation, parang one can never say na ready talaga siya. It's all learning by doing kung ano po yung madadatnan nyo ring health situation sa particular municipality na yun.
14: Mm-hmm. Nabanggit nyo na yung health situation, Doc JD. Mm-hmm. Ano-ano mga karamdaman na madalas na idinadaing ng mga kababayan natin dyan?
16: Ah, yes. No? So, nyaroon po ngayon, mainit. Pinakamadalas pa rin po yung mga colds, cough and colds, ganyan. And the hypertension, non-communicable diseases. Non-communicable, ibig sabihin hindi napapasa, or mga chronic conditions natin tulad ng high blood, diabetes, and may mga karamdaman sa balat. Yun po.
14: Ayun. Bakit kaya ano dyan? Maraming mga skin na diseases sa lugar na yan?
16: Ano po ngayon nun? Sa init?
14: Sa init pa rin.
16: Sa pawis. Mm. Pero yung isang napansin ko po, ma'am, ngayon, no, yung sa high blood talaga po, ang dami din natin. Pati yung, ano pa ba? Yung obusipon rin. Yun pala ang mas marami. Skin diseases po kasi is very interesting. May mga mangilan-ngilan po tayong rare cases na kaya po nabanggit ko kanina, no, na hindi po talaga napaghahandaan. Nandun ka na mismo sa situation. Kasi darating na rin po, magtataka ka, parang hindi yun yung usual nating nakikita sa clinics. So doon nagagana po yung mga past experiences, even yung napag-aralan sa med school, and then yung mga referral systems natin.
14: Mm-hmm. Pero di ba yung Palawig na yan ay isang isla, di ba? Kasi may nakita akong video eh, na nakasakay ka sa ano eh, sa bangka. So ito ay isang isla sa Zambales, tama?
16: Ano po, mayroon pong isla. Kasama nasasakupan na isla. Pero ang Palawig po ay nabiyayaan ng maraming anyong lupa at anyong tubig. No? Meron tayong island, meron din tayong mountains, meron din tayong kapatagan. So parang 3-in-1.
14: Mm-hmm. Pero very interesting, Doc JD, kasi dyan pala yung parang New Zealand ng Pilipinas.
16: Yes.
14: Ayun, oo. Malamig ba dyan sa, ano, sa area na yan? O dyan ka ba malapit na assign?
16: Yes po. Actually, sa ngayon po, mainit talaga.
14: Ah, mainit talaga.
16: Pero yun sa may bandang Kapungdukan po, malapit po sa isa sa mga disadvantaged areas namin or yung malayo talaga sa Kabiasnan. Doon po medyo lumalamig na. If familiar po kayo sa Bagsit River and Mount Tapulaw, yun rin po. Sakop rin po ng aming munisipalidad.
14: Mm-hmm. Ilang araw pa lang kayo nade-deploy dyan o linggo. Pero ano po yung mga challenges na na-encounter ninyo simula nung ano kayo dyan, nung dumating kayo?
16: Yes, ma'am. Magandang tanong po mo kasi po, ito po, ngayon ko lang na-realize, di ba po pag nasa hospital tayo, usually mga naririnig natin, ang tinitingnan ng mga patients natin sa hospital, tinitingnan ng mga doktor sa hospital ay mga pasyente, di po ba? Mga pasyente, dadaan. Pero pag nasa community ka na, dalawang klase po ng patients ang mayroon ka. Una is yung individual. Pangalawa is yung komunidad. Okay? Mm. Kaya po, naging challenging siya. Kasi kung individual ang tinitingnan natin, alam natin yung mga vital signs, di ba po? Tulad ng heart rate, tibok ng puso, gano'ng kabilis ng paghinga, yung blood pressure, yun, madali ng kuhanan. Pero yung community, pag tinignan mo siya bilang isang pasyente, may vital signs din siya. Ito po yung mga in-health indicators na tinatawag natin, no? Tulad ng kung ilan ba ang mga nababakunahang bata, ilan ba ang mga pumapanaw ng mga ina, ilan yung mga bata na nagkakasakit, ilan yung stunted, ilan yung malnourished, etc., etc. Napakarami pong binabantayang indicators. Kaya po, yun po yung number one challenge na nakita ko dito sa community. Pati yun ay minomonitor mo.
14: Ayun, okay. Sige. Doc JD, sa inyo pong nakikita, ano ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang DTTB o Doctor to the Barrio sa isang underserved area?
16: Yes. Ang kahalagahan actually ng DTTB, no? For me, masasabi ko siyang parang bridging or parang transition kasi po important siya para makuha ng mga Pilipino na nasa malalayong lugar, yung basic health needs or basic health advice rin na makukuha nila from a health professional. No, pero po, actually, ang ironic dito, ang goal natin is, well, ano, hindi na kailanganin ng doctor to the barrios. Ironic siya dahil parang ang goal natin kasi, at the end of the day, bawat komunidad o munisipyo ay may sarili ng doktor na kaya niyang i-hire yung pansariling health needs niya, employment ng plantilla positions, etc. And no need na for the reinforcements na binibigay ng doctor to the barrios. So for now, habang papunta po tayo patungo dun sa ganong direksyon ng kumpletong coverage para sa lahat ng Filipinos, sa ngayon, nandito po kami para punan ang kakulangan at tumutulong po sa pag-usad po ng pag-improve ng health system ng buong Pilipinas.
14: Mm-hmm. Sa palagi naman ninyo, Doc JD, paano nakakapagbigay ng pag-asa at kumpiyansa sa mga mamamayan ang pagkakaroon nitong programa na Doctors of the Barrios?
16: Yun po. Isa po sa parang pwede siyang tingnan as yung pag-asa kasi mayroong idea na nai-instill sa mga mamamayan na, uy, may doktor sa barangay, meron tayong mapagtatanungan. Yung mayroon po silang masasandalan, kumbaga, lalo na sa mga problema or dilema na pangkalusugan na matagal nang nilang dinadaing, mayroon silang ine-expect na relief. So that gives hope po to everyone na makakarinig na uy, mayroong at least meron ng doktor sa ganito, sa ganyan. Yun po.
14: Mm-hmm. Doc JD, ano ba yung specialization ninyo o sa ngayon ano, general physician muna kayo?
16: Sa ngayon po, ang para sa yung term po siguro is general physician, pero I think it would be better to call it as primary care physician.
14: Ayan.
16: So, yes. Ngayon po kasi is rolling out tayo ng universal healthcare po na batas na naglalayong magbigay emphasis sa primary care, which is yung first point of contact sa healthcare system ng Philippines. So kumpaga para siyang gateway ng mga Pilipino para ma-access yung ating health services. Ang emphasis nun kasi is tayo kasi nakasanayan natin, di ba, na kapag may sakit, curative, gagamutin. No? Kasama sa primary care din, or isa sa mga binibigang emphasis natin dito, is yung preventive na aspect. Malawak po siya na sakop, kumbaga. No? Kasi sa umaga, halimbawa sa umaga po may bata na may sipon, mo pediatrician ka, sisili pediatrician, biglang mamaya sa tanghali may darating inaatake sa puso, magiging emergency physician ka. Mamaya, mayroong matanda na may iniindang sakit, magiging geriatrician ka. Tapos mamaya, may papasok alas stress, manganganak na, magiging OB ka. Di ba? So, all in one.
14: All in one na. pero, kalaunan, balak ba ninyo mag-specialize, Doc JD? Kung ano ba ang inyong papasukin na, kumbaga, specialization?
16: Yes po. Sa aking naiisip po sa ngayon, it would be more... nakadikit ng aking practice po yung family and community medicine. Na mas magiging advanced po doon yung teachings in terms of community care, pati yung pag-alaga sa... Eh, mas malalim, kumbaga, na pag-aaral doon sa kasalukuyang kong pinapasukan.
14: Related pa rin, ano? Doon sa pagiging doctor to the barrio ninyo. Pero sa inyo bang pamilya, meron ba kayong iba pang mga kaanak na manggagamot din ang piniling profesyon?
16: Sa ngayon po, ako po sa aking immediate family ang first generation doctor po.
14: Mm-hmm.
16: Yun po. Kaya, yun. Noong panahon po nung mga lolo't lola ko, lumaki po sila sa family na ang napagtatanungan po is traditional healers din or sila-sila din mismo ang nag-take ng kanilang initiative for health. Ngayon lang po kami nagkaroon. Yeah. Mm-hmm. So, yun.
14: Congratulations dahil ikaw pala ang una sa pamilya. JD, Doc JD, kasi gusto ng Pangulo na talagang mapaigting ang promotion ng health programs ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan. Maging well-informed ang ating mga kababayan natin sa mga serbisyo ng Department of Health at ng PhilHealth. Bukod dun sa mismong gampani ninyo sa mga taga-Palawig, paano ba natin kaya ito magagawa? Yung pagtataguyod o yung pagpopromote ng mga serbisyong medikal ng ating pamahalaan kung paano ito maiaabot sa mga liblib at malalayong lugar.
16: Alright. Ayun po. So, ang aking mungka ilang sana or suggestion ay maging open po tayo no sa mga health teachings din at saka maging maging aware po sa magiging schedule kung kailan po bababa sa kanya-kanyang communities. Pero ngayon kasi ma'am, kami na po ang pumupunta sa tao, no? Meron na po tayong bagong program tulad ng Puro Kalusugan na kung saan ibinababa na po namin yung serbisyo na matatanggap sa rural health center, kumbaga nasa center na pupunta na kami sa kanya-kanyang barangay para kami na po yung kakatok mismo sa mga pintuan nila at magbabahagi ng health services nito. Kaya very thankful po ako na ngayon natapat po kami sa rollout. Kagagaling ko lang po kanina sa plaza ng Barangay Bato, Palawig. At doon po ongoing ngayon ang ating mga immunization programs, prenatal, dental, free check-up, even yung pagpabahagi ng mga gamot para sa TB at mga common conditions. So yun lang po sana hindi kami tanggapin po ng aming mga ang aming pag-reach out. Yun lang po ang aming suggestion.
14: Panghuli na lang, ano ba ang nais mo namang iparating sa ating mga kababayan at dun sa mga nagnanais din na pumasok bilang doctor to the barrio?
16: Yes, hopefully, no? Panawagan rin po sa everyone. Actually, very fulfilling po if nandito tayo sa ganitong programa dahil dito nyo po may experience ang lahat ng klase ng patient education, patient treatment, management, pero hindi lang yun, kasama yung yung sa administration and management ng health system ng locality ninyo. So if ever man, tingnan nyo lang po no, sa inyong sarili, if mayroon kayong mga pangarap maging doktor, magandang starting point or stepping stone ng isang pagiging doctor to the virus, dahil very comprehensive ang magiging training and experience ninyo. And if ever pa may last message ako sa kanila na magiging interested man, kung nagsimula man tayo sa hangaring makatulong sa kapwang tao, doon mo marirealize na minsan hindi lang yun ang kailangan. It's a multifactorial na need na kung saan doon mo marirealize na pati yung health systems, yung presence ng vaccines, availability ng medications, referral systems, and even yung living conditions ng tao, yung tinatawag na social determinants of health, ay malaking factor. Sa Doctor to the Barrios mo, makikita ang pasyente sa kung saan sila nagmula. At doon mo marirealize na kung pumunta sila sa ospital na may sakit na sila, may kita mo na malaking bagay ang pinanggalingan nila. Kasi kung ginamot mo sa ospital, halimbawa, ang isang pasyenteng may ubo, pero babalik rin siya sa lugar na nakakontribute sa ubo na yon, babalik at babalik lang ulit yan sa ospital, no? So sa pagiging doctor to the barrios, dito tayo nabibigyan ng chance na ma-address ang root cause ng health problem, magsisimula na tayo sa prevention before pa man umabot sa pinakamalalang karamdaman. So malayo pa ang kailangan tahakin, no? At sana sa pagtulong-tulong po natin, mahanap natin lagi yung lakas at dahilan upang magpatuloy tulungan ang ating mga kababayan.
14: Very well said, Doc JD. Maraming salamat po sa inyo, at kami po ay nagbibigay pugay sa inyo at sa iyo pang mga doctors sa barrio na nagiservisyo sa mga kababayan nating nasa malalayong lugar para mapangalagaan ang kanilang kalusugan. More power at mabuhay po kayo.
16: Maraming salamat po.
14: Yan si Dr. Joseph Timbol, kasama nga sa latest batch ng Doctors of the Barrios program na ipinadala ng ating pamahalaan sa mga liblib at malalayong lugar. Magbabalik po tayo, at sa ating pagbabalik, punta na natin yung ating health case. Kasama na natin ang ating opisyal na manggagamot. Mga paalala muna.
17: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Time check 1:23 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Bago natin puntahan yung ating health case, ito muna papasukin lang natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Magkakaroon ng unified database ng resort owners sa Pilipinas upang iwas scam, isa sa mga pinag-aaralan ng gobyerno. Si Raquel Bayan ang may dala ng balita.
19: Radyo Pilipinas Report. Patuloy na nilalabanan ng gobyerno ang iba't ibang forma ng scams o panduloko sa publiko upang makahingi ng pera kapalit ng pekeng serbisyo. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DICT Undersecretary Aboy Paraiso na ngayong summer, isa sa mga binabantayan ng kanilang tanggapan ay yung mga scammer na nagpapanggap na bakasyonista o kaya naman ay namimeka ng website at nagpapanggap na resort. Paliwanag na opisyal, dalawang panig ang naluloko sa scam na ito. Kapag nakapagbayad na anyang isang customer para sa isang room accommodation gamit ang pinekeng website at pagkakakilanlan ng resort, magugulat na lamang ang mga bakasyonista na wala naman talagang silang naibook na accommodation pagdating sa venue at sa mismong araw ng kanilang bakasyon. Dahil dito nakikipag-ugnayan na anya ang tanggapan sa Department of Tourism para sa posibilidad na pagkakaroon ng isang centralized database ng mga lehitimong resort accommodation sa bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng opisyal ang publiko na siguruhin at makipag-transaction lamang sa mga lehitimong website. Bukod dito, payo ng opisyal i-take advantage anya ang bagong batas contra scammers. Maaari anya makipag-ugnayan ang nabiktima sa kanilang banko upang ipahold ang transaction nito. Kung naproseso na ng banko, maaaring ipahold ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan man na i-transfer ang pera. Matapos nito, agad anyang tumawag sa 24/7 hotline ng DICT na 1326 upang mahabol ang mga bank account na involved sa mga pekeng transaksyon na ito.
20: Mababayan natin ngayon na we take advantage yung mga bagong batas natin, lalo na yung AFASA law. Pag nabiktima kayo, tawagan nyo kagad yung banko nyo para ipahold yung transaksyon. Kasi pwede nyo ipahold yung transaksyon doon sa banko nyo at kung na-transfer na ng banko nyo, pwedeng ipahold ng BSP yung transaction doon sa pinagtransferan na bank. Tapos tumawag ko kayo sa amin sa 1326 kasi may mga bank account yan. Habulin ho natin itong mga nanloko sa inyo.
19: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ito naman, mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, Kamara, inaprubahan ang panukalang libreng licensure exams para sa mga mahihirap at katutubong Pilipino. Sa detalye, mula kay Lani Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang isang panukalang batas na magbibigay ng libreng professional at civil service examinations para sa kwalipikadong mahihirap na Pilipino at mga miyembro ng indigenous peoples at cultural communities. Ang House Bill No. 8869 o ang Free Professional Examination Act ay nakakuha ng 266 na botong pabor, walang tumututol at isang abstention. Pinangunahan ang pag-aproba ni na House Speaker Faustino Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos. Layunin ng panukala na alisin ang gastusin sa pagsusulit na isa sa pangunahing hadlang upang maging lisensyadong professional o makapasok sa serbisyong publiko ang maraming Pilipino. Saklaw nito ang mga pagsusulit na pinangangasiwaan ng Professional Regulations Commission at Civil Service Commission. Ayon kay Marcos, maraming Pilipino ang may kakayahan at determinasyon ngunit hindi makakuha ng pagsusulit dahil sa kakulangan ng pera. Dagdag niya, malaking tulong ang panukalang batas na ito para sa maraming Pilipino na magkaroon ng pagkakataong maging professional at makaahon sa kahirapan. Anya, magsisilbi itong investment sa taong bayan at sa kinabukasan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Ito naman na pag-uulat mula kay Lawrence Tanhoco, e-wallet company mas pinalakas ang security feature para maprotektahan ang publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Chad, pinalalakas ng GCash ang user support at security features nito para maprotektahan ang mga gumagamit laban sa scams, unauthorized transactions at account takeovers. Ayon sa GCash, pinalawak nito ang official help channels at reporting tools upang mas mapabilis ang pagresolba sa mga concerns gaya ng wrong send errors at kahinahinalang aktibidad sa accounts, kabilang sa mga maaaring gamitin ng users ang in-app guides, help center at transaction history feature para agad matukoy at ma-report ang discrepancy sa transactions. Mayroon ding error notification na nagbibigay ng agarang alerto sa users kaugnay ng failed o kahinahinalang activities. Kasabay nito, Ched, mas pinaigting din ng GCash ang seguridad ng application sa pamagitan ng account secure feature na naglilimita ng access sa isang device kada account. Nagdagdag naman ng verification steps ang double safe gamit ang selfie scan, lalo na para sa high-risk activities at malalaking transaksyon. Pinalalakas din ng biometrics login, MPIN protection at one-time passwords o OTP para matiyak na account owner lamang ang makakapag-authorize ng sensitibong transaksyon. Hinimok naman ni GCash AVP at Head of Operation Customer Service Paul Velasquez ang mga users na agad i-report ang anumang kahinahinala aktibidad gamit ang official support channels ng kanilang kumpanya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maraming salamat, RP Metro Reporters.
21: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Okay, punta na tayo sa ating health case ngayong hapon. Kasama na natin ang ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. So magandang hapon.
0: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nanonood, sa mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
14: Doc, ngayon nga buong buwan ng Mayo, ginugunita natin ang Road Safety Month bilang paalala sa bawat motorista, pasahero, rider at pedestrian na maging mas maingat sa ating mga lansangan. Araw-araw, iba't ibang uri ng aksidente sa kalsada ang ating naitatala. Mula sa minor collision hanggang sa malulubhang banggaan at kasama sa mga karaniwang injury na maaring maranasan pagkatapos sa aksidente ay itong ating pag-uusapan. Ang tinatawag na whiplash. Kaya sa ating magiging talakayan, bibigyang linaw natin kung ano nga ba itong whiplash, paano ito nangyayari, ano-ano mga sintomas at dapat bantayan at paano ito maiiwasan. Lalo na ngayong mas pinaigting ang kampanya para sa kaligtasan sa kalsada.
0: Tama ka dyan. Dahil maraming mga road accidents tayo, no? And statistics will tell us na sobrang dami talaga nito. And isa yung whiplash injury dun sa mga nakatala na matataas na mga kaso.
14: Okay, Doc, sige, umpisa na natin. Ano bang klaseng kondisyon itong whiplash, Doc? At paano ito nangyayari sa kalsada o sa kapag ka nagkaroon ng aksidente sa kalsada?
0: Yes, yung whiplash injury ay isa itong injury sa leeg actually, no? So dito ito nangyayari. Kapag biglang napapaloob o napapaatras yung ulo at leeg, ano? So parang hagupit, sabi nga nila. Dahil dito nagkakaroon ng stretching o kaya nasasaktan yung mga muscles, ano, yung mga ligaments at minsan pati yung nerves dito sa leeg natin. Kaya madalas itong nangyayari sa mga vehicular accidents.
14: Mm-hmm. Totoo ba, Doc, na kahit minor collision o mababang takbo lang, pwede pa rin magkaroon itong klase ng neck injury na whiplash?
0: Oo, pwedeng-pwede. Ano? Kahit mababang takbo o minor collision lang, no? Pwede pa rin magkaroon ng whiplash, no? Lalong-lalo na kung biglaan ng impact at yung hindi handa yung katawan sa banggaan.
14: Mm-hmm. Doc, sa anong klaseng banggaan ito madalas mangyari? Ito ba ay sa rear end collision o yung sa linggo ka sa likod ka mababangga yung sinasakyan?
0: Yes, ito yung pinakakaraniwan pa rin, ano, yung rear end collision o yung nabangga mula sa likod, ano. So maaari rin itong mangyari sa side impact or head on collision at maging sa mga motorcycle crashes. Pero yung rear end collision, ito talaga yung ano niya kasi yung movement ng head natin is from front to back. Hindi naman from sideways. Pero pinakamarami by statistics yung rear end collision.
14: Ayun. Doc, sino naman sa mga madalas maapektuhan nitong whiplash? Mga driver ba, pasahero, motorcycle riders o pedestrian?
0: Pwedeng maapektuhan lahat, no? Pero madalas makita sa drivers at saka passengers ng mga sasakyan. Lalo na kung walang tamang headrest position or seatbelt, talagang siguradong kahit na konting ano lang, no, konting bangga lang nangyayari ito, ano. Yung mga motorcycle riders naman at pedestrians ay maaari ring magkaroon nito kapag malakas yung pagkatapon o pagkakabig ng leeg, ano. Kaya mag-ingat po tayo pag tumatawid, ano, lalong-lalo na yung mga pedestrians kasi wala silang panangga kumpara sa iba.
14: Mm-hmm. Kung gender at edad ang pag-uusapan, Doc, madalas daw babae at 65 years old pataas ang mas prone o pinaka-prone dito?
0: May mga pag-aaral na nagsasabing mas madalas magkaroon ng matinding sintomas ang kababaihan dahil mas manipis at mas mahina yung neck muscles kumpara sa mga kalalakian. Sa matatanda naman, mas mataas ang risk dahil mas mahina na yung muscles at may age-related degeneration na ng spine. Kaya kasama na rin dito yung reflexes nila. No? Hindi sila ganun kabilis
14: mabagal kung
0: kumilos para maprotektahan ang sarili nila. So, totoo yan. Ano? Sa mga may edad na, matitindi talaga yung mga effects nito.
14: Mm-hmm. Kung mga palatandaan naman, Doc, ano-ano yung mga nararamdaman kapag ka nakaranas ng whiplash bukod dun sa pananakit ng leeg?
0: Yes, bukod pa dun sa paninikit ng leeg, ano, kung minsan naninigas ito, sumasakit yung ulo, yung balikat at saka upper back pain, no? Pwedeng nangyayari ito. Minsan nagmamanhid o merong parang tusok-tusok sa braso, no? Ibig sabihin, pati yung mga nerves affected na, no? Pwedeng nahihilo na yung pasyente, madali nang mapagod, hirap gumalaw yung leeg, ano? And minsan, hirap mag-concentrate or sensitive sa ilaw at ingay. All of this, ano, mapapansin ng isang pasyente na nagkaroon ng whiplash injury.
14: Mm-hmm. Doc, pwede ba hindi agad maramdaman yung sintomas at lumabas lang ng pagkalipas ng ilang araw o oras?
0: Oo, may mga pasyente na nakakaramdam ng mga sintomas pagkalipas ng ilang oras. So kahit kahit 1 to 2 days lang matapos yung aksidente. Ano? Sometimes, very slow na mag-manifest yung mga symptoms. Pero it is still pwede nating i-correlate ito dun sa recent accident na nangyari.
14: Mm-hmm. Doc, paano mo naman malalaman ano kung bilang isang biktima nito na muscle o simpleng muscle strain lang o whiplash na pala ang iyong ano, ang iyong kondisyon?
0: Oh, yes, no, magkahawig kasi ang mga sintomas ano ng muscle strain. Pero mas pinanghihinalaan ang whiplash kapag may history ng vehicular accident, siyempre, or sudden jerking movement ng leeg, ano? Lalong-lalo na yung mga kung sumayaw, parang nage-headbang. Ano, parang ano ito? Pwede talagang mag-suffer ka ng whiplash injury. Ano? O yung tinatawag nilang sudden jerking movement sa leeg. So, lalo na kung may paninigas, headache, dizziness, or pamamanhid.
14: Mm-hmm. Kasi nga, minsan hindi agad-agad nararamdaman itong whiplash. Pero Doc, kailan na dapat magpatingin agad sa ospital o pumunta na sa emergency room?
0: Yes, unang-una, no, kapag may matinding neck pain, definitely, diretso na tayo sa emergency room. Ano? Na may kasamang panghihina ng braso or even yung paa. No? Kaya may pagmamanhid. Yan, sigurado yan. Affected yung mga nerves. Yung hirap ka ng huminga, hirap ka maglakad. Minsan yung iba, nagkakaroon ng pagkawala ng malay ano, or loss of consciousness. Sometimes yung iba, ano, severe headache. Talagang nagsusuka na nga dahil dito. Ano, or kung may pinanghihinalaan na may bali or may spinal injury, it is best na i-consulta natin ito dun sa emergency room na kagad. Ano, para from there, pwede nang ipagawa yung mga ibang examinations.
14: Mm-hmm. Ano naman, Doc, yung mga test o imaging yung na maaring ipagawa doon sa pasyente para ma-diagnose kung whiplash? X-ray, CT scan, MRI, lahat ba yun ay pagdaraanan?
0: Yes, depende sa symptoms. Ano? X-ray, pag may makita ka, kung may bali or dislocation, X-ray lang, okay na. Ano? Yung CT scan naman, mas detalyado kung may suspected na fracture. Pero yung MRI naman para mas makita yung muscles, yung ligaments, yung mga disc involved at saka yung mga nerves, usually MRI talaga yung pinapagawa. So, lahat sila magaganda at iba-iba ang mga binibigay nilang detalye.
14: Uh-huh. Doc, pwede bang mangyari na matagal mawala yung pananakit kahit normal naman yung X-ray?
0: Oo, dahil kadalasan soft tissue injury ang whiplash. Ano? Possibly na normal ang X-ray pero may pain pa rin dahil yung muscles at ligaments ang apektado. Ano? So sometimes that will not take up dun sa X-ray. Pero at least at that point in time, nakita natin na walang fracture, walang dislocation. So soft tissue involvement lang. Kailangan lang talagang magantay uminom ng gamot.
14: Mm-hmm. Ayun, nabanggit nyo na Doc yung gamot. Ano ba yung usual treatment para dito? Kadalasan ba pain reliever o kailangan mag-neck brace ka na rin? At isabay mo na yung physical therapy.
0: Yes, usually pain relievers tsaka yung mga tinatawag nating anti-inflammatory medications. Usually itong mga non-steroidal anti-inflammatory agents. Ano? Napakalaking tulong nung tinatawag nating cold compress, ano? At least dun sa first 24 hanggang 48 hours, cold compress, maganda siya. Kailangan dito, gentle movement lang at stretching yung kailangan, no? Hindi pa tayo pwedeng bumalik dun sa dati nating ginagawa. Physical therapy will help. Sometimes yung mga short-term neck brace kung kinakailangan, pero hindi dapat matagal itong gamitin.
14: Ayun. Doc, mali ba agad yung magpamasahe o magpahilot pagkatapos ng aksidente? Kasi di ba, po nakaramdam tayo na parang masakit yung ano ko rito, parang ang sarap magpamasahe.
0: Mas mabuti na umiwas muna dun sa massage or yung hilot agad pagkatapos ng aksidente. Lalo na kung hindi pa na

0: limited na yung neck movement. So kung halimbawa kayo nagmamaneho, paano nga naman ito? Ano? Persistent dizziness. Yan, hindi nawawala. Palaging nandun yung pagkailaw. You can actually have sleep problems.
1: Hindi ka makakatulog. Yes. Dahil sa may discomfort eh.
0: Oo, o kaya yung tinatawag nilang chronic pain syndrome na nakatagalan, hindi na nawawala yung pain.
1: Ayun. Doc, may mga bagay ba na dapat iwasan kapag nakakaranas ng whiplash?
0: Iwasan muna yung mga biglaang galaw ng leeg. Ano? Definitely. No? O kaya magbuhat ng mabibigat. O kaya yung mga contact sports. Hindi pa pwede dyan. Hindi rin pwede yung self-manipulation ng leeg. Ano? Kagaya ng mga ginagawa ng mga nagmamasahe. At yung mga prolonged bed rest, hindi rin nagiging maganda sa mga ganito.
1: Mm-hmm. Dok, nabanggit nyo na yung prolonged bed rest. Bakit hindi advisable yung mahabang pahinga sa mga may neck injury?
0: Yeah, totoo yan. Dahil hindi na nire-recommend ang sobrang tagal ng pahinga dahil pwedeng mas tumigas yung mga muscles at saka yung mga joints. Ano? Kasi matagalan kang nakahiga. Mas maganda ang controlled at gradual movement ayon sa mga advice ng mga doktor at saka yung mga therapist.
1: Mm-hmm. Nabanggit nyo rin kanina, Doc, na hindi rin advisable na yung prolonged neck brace. Bakit ano bang dahilan din doon, Doc?
0: Matagal kasing hindi nag-move yung ano mo. No? So yung mga muscles, it becomes more stiff, lumalong tumitigas. Parang mas tumatagal pa lalo yung recovery. Kailangan talaga lumalambot yung muscles.
1: Mm-hmm. Nasabi nyo na, Doc, yung recovery, gaano katagal ang recovery ng isa nakaranas ng whiplash?
0: Maraming gumagaling sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Ano? Pero may mailan na umaabot ng buwan, lalo na kung severe yung injury. No? So, depende lahat ito dun sa reaction ng pasyente.
1: Ayan, okay. Doc, meron na tayong 42 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magpapasok muna tayo ng iba pang mga balita. Narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Libreng medical services at health assistance inihatid ng Department of Health Bicol sa mga evacuee sa Kamalig. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Naghatid ng libreng konsultasyon, laboratory services, medical check-up at iba't ibang health assistance ang Department of Health Bicol sa mga evacuees mula sa Anuling Kamalig Albay sa ilalim ng programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng mobile facility van ng Pamalang Nasyonal kung saan nagbigay ng X-ray, ultrasound, CBC, ECG at iba pang serbisyong medikal para matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga internally displaced persons o IDPs. Namahagi rin ng DOH ng hygiene kits, maternity kits, face mask, portable mesh nebulizers, first aid kits at emergency food commodities para sa mga beneficiaryo. Dumalo sa programa sina DOH Undersecretary Glenn Matthew Bangao, OIC Regional Director Dr. Maria Rosa Rempilio, Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at OIC Provincial Health Officer Dr. Carl Hegel Ante kasama ang mga kawani ng Provincial Health Office, LGU Kamalig at Department of Health. Nagpasalamat naman ang ahensya sa mga doktor at healthcare workers na naging bahagi ng medical mission dahil sa kanilang serbisyo at malasakit sa mga evacuee. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Report!
1: Ito naman, 16.5 milyong piso medical assistance ipinagkaloob sa mga ospital at isang butika sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa detalye, wala kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, ipinagkaloob ng pamahalang Bangsamoro ang 16.5 milyong pisong halaga ng medical assistance sa ilang ospital at isang butika sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2026 sa pamumuno ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Layon nitong mapalakas ang operasyon ng mga ospital at pangangalaga sa mga pasyente sa iba't ibang komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Ayon sa Ministry of Health, inaasahang makatutulong ang programa upang mas mapalapit sa mga residente ang dekalidad at agarang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga lugar na kulang sa access sa healthcare services. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang Cotabato Puericulture Center and General Hospital, Cotabato Regional Medical Center, Cotabato Sanitarium Treatment Center, Bangsamoro Doctors Hospital, Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato Incorporated

0: Iranun District Hospital at United Doctors Hospital. Tumanggap din ng assistance ang Mercury Drug Rosales upang makatulong sa pagpapalawak ng akses ng publiko sa gamot at iba pang pangunahing pangangailangang medikal. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga institusyong pangkalusugan upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mga komunidad sa rehiyon ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mga ina at caregivers sa La Union, nagtitipon-tipon upang itaguyod ang maternal at newborn health care. Si Glenda Sarap ng Radyo Pilipinas sa Go-O sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang sa Safe Motherhood Week, nagdaos ang Department of Health Ilocos Region ng town hall meeting sa City of San Fernando, La Union. Nagtipon-tipon dito ang mga ina, caregivers at ang mga miyembro ng komunidad upang itaguyod ang maternal at newborn health care at ang kahalagahan ng ligtas na pagbubuntis at pangangalaga sa mga sanggol. Bilang resource speaker, tinalakay ni Ms. Portia Garcia, Safe Motherhood Program Manager, ang tungkol sa mga maternal at newborn health services, kabilang ang prenatal at postnatal care, facility-based delivery, at ang napapanahong konsultasyon. Patunay ang aktibidad sa hangarin ng DOH na patuloy na paigtingin ang kalusugan ng mga mamamayan alinsunod sa ninanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ito naman, report mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod. Mahigit 150 residente sa Hinunangan, Southern Leyte na kinabang sa libreng chest x-ray screening laban sa tuberculosis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Mahigit 150 individual sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte ang nakinabang sa libreng chest x-ray screening na ay sinagawa ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa tuberculosis o TB. Sumailalim sa pagsusuri ang mga residente sa ilalim ng TB mass screening at active case finding program ng Hinunangan. Layunin ang naturang aktibidad na matukoy ang mga posibleng kaso ng TB upang agad na mabigyan ng tamang gamutan at serbisyong medikal ang mga nangangailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang maagang pagpapasuri upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at mahikayat ang publiko na maging mas maagap sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. Bukod sa libreng chest x-ray, nagsagawa rin ng sputum collection para sa karagdagang pagsusuri sa mga indibidwala na may posibleng sintomas ng TB. Isinailalim din sa Tuberculosis Preventive Treatment o TPT ang mga kwalipikado upang makatulong na maiwasan ang paglala ng TB infection tungo sa active TB disease. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mga programang kain sa Bayang Inom at Mental Health ipinatutupad sa Mountain Province District Jail para sa kapakanan ng mga PDL. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Donna Balio ng Radyo Pilipinas Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Natututukan ang kalusugan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Mountain Province District Jail o MPDJ sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang kalusugan ay isulong ngayon o kain sa Bayang Inom at Mental Health. Ayon kay MPDJ Nurse Jail Officer Nida Sudikalan, sa ilalim ng kain program ay naipapatupad araw-araw ang iba't ibang healthy practices tulad ng low salt day, no fast food day, vegetable day, sugar-free day, fruit day at no soda day. Upang masiguro naman na palaging hydrated ang mga PDL maging ang mga tauhan ng pasilidad, may itinakdang oras para sa sabay-sabay na pag-inom ng tubig araw-araw. Sa ilalim ng mental health program, nagtalaga ang MPDJ ng Mood Corner kung saan maaaring maipahayag ng mga PDL ang kanilang nararamdaman. Bukod pa sa psychosocial support at iba pang aktibidad at programa na nakakatulong sa pangangalaga ng kanilang mental at emosyonal na kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Okay, 10 minuto na lang po bago mag-alas 2 ng hapon. At bago tayo pansamantalang magpaalam, Doc, ano na lang ang inyong pinakamahalagang paalala na maiiwan para maiwasan itong whiplash injury sa kalsada, yung ating health case ngayong hapon? Yung
2: pinakamahalagang paalala, no? Magmaneho ng maingat at defensive driver tayo palagi. Gumamit ng mga seatbelt, siguraduhin tama ang headrest position. Umiwas tayo dun sa overspeeding at saka dun sa distracted driving, ano? At magsuot palagi ng standard na helmet kapag naka-motorsiklo. Maraming whiplash injury po ang kayang maiwasan kung disiplinado tayo sa kalsada. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
4: Sana may napulot na naman kayong mahalagang kaalaman tungkol sa whiplash bilang bahagi nga ng ating pagunita sa Road Safety Month ngayong Mayo. At para maiwasan ito, galing maging maingat sa kalsada, sumunod sa batas trapiko at laging unahin ang kaligtasan. Sabi nga safety first. Maraming salamat uli kay Dr. Joseph Daniel Timbol na nakausap din natin kanina patungkol sa Doctors of the Barrios program ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa inyo na sumama sa amin sa kabuuan ng isang oras at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sa technical side, andiyan si Master Rolly Bumatayo, Jubel Lustre, Arnel Villamor, Matet Segovia at Joy Timidan. Sa ating naman production side, andiyan si Juan Carlos, John Kayanan at ang ating executive producer, napakahusay, si Miss Jam Season. Hanggang sa susunod na linggo, ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: DZRP, Radyo Pilipinas, brings you another exciting and informative program in shortwave radio. Discover more than 1,001 ways and reasons to visit and enjoy the Philippines. Most exciting and breathtaking places, people, events, and culture that only the Philippines can offer.

0: designed to help students who are at risk of dropping out due to financial hardship. The administration also rolled out its Rice Assistance Program under the LGSF, with beneficiaries receiving 10 kilo sacks of rice. President Marcos emphasized that this is not a one-time distribution. Qualified recipients will receive rice 6 times a year or once every 2 months. The event also featured the turnover of barangay development equipment procured through the assistance program, underscoring the administration's push to strengthen local governance and community services.
1: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin, at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin yan. Huwag po kayong nag-aalala, dito po ang inyong pamahalaan, nandito po ang gobyerno na nag-aalalay sa inyo, na tumutulong sa inyo at tinitiyak na yung buhay po ninyo ay maging mas maginhawa, kahit kaunti lang makapagdala po ng ginhawa sa inyong mga buhay.
0: That was Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Dateline, Malacañang.
0: Still on Monday, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. reaffirmed his administration's push to expand government assistance and strengthen support systems for vulnerable Filipinos as he led the Bawat Bayan Makikinabang rollout in Mandaluyong City. Speaking before residents at the Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium, the president said the government continues to look for ways to deliver timely and meaningful aid to communities still struggling with daily needs.
1: Yan po ang ating ginagawa, at patuloy po ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang kayo po ay mabigyan ng tulong, na kayo po ay naaalagaan, kayo po ay nangaalalayan, dahil po alam po natin marami pa po sa atin ang nangangailangan ng tulong. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay hindi kami nagpapahinga, at lahat kami ay lagi kaming nag-iisip kung ano pa ba ang mga paraan na magagawa natin upang matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, at paano paratingin ang tulong na yan sa taong bayan para maramdaman at magamit agad. Kaya't asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nandito, ang pamahalaan ninyo ay laging nag-iisip ng lahat ng bagay na maaaring gawin upang tulungan kayo. At hindi lamang na nag-uutos kami na ito yung gawin ninyo, ito yung gawin nyo. Nakikinig din po kami. Kung may kailangan kayo, kung meron kayong nakikita kailangan ayusin, sabihin po ninyo sa amin. Gagawin po namin hangga't kaya namin gawin, gagawin po namin. At tuloy-tuloy po dapat ang ugnayan, hindi lamang sa gobyerno, kung hindi sa isa't isa. At sa ganung paraan, lahat ng pangangailangan at least malalaman natin, at kung at makahanapan natin, kung hindi solusyon, pantulong man lang. Yan po ang aming hangarin sa pamahalaan nito. Andito po kami, nakikinig po sa inyo, nag-aalalay po sa inyo, nagmamahal sa inyo, at ginagawa lahat para pagandahin ang inyong mga buhay.
0: Monday's rollout in Mandaluyong is part of the administration's nationwide expansion of the Bawat Bayan Makikinabang program, following earlier launches in Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, and Pasay. The initiative aims to strengthen grassroots governance by directing national resources to barangays

0: Magandang araw sa ating mga taypakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayon. At syempre, patuloy niya po rin po kami nga nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. Live na live po yan, may live streaming tayo. At syempre, meron din po tayong re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At bukod sa naturang audio-visual na live stream, ay meron din po tayo no, na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Paano po ba ito ma-access? Syempre, unang-una, dapat po munang pumunta sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman po para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. At matapos po ma-download at ma-install po ang naturang mobile application, pakihanap na lang po ang logo na nasa aming likuran. Ayan, although hindi makikita ng mga nakikinig sa atin no, sa audio, pero ayun, basically yun na po yun. No? At syempre, bukod dyan, ay talaga po nga pinalawak ang ating reach no, dahil meron tayong shortwave radio sa pamagitan po yan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o ang United States Agency for Global Media o kilala rin bilang Voice of America. So paano ba tayo na papakinggan no, sa pamagitan ng shortwave radio? Unang-una po sa lahat ay ang Warm Heart po ay nai-air po sa shortwave radio Lunes po na madaling araw mula within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So basically yon ang mga frequencies na dapat hanapin ng ating mga tagapakinig sa shortwave radio upang kanila pong mapakinggan ang Warm Heart maging ang iba pa nating mga programa no, na under ng Filipino service ng ating himpilan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na banggitin ang mga replays. No? Kasi meron tayong replays every Saturday and Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. So meron po no, para sa mga gustong maka-catch up no, sa radyo mismo ay AM band po yan, no, yung 1278 kHz. No? Kaya naman tandaan nyo lamang ang kilohertz na yan, no? 1278 kilohertz para po sa mga nais makinig ng Warm Heart sa pamagitan po ng ating sister station na Radyo Magazine. At syempre, Drizel, no? Ay, dadako na tayo. Ayan, medyo hati kami ngayon, no? Kung nakikita nyo, hati kami ngayon sa mic at malalaman nyo kung bakit kaming dalawa ay magkatabi ngayon, no? Dahil meron tayong mga guests no, live na live dito sa ating studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. So introduce na natin kung ano ba yung topic for today no, natin dito sa Warm Heart. Kaya naman sa panahon ngayon no, kung saan dumarami nga ang hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan mula sa academic pressure hanggang sa personal na pinagdadaanan, lalo pang pinagtitibay ang kahalagahan ng mental health support sa loob at labas ng mga paaralan.
1: Kamakailan, inilunsad ng Department of Education ang mas pinaigting na Learner's Helpline na layong magbigay ng agarang tulong, gabay at psychosocial support sa mga mag-aaral na nangangailangan.
0: At sa pamagitan ng helpline na ito, mas napapalapit ang mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan sa bawat estudyante na nangangailangan ng kausap at gabay. Ngayong araw, pag-uusapan natin gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga inisyatibo, paano ito makatutulong sa kaligtasan, kapanatagan at kabuuang kapakanan ng ating mga mag-aaral. At paano natin mahihikayat ang mas maraming kabataan na magsalita at humingi ng tulong.
1: Samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at suporta sa ating mga mag-aaral kasama ang ating mga panauhin itong edition ngayon sa Warm Heart.
0: Ayan nga, no? Sabi ko nga kanina, meron tayong live studio guest. At yun nga, live na live ngayon dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School at siya ring presidente po ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At bukod kay Sir Ricardo, ay makakasama natin si Ma'am Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, Sir Ricardo and Ma'am Marian, welcome po sa programang Warm Heart. Ayun, pabati po muna.
2: magandang umaga to all of you guys.
3: Ayan, good morning po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming munting studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. We know that this is a Sunday and supposedly no isang family day, pero pinaunlakan niyo pa rin po kami no para sa edisyong ito ng Warm Heart, dahil mahalagang mahalaga po no ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa mga estudyante po natin no, particular dito sa NCR, dahil nga po presidente ng FAPSA NCR si Sir Ricardo. So unang-una po sa lahat no, ano po ang pangkalahatang reaksyon ng FAPSA no sa paglulunsad ng DepEd nitong tinatawag na Enhanced Learners Helpline?
2: Okay. Well, anyway, ang supposedly planning namin by next week pa siguro no, pero we haven't started planning yet regarding doon sa nilunsad na yung inisiyatiba na nagobyerno sa atin. No? Pero para sa opinion ko or para on behalf of PAPSA, medyo napakalaking, very timely, napakagandang pag-usapan to, lalo na sa hindi lang kasi academic kung aspeto ang pag-aaralan ng mga bata, kasama din ang emotional at psychological aspect.
1: Para po kay Ma'am Marian, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo bilang sa private sector po tungkol po dito sa ganitong initiative ng DepEd?
3: Yes, actually, napakaganda ng support nito kasi nga kumbaga hindi naman lahat ng estudyante ay may sapat na support system sa bahay o sa paaralan. Kaya itong ginawa ng DepEd na to ay malaking bagay para sa ating mga mag-aaral.
0: Mm-mm. Siguro babalik ako kay Sir Ricardo, no? Sa pananaw po no ng FAPSA NCR, ay paano po ba eksaktong makatutulong itong inilunsad ng DepEd na Learners Helpline sa mga estudyante po no na nasa private schools?
2: Ah, okay. Well, anyway, ang FAPSA kasi no, ang normal membro namin ay mga small and medium schools. So basically, ang kakulangan namin ng mga registered counselors sa eskwelahan, yes, eh napakalaking tulong talaga itong initial ano itong initiative ng gobyerno. Unang-una, magsisilbi itong ano kami mga magiging bridges or magiging bridge para matulungan namin yung mga bata may mental health problem na may direkta namin doon sa TeleSafe, na yung Learners TeleSafe helpline, kung saan pwede namin introduce sa mga bata during the parents orientation, during the student orientation. So basically, kami mga pribado, lalo na yung mga may kakulangan sa registered counselors, eh may papaalam namin sa mga bata na pwede silang humanap ng makakausap through online na nilunsad ng DepEd program.
1: Sir, follow up lang. Sa kasalukuyan po ba sa mga support system po natin dito sa private sectors, paano po natin natutulungan sila habang hindi pa po natin ipapalabas tong helpline na to?
2: Actually, ang pribadong eskwelahan naman, no, ang first guidance counselor ng mga eskwelahan is yung teachers nila. Aside from that, may mga counselors din, may mga guidance din tayo, may mga guidance offices. Even though they are small school or medium school, may mga matatakbuhan yung mga bata kung saan may mga psychological problem. No? Pero most of the students from private schools, eh, mayroong emotional shyness, kumbaga nahihiya silang lumapit sa teachers, may na lumapit sa mga guidance counselors nila. So basically kapag napatupad to ng maayos yung online learners helpline for private for public and private, kasi wala namang ina-identify na kung nasa privado or nasa publikong paralan ka. Eh malaking tulong to kung ang mga kabataan ngayon lalo ang Gen Z is more on the online and on telepono ang ginagamit, no. So basically malaking tulong talaga ito.
0: Yes. Siguro mabalik tayo kay Miss Marian, no. Sa kasalukuyan, meron po bang katulad na support systems na ba ang mga private schools para sa mental health po ng ating learners?
3: Yes, actually nabanggit nga rin ni Sir kanina, no. So meron tayong mga guidance offices, may mga counselors tayo, meron tayong mga wellness program. Kumbaga sa private kasi mas active, no. Kumbaga nag-iisip kami ng mga ways na paano makakatulong sa mga mag-aral. Pero again, syempre limited pa rin yung aming mga resources. Kaya mas kailangan pa rin namin ng mga trainings doon sa mga teachers, and of course, kailangan din natin ng mga psychologists talaga na mas nakakaalam ng dapat na gabay.
1: Ma'am, tanong ko lang din po, if ever po, follow up lang din po, since nasabi nyo nga po, small schools, yes, po ang ano natin, small and medium. Paano po natin natutugunan yung pangangailangan po? Tapos, kapag nahaharap po, kunyari may issue po yung bata, paano po tayo nakakatulong sa kanila?
3: Actually, ayan po, ano, bilang administrators, napakahirap. Kumbaga, ito yung magagawa talaga namin na magbigay kami ng kaalaman sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. So, syempre, kailangan din namin na magbigay ng mga information campaigns, seminars, orientation, programs, kompleto po lahat yan. Para, kumbaga, maging aware sila na hindi sila dapat matakot na humingi ng tulong.
0: Mabalik lang po ako kay Sir Ricardo po, no. Given na meron na pong kahit papaano yung support systems po na naipo-provide ang ating private schools para po sa ating mga learners, ano po ang nakikita nyo pa na puwang, no, na maaring punan nitong learners helpline?
2: Sa pampubliko at saka sa pribadong paaralan kasi very limited yung oras, no. Basically from Monday to Friday, sometimes may online pa. Unlike kapag itong na-launch ng maayos tong learners helpline, basically it will be 24/7, no. Even during Saturdays and Sundays pwedeng tumawag yung bata. Most of the time pag nasa bahay yung bata, all alone, she or he can use yung cellphone niya to call the hotline, no. Yun yung malaking tulong, alternatibong paraan para matulungan yung bata sa pangangailangan niya nakausap.
1: Tanong ko lang din po, sir, paano po natin matutulungan ang DepEd para mapalawak po natin yung access, lalo na po since sa mga maliliit at saka medium size na mga schools?
2: Siguro ang pinakamabisang paraan yung unang-una ma-introduce namin sa bata kung paano gamitin yung may number kasing tinatawag, ano, yung number sign 33733, which is very very easy to memorize.
1: Yes.
2: Siguro sa ganung paraan ma-introduce namin sa mga bata kasama na din sa magulang during parents orientation at saka during the first 2 weeks of orientation sa students. Masabi namin kung paano gamitin yung hotline na to. Pangalawa, may mga proper what do you call this? Meron kami mga board, no, mga board
3: seminars. Yes.
2: Pwede namin ma-introduce kung paano magiging tulong para sa mga bata, para sa kanilang psychological and mental health, no. And pangatlo, probably yung isama namin sa mga diary namin na ang bata makikita nila every now and then na pwede silang tumingin ng tulong all throughout the entire year na nagano.
0: Mabalik lang ako kay Miss Marian, no. Base po, no, sa inyo pong mga na-obserba po, no, lalong-lalo po dun sa school kung saan po kayo namamahala, ano po ang mga karaniwang mental health concerns na kinakaharap po ng mga students po natin sa private schools?
3: Actually, yung una-una dyan, yung academic pressure. Kasi kagaya ngayon, no, 3rd term na po tayo ngayon, medyo mataas na rin po yung grades na kailangan ma-comply ng mga bata. At yun nga din, isa rin po yung bullying at ganun din po yung sa ating problema rin ng mga bata o mag-aaral sa kanilang pamilya.
1: Gaano po kaya kalawak or kahalaga ang pagkakaroon ng direktang access natin sa NCMH or Mental Center for Mental Health?
3: Actually, yan po talaga ay napakahalaga. Kasi pagka tumawag tayo directly sa kanila, talagang yung gabay na ibibigay nila ay tama. Kasi sila ay well-trained na mga professionals na magbibigay po talaga ng mga gabay sa ating mga mag-aral.
0: Mabalik lang ako ulit kay Sir Ricardo po, no? Sa inyong palagay po, bilang kayo po ay presidente ng FAPSA NCR, ay magiging handa ba ang mga mag-aaral na gamitin itong learners sa helpline na ito o meron pa ring existing na stigma po, no, sa usaping mental health?
2: Siguro ang sa aking pananaw, no? Mas maganda pag-usapan namin bilang mga officers ng FAPSA and at the same time, ma-introduce namin sa mga member school yung kahalagahan ng helpline na ito, no? Ang normal stigma kasi sa mga kabataan ngayon, no? Naiiya sila, hindi na ma-introduce yung sarili nila at sometimes being alone, ayaw nila may kausap. So basically, ang dapat namin gawin bilang FAPSA, bilang federasyon at bilang namumuno sa federasyon na to, ipaalam namin sa lahat ng miyembro kung ano yung ultimate purpose ng learner's helpline na inintroduce ng DepEd para sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Pangalawa, sisiguruduhin din siguro namin na masabihan yung mga miyembro na itong mga helpline na tatawagan nila ay mga professional, no? Directly from National Mental National
1: Center for
2: Mental Health, no? Basically, these are all professional people. So basically, ang siguro ang may papayo lang namin is ma-introduce lahat ng mga pribado at saka pampublikong paaralan din.
1: Follow up ko lang, sir. Paano po tayo makakasiguro kung ayung sa privacy, since mga bata po kasi to. So paano po tayo makakasiguro yung sa privacy nila na hindi makakalabas, hindi makakaapekto, hindi rin siya magagamit para sa mga medical advances po ng ibang tao sa mga sex studies nila?
2: Hindi lang ngayon, no, pero during the past several years na, in-implement na yung data privacy law. Normal to na ni-implementa ng mga bawat pribadong paaralan. Normally, pagpipictures ng bata, pinagbabawal lang po yan, matagal na. No? Yung paggamit ng mga bata sa mga social media sites. So, sa panahon ngayon, kung merong ganyang hotline, basically, ma-implement din namin yung data privacy ng bata. Pangalawa, non-disclosure policy ng eskwelahan. Meron nung kami sa mga pribadong paaralan. No? And pangatlo siguro, masasabi namin sa mga bawat bata ng mga pribadong paaralan, yung security lines. Na kapag sila yung tumawag, basically, direct line doon sa mga professional people.
0: Ito naman po, no? Mabalik ako ulit kay Ms. Marian. Given na kayo po mga CEO and administrators po, no, ng mga private schools, ano po ang mahalagang papel na gagampanan po ninyo sa pagpapalaganap ng kamalayan? Hindi lamang patungkol dito sa Learner's Helpline na inilunsad po ng DepEd, kundi sa mental health awareness in general.
3: Yes, actually, ang pinaka-importante talaga sa amin dyan, ano, yung pagpapalaganap nga ng awareness, no, yung regarding sa ating mental health. Pangalawa, syempre, of course, kailangan mag-isip din kami ng mga ways, no, paggawa ng mga programs, orientation, policies, no, na maghihikayat sa mga estudyante na hindi dapat sila mahiya at walang dapat matakot sa paghingi ng tulong sa mga professional.
1: Tanong ko lang po, both po, at sino po sa inyo. Ano po yung maaari nating idagdag na mga programa pa po para maging effective po itong magiging hotline para sa mga bata po?
2: Ms. Maria, sige.
3: Yes. Siguro ang kailangan dagdagan pa natin dito kasi aminin natin, limitado pa rin naman kasi mga trained responders natin. Siguro yun po yung dagdagan. Ganun din po yung mga trainings and seminars din po para mas dumami pa at mas marami pa po ang matulungan natin mga mag-aaral.
2: Okay, tama. Malinaw, tama yung mga sinasabi ni Ma'am Maren. Pero ang sa akin lang, sa aking pananaw siguro, we have to orient din yung mga magulang. No?
0: Yes.
2: Kasi ang unang seguridad ng bata is nasa tahanan, nasa bahay nila. So basically, we have to orient all the parents na itong help learners helpline magiging tulong sa mga kabataan ngayon. No? After pandemic kasi, after two to three years of pandemic, lumabas yung mga psychological, no? Yung mentalidad ng bata na medyo may mga problema. So basically, ang unang tinatakbuhan yan, kundi bahay, eskwelahan. Siguro itong magiging initiative ng gobyerno para magkaroon ng hotline for students na may psychological problem is very yung initiative is very timely sa panahon ngayon. So basically this is very good for DepEd.
3: Yes. Mabanggit. Yes. Oh, actually maganda po talaga. And to be honest, Sir Rick, ano, kasi active din po kami sa LGU po namin from Caloocan. Since 2024, isa rin po ako sa naatasan din po ni Mayor Along Malapitan through private schools naman na kakausap kami ng mga

0: Hindi nung papatalo ang Taguig area.
1: Yes.
0: Ang Taguig, no? Not to mention na may nangyari kasi sa amin sa Taguig. It was last year. Maybe because of depression. Hindi namin talaga totally alam. No? Pero basically, the mayor of Taguig City, Mayor Lani, introduced the mental seminars for all the students of Taguig. No? Hindi kasama ang privado, hindi lang para sa pampublikong paaralan. Pero basically, meron din kaming tinatawag na, I don't know if this hotline, pero meron kaming opisina kung saan pwedeng pumunta yung magulang para i-report yung mga bata na mayroong psychological problems. No?
1: That's nice to know po, no? Talagang may pang...
0: Very timely. Oh.
1: Very yes, timely, oh. Very timely, no? At ang maganda na mapakinggan na itong mga LGUs natin dito sa Metro Manila ay talagang masigasig, no? Yes. Sa pagpapromote ng mental health awareness and education, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. And speaking of, dahil nabanggit nyo yung kumbaga mga initiatives sa Caloocan and Taguig, sa inyong... palagay po, no, overall, no, bilang mga administrator, CEO ng private schools, sapat na po ba ang kasalukuyang resources at training ng mga paaralan, no, mga schools para tugunan po ang psychosocial needs po ng ating learners?
0: You can start, ma'am.
2: Yes, sa aking palagay po, sa akin lang naman, may mga paaralan pa rin na kulang pa rin sa resources at special trainings pagdating sa mga psychological support. Kaya siguro, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng tuloy-tuloy na training para sa mga teachers, counselors, school personnel. Ganon din, sinabi nga ni Sir Rick, magsimula rin tayo sa mga magulang.
0: Sa pananaw ko naman, hindi pa siguro, hindi pa natin natutugunan, hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero basically, hindi pa siguro ganun kahanda yung gobyerno. Kasi in the first place, these are all professional people na dapat nila makausap. So kapag marami na huyo tumatawag, baka mayroong kakulangan. No? Pero hopefully with the budget of DepEd, kayang tugunan itong lahat na pangangailangan ng ating mga mag-aaral.
3: Since nabanggit niyo po kanina po na different cities po may mga initiatives po, no?
2: Yes.
3: Particularly po sa mga community and sa mga magulang po, tingin niyo po paano po sila makakatulong para po sa mental health ng bata, tapos matugunan po yung mental health initiatives po nila?
2: Unang-una sa magulang, kailangan talaga may acceptance, yung pagbibigay ng emotional na suporta doon sa kanilang mga anak. Hindi kasi po pwede ng pag-uwi mo, trabaho ka, pagod ka, wala na. Kailangan lagi-lagi, kahit malaki na yan, hindi lang bata ang iniisip natin. Hanggang sa paglaki nila, nandun ang gabay ng mga magulang.
0: Siguro ang magiging papel namin mga maging CEO and administrator of school, ng mga pribadong school, lalo ng mga small and medium na wala hong kakayanan mag-employ ng mga registered guidance counselors. No? Siguro ang magiging initiative move namin mga private school is to introduce to all parents na meron tayong ganitong helpline. No? Meron tayong may matatawagan ng mga bata. Pangalawa, ipaalam din sa mga magulang yung walang panghuhusga sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na emosyonal. No? And pangatlo siguro, alamin din nila, malaman din nila dapat na ang unang nagpapagligtas ng mga bata, lalo na may mga emotional problem, is yung tahanan. So, these are all the proper orientation to all the parents na dapat malaman nila yung kahalagahan ng pamilya sa pagtulong sa bata sa mga ganitong problema.
1: At bagamat gusto ko pa pong at gusto pa namin pahabain, no, ang ating diskusyon, pero ito na lamang siguro ang hihingin ko po sa inyong dalawa. Ano po ang inyong mensahe sa mga estudyante at sa iba pa pong private schools, no, tungkol sa kahalagahan ng kumbaga yung seeking professional help po, no, sa panahon na mayroon pong mga hamon pagdating sa kalusugang pangkaisipan?
2: Yes, of course. Una-una, lagi nating isipin na hindi kayo nag-iisa. Andito kami, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi lahat kasi ng laban ay nakikita. Eh, no? So dapat matuto tayong umunawa kung ano ba talaga ang nararamdaman, at dapat malaman din natin kung ano rin po ang dapat ang tamang gabay sa ating mga mag-aaral.
0: Okay. Ako ang mga ipapayo ko lang siguro sa mga estudyante, ano,

0: Nandito dito ang paralan para sa pangalawang tahanan nila kung saan pwede nilang hanapin yung solusyon sa kanilang mga problema emotional at psychological. Pangalawa, gusto ko rin ipaalam sa mga magulang, no? Mga paaralan na kagaya natin. Yes. Patuloy natin bigyan ng espasyo yung ating mga paaralan kung saan merong matatakbuhan yung mga estudyante na merong mental and psychological problem. And lastly, siguro sa FAPSA, magtutulungan kami kung paano namin i-orient yung mga magulang through seminars, through trainings din, para malaman ng mga magulang paano ang gagawin. So basically, ang asosasyon, ang federasyon namin is malaking tulong din at ma-introduce sa mga bawat administrator kung ano, gano'ng kahalaga yung nilunsad kamakailan ng ating gobyerno para sa helpline na ito, no? Yung hotline. Very simple, madaling i-memorize yung number, no? Isa number sign 33733. So, yun lang, no? Ilagay natin sa mga bulletin board natin kung saan pwede makita kagad ng mga bata. So, yun na siguro yung mga inisyatibo namin, mga pribadong paralan.
1: And with that po, maraming salamat po, Sir Ricardo and Miss Marian, for giving us a very kumbaga yung mga insights po, no, patungkol po dito sa inilunsad ng DepEd na Learners Helpline, na talaga na mga isang initiative na hopefully ay mapupunan yung gap pagdating sa usaping mental health among our students. Hindi lamang po, no, sa private schools, kundi maging sa public schools na rin po. Maraming salamat po sa uulitin po. And God bless po. Hopefully, hindi ito ang first and last.
0: Thank you. Maraming salamat po. Thank you.
1: At atin pong nakasama dito sa edisyong ito ng Warm Heart, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, at siya rin po ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At syempre kasama din po natin si Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman po ng Green Pastures Christian Academy. Sa pagbabalik po ng Warm Heart ay tutungo na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
8: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo!
9: Ma! Tama na!
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano? Game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
15: Attitude of gratitude.
16: Attitude of gratitude.
17: Attitude of gratitude.
18: Attitude of gratitude. Gratefulness.
19: Gratefulness.
18: Gratefulness.
19: Joy.
18: Joy.
19: Joy.
18: Appreciation.
19: Appreciation.
18: Appreciation.
19: Attitude.
18: Attitude
19: of gratitude.
18: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayun, so nandiyan na tayo no, sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan amin po nga binabahagi ang mga kwento ng mga pasalamat. No. At syempre, dito ay nag-i-invoke din tayo sa iba, no, nag-i-instill din tayo sa iba no, ng mga katanungan kung paano ba, kung baga matitrigger no, ang ating grateful heart. Siguro basahin ko muna no, bago tayo magkwento sa ating mga tigapakinig. Una sa lahat, no, ang unang katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ay, pang-anim naman dyan, no? What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today? Siguro ako na muna, no? Ang magsasalita. Siguro ang aking sasagutin ay yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why. Siguro yung nilulook forward ko kasi ay yung this week, ayan, kasi meron akong a-attendan na seminar no sa Tagaytay no. Bale seminar talagang bubunyag na no. Seminar siya na spearheaded po no ng ating isa sa mga partners natin dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi dun sa seminar na yon ay talagang magagagabayan no ng CFO ang mga media people katulad ko natin no, kung paano ba dapat gawa ng mga storya no ang ating mga tinatawag na non-resident Filipinos. Bali yun na yung tawag no sa ating mga kababayan na permanente ng residente abroad, non-resident Filipinos. O yan no, may term na kagad no na tayo ay natutunan, and looking forward ako na mas marami pang matutunan given yung mandato ng ating istasyon na makapag bigay serbisyo hindi lamang sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos na nais din maging informed no and educated patungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So panibagong learning, ako naman ay always open to more learnings no, kasi ako ay very eager to learn para syempre bukod sa career growth ay magkaroon din ako ng personal growth in general no, kung ano man yung matututunan ko doon sa paparating na seminar. So looking forward ako dyan, and syempre nami-miss ko rin ng Tagaytay no, kasi parang isang beses pa lang ata akong nakapunta sa Tagaytay and this would be my second time, so looking forward ako na makabalik ulit no sa Tagaytay. Ikaw naman Drizel, ano ang pinagpapasalamat? Anong katanungan ang nais mong sagutin para sa edisyong ito ng Warm Heart?
1: Para sa akin, ang gusto kong sagutin is which people in my life am I grateful for? Sobrang grateful ako and thankful ako to have my family, especially my dad, my mom, my brothers, pati sister-in-law ko. Kasi sobra silang supportive sa journey ko. Sobra silang di man, not in a bad side, pero sila yung number one critic ko. Sasabihin nila sa akin, eto yung mali mo, eto yung ganito mo. Hindi para husgahan ka or i-judge ka, kundi sila yung tao na sasabihin nila yun para mag-improve ka. And I'm so, so thankful to have them in my life.
0: No. Ayun, baka gusto mong pasalamatan sila direkta, no? Oo, kasi for sure, no, dahil nabanggit mo sa akin no nitong pag-uusap tayo ay mukhang nanonood sa iyo ang iyong father dear. No, it's an honor. Sige.
1: Hello sa aking pinakagwapong ama at pinakamagandang ina ng buong mundo. Father dear, Togs Nanyong at Bobot Nanyong. Hi po.
0: Oh, kung hindi niyo po kung hindi niyo pa po alam, no, matatawag na isang veterano, no, dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service ang father ni Kawarm Heart Drizzle na si Sir Togs Nanyong. So pabati, isa pong malaking karangalan na pinapanood niyo po kami. Pero syempre para din ma-witness yung growth ni Drizzle dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dahil bukod sa pagiging isang producer, marami na siyang ginagawa dito, no, na masasabi na first time, no?
1: Yes,
0: di ba? Kaya looking forward din ako, no, bilang ka-warm heart mo, no, dito sa ating himpilan na ma-witness pa, no, ang iyong improvements, no, dahil ako, nakaka-witness ako pagdating sa pagsulat, parang malaki ang improvement nitong si Drizzle. Kaya looking forward pa tayo, no? Hindi lamang dun sa mga other works na dito sa istasyon, kundi lalong-lalo na dahil nandito na tayo sa Warm Heart, no? Looking forward tayo na makita pa, no, kung ano ang kaya pang ibigay sa atin ni Drizzle dito sa ating programang Warm Heart. At with that, no, ay syempre pararaanin nating muli ang ating mga paalala mula sa istasyon dahil susunod na po ang ating mga public service announcements na ihahatid po sa atin ni Kawarm Heart Drizzle. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Warm heart.
13: Warm heart.
12: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
14: Alamin ang ilang mga self-help tips.
12: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
13: Warm heart.
0: At nagbabalik na po tayo sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizzle Nanyong.
0: Ayun, so narito na tayo, no, sa panghuling bahagi ng edisyong ito ng ating palatuntunan sa araw na ito, kung saan ihatid po ni Kawarm Heart Drizzle ang mga public service announcement na may kinalaman po sa mental health community dito sa Pilipinas. Go ahead, Drizzle.
1: Okay, para sa una nating public service announcement, ang Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation o FEUNRMF ay inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa isang eksklusibong open house para sa programang Bachelor of Science in Psychology nitong darating na Sabado, May 30, 2026. Ang layuning ng nasabing aktibidad na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga interesadong estudyante na masuri ang larangan ng mental health at behavior sciences. Ito ay may temang Cracking the Code of Human Behavior, Why Enroll in BS Psychology. Again, ito ay sa Mayo 30, 2026, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Tower Building 12 Floor Audiovisual Room sa FEU-NRMF. Sa mga interesadong estudyante, magkakaroon din ng libreng entrance exam sa gaganapin na gaganapin mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. Sa mga nais na makalahok, maaari kayong mag-register gamit ang official na Google form na makikita sa kanilang FB page. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang mobile number na 0917-185-0934 o 0917-183-1521 at maaari din kayong mag-email sa admissions@feunrmf.edu.ph. Para naman sa second na public service announcement, ang Mental Health Hour ay inaanyayahan kayong lumahok sa gaganapin na Certified Empathic Listener Workshop na gaganapin sa darating na May 30, 2026 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang programang ito ay para ma-level up ang kakayahan sa dialogo, ma-develop ang inyong emotional intelligence at pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ikaw ay interesado, maaari kayong dumalo ng personal sa eMERGE Space Quezon City o makibahagi sa online sa pamamagitan ng Zoom live streaming. Limited slots lamang ito, kaya kapag gusto po ninyong lumahok dito, maaari kayong magparehistro at bisitahin ang kanilang FB page sa Mental Health Hour. Sa ating pangatlong PSA, ilulunsad ng People Management Association of the Philippines o PMAP at MFAT ang isang libreng webinar na may pamagat na Employee Financial Wellness and Mental Health, Managing Money Stress in Uncertain Times, sa darating na June 3, 2026 sa pamamagitan ng Zoom video conference mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. Ipapaliwanag dito ang ugnay ng financial wellness and mental health habang nagbabahagi ng praktikal na paraan upang ma-manage ang stress at mapanatili ang mental well-being sa gitna ng hamon ng pananalapi. Makakasama dito si Ms. Norvi Tiong, isang senior psychologist at psychotherapist sa EMPATH at kasalukuyang head ng Psychology Department sa DOH Las Piñas, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Sa mga interesadong participant, maaari kayong mag-visit sa kanilang FB page para makapag-rehistro. At sa ating panghuling public service announcement, ang Child Fam Possibility Psychosocial Services o CPPS ay magkakaroon ng isang libreng pampublikong online workshop na may pamagat na Spot, Support, Sustain, a leader's role in mental health in the workplace. Sa darating ng May 30, 2026 sa alas 10 ng umaga via Zoom, bibigyang konteksto ang mental health ng mga individual, kupunan at organisasyon. Dinisenyo ito para sa mga human resource personnel at mga pinuno ng kumpanya upang matulungang matukoy ang mga source ng pagod, stress, pagbibigay ng suporta sa mga kasamahan at overall positive outlook ng kumpanya. Limitado lamang ang slots na ito para sa mga gustong sumali at ang deadline nito ay sa May 28, 2026 para makapagparehistro.
0: At yan ang mga public service announcements na inihatid sa atin ng ating ka-warm heart na si Drizel. So Drizel, ito bali ang second episode na official kang nakasama dito sa Warm Heart. So kumusta ang experience?
1: Masaya, fulfilling, and challenging.
0: Oo, bakit challenging?
1: Challenging kasi kailangan napag-aralan mo yung magiging topic para alam mo kung paano mo i-handle yung mga guests natin. Katulad kanina, sila Ma'am Marian at siya kasi Sir Ricardo. So, dapat makapag-contribute din tayo ng mga magagandang information sa mga tagapakinig at nanonood sa atin.
0: Oo, kasi yan naman talaga ang ating mandate, ang ating goal, objective dito sa Warm Heart. Ang mapalaganap pa, no, ang mental health awareness and education. Kaya mahalaga na, of course, sa pag-aaralan talaga natin yung topics na dinidiscuss natin dito sa programa. And at the same time, ay syempre, maipunla natin, no, sa isipan ng ating mga taga-subaybay kung bakit dapat nating i-advocate, no, ang mental health awareness. So ito, no, isa na namang edisyon ang ating tinatapos ang ngayong araw ng Linggo. Syempre, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control ay nandyan si Ma'am Susan Aison, sa ating Warcast nandyan naman si Hero Lucero, at syempre sa ating audio live streaming at ang nagsilbi rin, no, na ating executive producer, no, para sa araw na ito na si Sir Leo Magpayo. Pero actually kanina ay kumbaga all around talaga, no, all rounder, no, kumbaga sa mga artists, no, kayang gawin lahat. Yes. Ayan. So yun, at syempre pasalamatan din natin ang ating mga resource person para sa araw na ito, kina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, na siya ring presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA, NCR, at kay Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, very looking forward tayo, no, in case na mag-guest sila dito ulit sa Warm Heart. Ito na. Matatapos na ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: at ito ang Warm Heart.

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Muli po, welcome sa isa pang edisyon, episode ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ang programang Bridges on Air ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng collaborative effort ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang.
1: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: And of course, syempre, sa edisyong ito ng Bridges on Air, naku, marami na naman po kaming ihahatid sa inyo na mga impormasyon, panayam, lalong-lalo na dito sa CFO Community Correspondent natin. Kasi nasa ano siya ngayon? Nasa 39th Ayakat Ad Vocom. Ano ba yung 39th Ayakat Ad Vocom na yan? Malalaman natin mamaya. Mula kay John Nicolas Ruelios, ang ating CFO Community Correspondent. At mamaya, Ares, sa Pilipino naman, Pinoy Ako segment, sino makakasama natin?
1: Makakasama po natin si Miss Hilda Arena. Siya po ang Pangulo ng Filipino Multicultural Society na dyan po nakabase sa Dublin, Ireland. Mm-hmm.
0: So, kapit lamang po ha, at ika nga, subaybayan niyo lamang po kami sa iba't iba nating mga online digital platforms, sa Facebook broadcast, sa inyo pong mga Facebook browser, type niyo lamang Radio Pilipinas World Service. Pero ang alam ko, mapapanood niyo nito sa CFO Facebook page nila. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type niyo lamang Radio Pilipinas World Service. At hanapin niyo lamang po yung Bridges on Air program. Eh siyempre, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan, so yan po ang iba't ibang mga online digital platforms at shortwave broadcast na pwede nyo po subaybayan ng mga programa ng Radio Pilipinas World Service. So dadako na tayo dito sa ating community correspondent, muna sa CFO. Nasa linya na natin si John Nichols G. Ruelios. Okay, John Nichols, kamusta na dyan sa kinaroroonan mo?
2: Maayos naman po. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Ayan, salamat po.
0: Okay, nasaan ka ba ngayon exactly?
2: Exactly po, nasa opisina po ako ngayon ng Commission on Filipinos Overseas po.
0: Okay. Eh, napag-uusapan namin ni Ares itong pagkukonvene ng CFO ng 39th Ayakat Ad Vocom. Can you tell us something about this, John Nichols?
2: Hello po. So maraming salamat po, sir. Bali, ang Ayakat Ad Vocom po, tayo po ay nagpapatawag ng meeting po sa mga membro ng Advocacy and Communication Committee ng Ayakat or the Interagency Council Against Trafficking para makita po natin ang estado ng mga activities, agendas ng mga membro na itong commitment po na to. Para po, gaya din po tayo natin ginagawa ito or kinoconvene yung mga ibang agency para po kung may mga iba pa pong agencies na pwedeng sumama, ma-involve, ayan, or maitulong po, no? Kasi syempre, when we say information dissemination po, maganda po na tulong-tulong po yung mga agencies sa pag-disseminate ng mga information, especially dito po sa human trafficking.
0: Okay.
1: Ano yung pinaka-focus ng usapan nyo ngayon dyan sa Advocom? Kasi parang pinag-usapan nyo yata yung ano dyan, yung efforts na ginagawa dun sa mga biktima ng trafficking na dyan sa Myanmar.
2: Opo. Ayan. Actually po, yung Advocom po, ayan, marami po tayong mga napag-usapan. Isa na po dyan yung nabanggit po ni Sir Ares, yung current updates na mga hotline, mga cases na nare-receive po ng 1343 Action Against Trafficking. So isa na nga din po dyan yung mga cases po ng mga forced criminality or yung mga sa scam hub sa other Asian countries. Meron din po tayong na-discuss tungkol dun sa updates ng mga cases na mga nare-recruit for armed conflict. Ayan, or makigera dun sa gera ng ibang bansa po. So yun yung isa po sa mga napag-usapan, yung mga estado nito, ano na po ba yung mga kalagayan, yung sa referral process or yung pag-assist sa mga families ng mga victims, saka yung mga victims din po. Isa din po sa mga napag-usapan sa Advocom ay yung partnership doon sa IPBA o yung International Pro Bono Alliance. Ayan, yung mga grupo po ito ng mga lawyer that tumutulong sa mga migrant workers din po natin. So malaki din kasi ang coverage nila, especially sa mga Asian countries po. Meron din sila mga partners din po. And at the same time, napag-usapan din po sa Advocom yung mga posibleng aktibidades sa National Anti-Trafficking Awareness Month sa July po. Kasi ang July po ay according sa Proclamation number 1180 ay ang national ang tinalaga po yung buwan ng National Anti-Trafficking Awareness Month po sa buong Pilipinas.
1: So magkakaroon tayo ng separate activities para dyan sa Anti-Human Trafficking Month.
2: Opo, opo. Magkakaroon po tayo, bali pinagplaplanuhan na po ng mga agencies. Individually meron din po per agency, and then pero as Advocom and ano din po Ayakat, meron din po yung kabuuan na activity na sama-sama naman po yung mga agencies naman po.
0: Okay. John Nichols, so ang topic natin dyan is yung human trafficking, paglaban sa human trafficking. So sa ngayon, batay sa datos ng CFO, ilan na yung natulungan ng CFO together with other government agencies para labanan ng human trafficking?
2: Sa numero po ng ating mga natulungan no sa trafficking, yan, let me just get po yung statistics po namin doon no. Pero sa mga na-convict na po ng 1343 action line sa human trafficking po, meron na tayong at least 3 na na-convict na mga trafficker po dito. Dahil sa yung isa po is sexual exploitation, ayan, yung isa naman po ay labor exploitation. Now as we said, hindi lang naman po yung 1343 action line ang hinahandle po ng CFO. Meron din tayo yung assistance to nationals po or yung ATN, which is matagal-tagal na rin po no na programa ng CFO. Sa ngayon po meron tayong ilang mga kaso na din po na minomonitor dito sa ATN po no. So mula first quarter hanggang second quarter po, ayan, meron na tayong mga ano po no, 36 cases na po na na-receive, at yung mga cases na yon ay either mga na-refer na po or ongoing pa po yung ating mga pag-a-assist. Ayan. So marami na rin po dyan na ni-refer natin sa mga partner po natin na agencies. Ayan po. So si 1340 naman po for this year, so far po may mga, ayan, halo-halo po kasi ang 1343 eh. Hindi lang po ito sa hotline itself. Meron din po mga online reports. May mga ano rin po ito, Facebook reports, na which is 35 na po yung cases na hinahandle ngayon ng CFO. And karamihan din po dito na-refer na rin natin either sa NBI, sa DMW, sa DFA, or sa mga Philippine Post po natin sa ibang bansa.
0: Ayun. So, matanong ko lang, if you're going to gauge itong paglaban sa human trafficking through this ICAT, how will you gauge this, success nitong ICAT laban sa human trafficking?
2: Ayan. Actually po, siguro masasabi ko po na very successful tayo. Kasi hindi naman po tayo ma-awardan ng around four times ang ayan. Pilipinas. No? Ayan, sa ATIP, ayan, ng US department po. No? Ayan. So, very effective po. Masasabi natin na ang Pilipinas po ay may mga patakaran tayo, mga polisiya na nagbibigay ng proteksyon, serbisyo sa mga biktima at mga posibleng maging biktima din ng trafficking. And then, hindi naman din po nawawala yung active program services ng bawat agency. Yan, meron tayong ginagamit ngayon na communication plan wherein ito po yung paraan natin para mas maging epektibo pa yung information campaign ng Ayakat din po. So masasabi ko po na yung award sa atin ng US State Department po for several years na number one po, ayan, diba? Tier 1 po ang Pilipinas is talagang mapagsabi na very ano po, successful naman po tayo pagdating sa parte po na yon. Ayan, despite syempre ang trafficking ay syempre nangyayari pa rin po. Pero yun nga din po, kung tuloy-tuloy man po sila, tuloy-tuloy din po tayo sa paglaban at pagprotekta sa mga kababayan natin.
1: Alam niyo Sir Ray, may isang ginawa ang CFO na hindi masyadong nabibigyan ng pansin pagdating sa kampanya against human trafficking. Last December, nagkaroon ng ano, nagsimula yung kampanya sa mga airports, sa mga pier, sa mga bus terminals. Kasi yung mga human trafficking victims, karamihan yan galing ng probinsya.
0: Okay.
1: So, nagsisimula yung biyahe nila doon sa mga bus terminals, sa mga bus stations,
0: oh,
1: sa mga pantalan, bago yan makarating sa mga airports. So, meron pong savings ang CFO ginamit para maglabas ng visual campaign sa mga, 'di ba sa airport may mga TV ano doon.
0: Parang public service announcements.
1: Mga public service announcements. Actually nalalabas natin dito sa World Service yung makikita mo lang siya, napakasandali lang na kung ikaw kung biktima ka ba ng human trafficking. Habudol 'yan. Tawag. Maraming nakakakita noon. At yun nga, nalalaman nila may hotline. Tatawag sila sa hotline.
0: At doon nasasagip sila through that.
1: Yung simpleng initiative na yun, ang laking bagay. Kasi yung awareness niya na paano ako magsusumbong? Kasi parang yung ibang biktima na trap na eh. Paano ako magsusumbong? Yung simpleng campaign na yun na ay actually talagang idea to ni Sir Clint. Kasi doon lang din lahat yung ginawa sa CFO eh. Savings lang yan ng CFO.
0: Biruin mo yun. Yung simpleng kaigsing plug na yun, marami nang nasasagip.
1: Marami natutulungan.
0: Natutulungan. Okay. So, ano pa bang plano ng CFO pagdating sa paglaban sa human trafficking bukod dito sa ginagawa nyo ngayon, John Nichols?
2: Yan po. Regarding po dun sa ginagawa ng CFO, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Unang-una po dun sa mga tinatawag nating community education program wherein pumupunta tayo sa mga bayan-bayan po, sa mga nakikipag-usap tayo sa mga local governments, sa mga academe, mga ayan, grassroots level po, no, para ma-inform sila about the human trafficking, ayan, mail order spouse scheme, ayan, tsaka yung mga emerging trends din po, ayan. Then we also give awareness syempre sa 1343 action line. At the same time, ginagawa na rin po natin ito bilang pagbibigay information sa mga programa, serbisyo, especially yung mga diaspora programs po ng commission po para yung ating mga community po, tsaka lalo na po yung mga LGU natin, mas maging partner pa po natin sila sa mga gantong programa. And then, tuloy-tuloy pa rin po tayo dun sa mga tinatawag nating intermarriage seminars para sa mga civil registrars or mga marriage facilitator para ma-equip din po sila dun sa mga tungkol sa cross-cultural relationship, mga issues, and of course, awareness po sa mail order spouse scheme din. And meron pa rin po tayong ginaganap na Human Hindi Laruan webinar po. Ito naman po ay open to the public where we inform the public yung mga schemes ng human trafficking. Ayan, nag-iimbita tayo ng mga speaker coming from other organizations, offices, and where we discuss yun po yung mga schema, no? So for the next ano po, isa sa mga pag-uusapan naman natin is trafficking in the lens po of the persons with disability naman po. So yun, para makita naman natin yung angulo po yan ng human trafficking sa mata ng ating mga kasamahan na may mga pangangailangan po na whether physical or ano po, psychological po, no?
0: Okay, so John Nichols, siguro we're running out of material time, pero paano makakarating? Pero dun sa binanggit kanina ni Ares, may plug tungkol dun. Pero ano ba yung mga numbers na pwedeng tawagan? Ano yung mga contact numbers na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging yung mga Pilipino diaspora, mga Pilipino migrants, Pilipino overseas workers na nasa labas ngayon na biktima ng human trafficking, how can they get in touch with AYAKAT at CFO?
2: Ayan po. Yan. Actually po, yun, maraming paraan. Yan. So, yung una na po dyan, yung nabanggit natin, yung 1343 action line where they can call. And then, at the same time, nasa ano rin po ito, team bow up ng PLDT po. So, yung team bow up po, pwedeng i-download yun ng mga kababayan natin abroad. And then, pag gusto nila mag-report, hanapin lang nila si 1343. And for ano po, libre po sa kanila yung for 5 minutes yung pagre-report nila doon. So pwede sila mag-report. Second option din po, pwede sila mag-communicate through the Facebook page po ng 1343 Action Line Against Human Trafficking. Search lang po nila yung facebook.com/1343actionline. Yan, makikita po nila doon yung ating page, Facebook page po. So pwede sila mag-message doon, mag-send ng mga nakita nilang evidences, pictures, documents po. And then we also have yung online or web through the website po ng 1343 Action Line PH or sa 1343actionline@cfo.gov.ph na email address. Pwede po silang mag-report dyan. And then sa CFO directly, kung gusto po nila mag-report din, ang CFO naman po, open din po tayo dyan. They can call yung landline po ng CFO na ayan, sa main office po, itong 02-8552-4700, or they can message yung ating Commission on Filipinos Overseas Facebook page po, facebook.com/cfo.gov.ph. Ayan. And then, pwede rin po sa mismong official email, ilagay lang po nila doon sa subject kung ano po yung reason. Is that human trafficking, mail order spouse scheme, repatriation, basta yun po, ilagay lang po nila. Email lang po nila sa info@cfo.gov.ph po.
0: With that, John Nichols, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa pagbibigay mo ng impormasyon at pagre-report mo tungkol dito sa pagkukonvene ng CFO ng 39th Ayakat Advocom. Thank you very much, John Nichols Ruelos.
2: Thank you po.
0: Alright, dyan po si John Nichols, ang ating CFO Community Correspondent for today. So napakahalaga talaga labanan ng human trafficking ate sa.
1: Kailangan tayo diyan yung alerto tayo diyan dahil marami rin talagang nabibiktima.
0: Nako, daming biktima niyan.
1: Lalo na sa probinsya.
0: Oo, tapos 'di ba na? Kunyari ang ganito ang trabaho mo, so maniniwala ka naman, 'di ba? Pagdating mo dun sa ibang bansa, buti nga kung dun ka mismo sa bansa na 'yon idadalin Ililipat ka pa ng ibang bansa, itatawid ka.
1: Yung nabanggit kanina ni John Nichols na yung may mga nire-recruit dito tapos pagdating sa ibang bansa gagawing sundalo.
0: O yun na nga eh. 'Di ba merong nangyari diyan na sa Ukraine, meron
1: sa
0: yan.
1: Ukraine.
0: Sa Russia siya nag-apply, nagtrabaho supposed to be. Mamaya-maya magulat na lang siya. Nandun na siya sa battlefield kala lumalaban para sa Russia laban sa Ukraine. Eh nahuli. So naging nabalita naman dito yan at inasikaso naman yan ng Department of Foreign Affairs kung paano matutulungan. Pero isa yan sa mga forms of human trafficking, yung mga ganyan. Well, medyo magbe-break muna tayo, Ares. Pero antabayan na natin at tabayan na po ninyo mga kababayan yung ating segmentong Pinoy Ako. Susunod na po yan at makakasama natin dyan tulad na sabi kanina ni Ares, si Hilda Arenas. Siya yung president. At tama, President ng Filipino Cultural Society dyan po sa Dublin, Ireland.
3: Bridges on Air, tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ako dito sa programang Bridges on Air. Paalala lamang po, ang programang Bridges on Air isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service, and of course ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama rin natin of course si Mr. Ares Gutierrez.
1: Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan. And of course Ares, ngayong araw na to sa Pinoy Ako segment, tayo'y sasamahan ni Ms. Hilda Arenas. Mm-hmm. Siya yung presidente ng Filipino Multicultural Society dito sa... Okay.
1: At balita ko, suki mo ito sa...
0: Well, nakakapanayam na natin ito, si Ma'am Hilda. Ewan ko lang kung naaalala pa niya. I think sa, kung hindi sa global na tayo, sa babangon sa makabayang servisyo publiko. So, kung naalala pa tayo ni Ms. Hilda Arenas. Oh. Yeah.
1: So, ibig sabihin, matagal na talagang...
0: Suki na natin. Suki na natin to.
1: Matagal na tong magaling sa komunidad.
0: At saka ano, talagang involved siya sa... ikaw mga activities para sa Filipino diaspora. Alright. Okay, nasa linya na natin ng komunikasyon si Ms. Hilda Arenas, presidente ng Filipino Multicultural Society. Magandang araw po, Ms. Hilda Arenas, at welcome back po dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, this time sa programang Bridges on Air.
5: Good morning po, Sir Ray. Good morning po, Sir Aris.
1: Good morning po.
5: Good morning from Dublin, Ireland.
0: Yeah, from Ireland.
1: Ano po muna ba dyan ngayon? Good morning pa rin po ba or good evening?
5: Ano, good morning po.
0: Ah, morning.
5: Good morning. Morning. 4 o'clock in the morning po.
0: Oh, malamig ba ngayon dyan sa Ireland? Anong kamusta weather ngayon dyan?
5: Okay lang po siya. Magsa-summer na.
0: Ah, summer.
5: Medyo, yes. Medyo ulanin pa. So, we're just waiting for a good weather po.
0: Alright. Sige. Well, ewan ko lang kung naalala na Ms. Hilda Arenas na nung nakapanayam natin siya, I think, if you can remember, Ms. Hilda, na, I think doon sa babangon sa makabayang servisyo publiko o sa global na tayo nung una kong nakataupang palad si Ms. Hilda Arenas. Ano? Kasama yung, I think, yung Philippine Embassy sa I think Ireland, no? Yan, okay. So, Ms. Hilda, so kayo po ang ano, ang ilang taon na po kayo sa Ireland? Gano'n na po kayo katagal sa Ireland?
5: Oh, I arrived here 2007 po.
0: Mm-hmm. 2007.
5: So, ito na po. Yes.
1: Gano'n po karami ang Pilipino diyan sa Ireland po?
5: I'd say roughly about 30,000. Mm-hmm. 30-35 including po yung mga ano new generation na mga pinanganak na po dito.
0: Ah, okay. Ano na parang naturalized Irish ano na nationals.
5: Yes po.
0: Yun, okay. So
5: saan pero po sa census, yeah, sa census po siguro lumalabas na 20 something siya.
1: Marami rin pala. Ay,
0: saan po naka-spread out ang mga Filipinos, Filipino diaspora diyan? Sa Ireland?
1: Sa Dublin?
5: So mostly po, sa Republic ito, kasi ang Ireland is split into two. So we have the Northern Ireland, which is part of the UK. So dito po kami sa Republic, sa Southern Ireland. So mostly, yung mga Filipino diaspora dito is based sa Dublin. But also scattered around big cities. Siya.
0: Okay. Pero, 2007 nung nagpunta kayo ng Ireland dito. Yes. Saan po kayo originally dito sa Pilipinas?
5: Ah, sa Pangasinan po, Dagupan.
0: Ah, Dagupan. Pangasinense, yes. Ng Pangasinense. All right, sa Dagupan.
1: Okay. Ang dami na natin na interview ng taga Pangasinan.
0: Oh, marami-rami na rin, 'di ba? Marami-rami na rin. Anyway, so okay. Ms. Hilda Arenas, presidente kayo at founder ng Filipino Multicultural Society o FIMUS sa Ireland. Can you tell us something about FIMUS, Ms. Hilda?
5: Yes, the Filipino Multicultural Society, labeled as FIMUS po. We started the organization back in 2024. So we're just coming into like just over 2 years. Our mantra is to showcase and promote our cultural heritage to a wider audience. So sa amin po, we are not, what do you call this? We are not regional, so we welcome everyone, maski saan ka galing sa atin, sa Pilipinas, whether you're from the North, the South, or the Central Belt, you're welcome to join us. So that's why we're called multicultural, because we embrace everyone po.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, wala kayong tinitignan kaya yan Kapampangan, Ilocano, Pangasinense, Bisaya, o Muslim. Basta galing sa Pilipinas.
5: Yes. Basta galing sa Pilipinas, you're welcome to join us po.
0: Okay.
1: Pero ma'am, yung ano po ba? Welcome din po ba sa grupo ninyo yung mga... Meron po kasing mga hindi Pilipino pero maka-Pilipino.
5: Welcome na welcome po Sir Aris. Yes.
0: Okay. Do you have
5: yung mga asawa po ng mga Pilipino? Meron natin mga na membro? Ibang lahi, they're more than welcome.
0: Pero sa ngayon po, meron ba kayong miyembro na sabi natin Irish national talaga?
5: Opo. Kasi meron po tayong mga kababayan na napangasawa nila ay Irish. So, welcome po sa Irish. You know, they're linked with a Filipino or a Filipino.
1: Kasi nakakatawa makita yung mga ano eh, yung mga ibang nationalities na doon dumidikit sa mga Filipino groups. Kasi mas gusto nila yung sabi ng mga karamihan na nakakausap kong ganyan. Ano eh, yung gusto nila yung ugali ng yung mga tradisyon, yung pagkain, yung samahan, yung mga hindi nila daw nakikita sa mga kultura, sa Western culture.
0: Nakikita nila sa atin.
1: Nakita nila sa Pilipino. Gusto na nilang maging Pilipino. Kaya marami na rin pumupunta ditong vloggers na mga foreigner na
0: para ma-document, 'di ba? Yung mga yung culture tradition natin. Okay. Pero so ano po ang main

0: I see. Our nature, our culture itself, we're very, but di ba, we're a land of thousand smiles. So pag nakita tayo talagang na ano sila sa atin, kumbaga, they're attracted to our personality, to our characteristics. So yun po ang pinangahawakan namin, ang ating pagka-Pilipino po na masayahin at pagka-friendly po sa mga sa lahat po. So in terms of outreach sa ating mga kababayan, we have started to engage in terms of with sorry we are, we started to engage with our kababayan by facilitating this dissemination of any initiatives that the CFO does for the Pilipinas. So this coming June, Philippine Independence Day po natin, uumpisahan po namin na my workshop with the LGBTQ community po through the help of CFO. So mag-uumpisa po tayo, Sir Reyes, Sir Aris.
1: So yung pong partnership, may partnership daw po kayong pinirmahan ka makailan with CFO. Pwede do po bang maikwento sa amin kung ano po yung partnership na yun?
0: Yes po. I reached out to CFO kasi we the Philippine Multicultural Society have been disseminating the press release coming from CFO directly sa social media namin. So we thought that an official partnership with the CFO will give us a good standing para sa mga kababayan natin dito. So very recently we have received the memorandum of agreement from CFO, and it will be signed today, witnessed by the Philippine ambassador dito sa Ireland po.
1: Ngayon, sakto
0: Okay.
1: pala. Sakto pala,
0: So,
1: sakto pala.
0: yes.
1: So, ano yung nakalagay na mga provisions and agreements diyan sa memorandum of agreement na yan, Miss Hilda?
0: So basically, in a nutshell po, we work closely with the CFO para maibahagi natin ang mga initiatives ng CFO sa mga kababayan natin dito sa Ireland at sa Europa po.
1: Okay. And how do you plan to do that?
0: So we plan to do that by using our social media and disseminating the information through our networks sa mga kababayan natin dito. Kasi,
1: Sige pa.
0: yeah, mabilis po tayo sa social media in terms of, a newsletter, a printed newsletter. So through social media po ang gagamitin natin, Sir Ray.
1: Ma'am Hilda, bilang migrante po diyan sa ano, diyan sa Ireland at well, diyan na lang sa buong Europa. Ano ba yung mga gusto ninyong nababasa na galing sa Pilipinas? O ano yung gusto, ano ba yung mga gusto ninyong nababalitaan? Para din may gabay din kami dito sa World Service kung ano yung Mga dapat na ano yung
0: ihatid
1: tim
0: namin sa
1: ano
0: inyo.
1: yung timpla na meron diyan
0: Yung
1: na gusto
0: hinahanap
1: ninyo
0: nyo.
1: o yung hinahanap nyo.
0: Sir Ray, and Sir Aris, ang gusto po namin makita, personally sa akin po, and I'm sure sa ating mga kababayan dito, or sa ating kababayan sa lahat na nakatira sa ibang parte ng mundo, ay kung ano po yung nangyayari sa bayan natin ngayon. Yun po ang napaka-importante. At also, yung makita din natin yung iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kung ano yung nangyayari sa iba-ibang parte po. Masaya or malalim na kwento ba na nangyayari para first hand na marinig po namin sa inyo po.
1: All right, so ibig sabihin
0: Kasi
1: mas
0: you're one of the trusted platform po na pwede naming asahan na magbigay ng tamang impormasyon galing sa atin.
1: All right. So ibig sabihin maski na ingay sa nangyayari ngayon Sa
0: sa politika
1: politika.
0: dito sa ating bansa,
1: Opo. Kailangan din makarating sa inyo 'yon, ano po, Miss Hilda.
0: Opo. Ingay, masaya, magulo, tahimik. Basta galing po sa inyo, mas maganda pong pakinggan kaysa galing po sa mga ibang platform diyan.
1: Ganun pa
2: Okay.
1: rin talaga.

0: Kasi ano,
1: Okay.
0: yung tiwala.
1: Oo.
0: Tiwala sa media organization at ganun
1: Mm-hmm.
0: yung ang Radyo Pilipinas at ang Radyo Pilipinas World Service naman po ay hindi kami naglalabas ng fake news o
1: Oo.
0: disinformation, puro
1: Oo.
0: katotohanan lang.
1: Oo. Kasi we value our Filipino diaspora. Hindi natin ina-underestimate yung intelligence nila. 'Di ba? Dahil maski na nasa labas ng bansa yan si Miss Hilda Arenas at ang famous at ang iba pang mga organization sa labas ng bansa na binubuo ng mga Pilipino. Very keen yung mga yan sa mga ano, sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Tama po ba, Miss Hilda?
0: Tama po kayo, Sir Ray, kasi yan po ang pinangahawakan naming mga Filipino na nakatira sa ibang bansa po. Ang makarinig ng tama at mahusay na salaysay na galing sa ating bansa.
1: Okay.
0: Kasi yun naman ang pinahahawakan namin talaga.
1: So, okay. Pero bukod sa pagiging president and founder Ares at ng Filipino Multicultural Society nitong si Miss Hilda. Abay, founder and chairman din pala siya ng Southeast Asian Network Ireland. Ano
0: Yun ang ASEAN
1: ano
0: eh.
1: parang ano ah. Ay ano naman po itong Southeast Asian Network Ireland na itinayo po ninyo at kasalukuyan chair yata kayo nito, Miss Hilda?
0: Opo, Sir Ray. Tinayo po yung Southeast Asian Network Ireland kasi po 2 years, no, just over 2 years ago, wala pa po tayong embahada dito. So, nakipag-link ako sa Embahada ng Malaysia at nalaman namin na yung mga ASEAN countries members na nandito sa Ireland, at that time, iisa pa lang ang embahada na naka na nandito na residente dito, which is the Malaysian Embassy. At saka yung mga diaspora po ng mga ibang may ibang bansa na kasama sa ASEAN ay maliliit in terms of numbers. So ang Pilipino po ang napakamalaking diaspora doon sa 10 countries noon, which is 11 countries na ngayon. So mapag-usapan namin na magtayo ng isang grupo para magkaroon ng isang boses ang mga ASEAN dito sa Ireland
1: Oh,
0: po.
1: ganda, ganda.
0: Sana pala na isabay natin dun
1: Dapat
0: sa ASEAN Summit.
1: kasama ba kayo sa ASEAN Summit dito sa Cebu kanong 2 weeks ago? Two weeks ago yun. Kasi nagkaroon ng ASEAN 2026 summit eh, dito sa Cebu. So, pero ibig sabihin itong Southeast Asian Network Ireland na tinayo po ninyo, ibig sabihin, hindi lang Pilipino to, merong Malaysian, merong Thailand, merong ibang mga nationalities galing sa Asian countries na naninirahan at nagtatrabaho na dyan sa Ireland.
0: Tama po kayo, Sir Ray. Meron kaming Cambodia, Myanmar, Indonesian, Malaysia, Vietnamese, Thailand, Laos. Lahat po dito
1: Nako.
0: nakasama sa ASEAN member countries ay kasama po natin.
1: Ayun,
0: Alam
1: okay.
0: niyo, malakas po ang boses ng ASEAN ngayon kasi nagkakaisa po.
1: Ganda, ganda.
0: Alam niyo, Sir Ray, tsaka Ma'am Hilda, kayo lang ang alam kong nakagawa nung laging pinag-uusapan sa mga ASEAN meetings. Kasi ako po ay nakapag-attend ng isang ASEAN meeting noon sa Brunei. At yan ang pag pinag-uusapan ng mga delegado na kung tayong mga government representatives, officials and delegates, masaya tayo sa mga meetings na yan. Lalo siguro kung yung mga tao na
1: Oo.
0: yung mga ordinaryong
1: Ordinaryong
0: tao, magkasalambuha rin sila. So,
1: Okay.
0: yung ginawa ni Ma'am Hilda, yun ang realization ng
1: Yung
0: pinag-uusapan
1: pinag-usapan
0: ng
1: ninyo.
0: mga delegates.
1: So walang ano dito sa
0: Oo.
1: Siani, itong group na Siani, walang geographical at nationality barriers dito. Lahat kayo iisa ang boses ng ASEAN
0: Lahat
1: ito.
0: ASEAN. Opo. Opo.
1: Ayun.
0: Kasi pag iisa ang boses, iisa ang layunin,
1: Oo.
0: magkakaroon po tayo ng magandang samahan at saka makakamit po natin ang gusto nating iparating
1: Tama.
0: sa mga ibang sa gobyerno ng ahensya po dito.
1: Saka may
0: Kasi
1: similarities tayo ng lingwahe. So,
0: ang Pilipinas po dito, ang Filipino diaspora is, like I said, over 30,000,
1: the biggest.
0: pero sa census 20,000. I-compare po natin sa diaspora ng Cambodian. kulang-kulang na 200 po sila.
1: Ay, konti lang.
0: So, pag
1: Konti.
0: po konti lang, pag tinignan po natin ang numbers, malaki po ang ano difference, di ba? So, yung boses po nila ay maliit. So, pinagsama-sama po natin ang Filipino diaspora, Indonesian, Malaysian lang, ay siyempre, malakas po tayo.
1: Oo, oo.
0: Pero pag kanya-kanya po tayong makikiusap sa gobyerno or ipapakita kung sino ang ASEAN, mahihirapan po yung mga ibang kasama natin sa ASEAN na mag-promote ng kanilang kultura. Kasi kumpati lang po sila.
1: Yes. And of course, the Philippines is taking the lead ngayon dyan sa Siani. Ano po?
0: Yes
1: Because kayo
0: po.
1: ang chair ngayon. Ilang taon niyo na
0: Yes.
1: pong hawak ang ano, Siani as chair?
0: We founded last year po. So, magto-2 years this August.
1: Ah, okay. Sige.
0: So, we're very much, you know, at our infancy.
1: Yes.
2: Ano po mga proyekto na ginagawa niyo sa Siani, ma'am?
0: Kakaumpisa lang po namin. So, we're trying to make sure na yung 10, 11 countries ngayon ay iisa ang boses dito at iisa ang layunin. So, yun
1: Okay.
0: ang foundation namin na magkakasundo kami muna bago namin ilawak ang aming
1: Okay.
0: Yes.
2: Naiisip ko kasi may food festival sila dyan.
0: Yes, my food festival, my cultural festival. So, we're working on something for August po.
1: August. This year,
0: which is
1: this
0: the
1: year.
0: ASEAN Day.
1: This year,
0: yes.
1: This year. Okay.
0: This year.
1: All right. Pero balikan ko lang, Aris, Ma'am Hilda, nabanggit nyo kanina na dati walang embassy dyan. Okay. So how are you able, paano kayo nakikipag communicate sa Philippine government? Ibig sabihin, pupunta pa kayo sa ibang embahada? Ganun ba? Ano ba yung pinakamalapit na embahada noon nung wala pang embassy sa Ireland?
0: Sir Ray, if I remember na ano na kasama po ako sa as a resource person nung in-interview niyo si Ambassador Daniel Spirito
1: yeah,
0: a
1: yeah,
0: few
1: yeah,
0: months ago.
1: I
0: Yeah.
1: remember.
0: So, yes. So in 2009 nagkaroon po tayo ng pinakaunang embahada dito. Unfortunately, nagsara po ang embahada natin ng 2012. So, wala po tayong embahada from 2012 until 2024 nag-reopen sila. Yes, so reopening po ang embahada natin dito. Nung wala po yung embahada from 2012 until 2024, ang nearest embassy po natin ay sa London. So, ang nangyayari po yung mga diaspora natin dito na kailangan nilang mag-renew ng passport or mag-ano na mga papeles nila, bumabiyahe po sila papuntang London. Pero in saying that, nagkaroon po tayo ng ano consulate dito. Pero ang consulate naman very limited sila, 'di ba, sa mandate nila. So kailangan pa siyempre magbiyahe or magastos talaga. In
1: yeah.
0: terms of kukuha sila ng day off or time off nila, tapos bibiyahe pa sila. So isang gastos pa 'yon apart from yung oras nila. So ngayon, ang saya ng mga Pilipino dito kasi nandito na ang embahada natin.
1: Yes.
0: Full for full on service na po sila.
1: At tapos nandiyan pa, mayro pa kayong partnership with the CFO, Miss Hilda.
0: Opo. Yes, so salamat po kay Chairperson Secretary Dante Ang the second for giving us the opportunity and trust to partner with us po.
1: Wow.
0: At saka sa team ng CFO. Maraming salamat.
2: Ma'am, yung balikan ko lang din yung grupo ninyo, yung FIMUS. Kasi mukhang parang ang orientation po ng grupo ninyo ay nasa arts. Tama po ba?
0: Arts, yes po, sa arts, sa heritage natin, and also making sure na ang mga kababayan po natin dito ay makatanggap ng news galing sa Pilipinas from the CFO itself. Kasi ang ganda ng mga initiatives ng CFO ngayon, sunod-sunod. So gusto din natin ibahagi dito sa mga kababayan natin para malaman din nila na meron pala mga provisions para sa atin na pwede nating makamit maski nandito tayo sa ibang bansa.
2: So sana po naman, ma'am, kasama ninyong isishare yung Bridges on Air at yung servisyong CFO sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Of course, sir. Of course, sir, Ari, sir, Ray.
1: Okay, thank you very much. Thank you very much, Miss Hilda. Pero alam mo ba, Ares, na itong si Miss Hilda ay isang, ano ba itong sinasabing, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon. Ano po to? Parang ano to? Parang news network? Tama po ba ako dito, Miss Hilda? Kasi nakalagay
0: yes.
1: dito, acts as a Republic of Ireland correspondent for Britannia ngayon, covering Filipino community news in Europe. So ano to? Parang news network, Miss Hilda?
0: Yes, it's an online news outlet po. Based siya sa London. So we had the opportunity to collaborate and partner with Britannia ngayon para naman yung mga nagaganap dito sa Republic of Ireland ay malaman ng mga kababayan natin, mostly na nakatira sa London at saka sa mga ibang parte ng bansa po. Kasi ang news talaga nagta-travel siya through social media. Digital world na tayo po, Sir Racer, Aris. At saka, wala pa tayong news outlet dito sa Republic of Ireland. Kaya, naisipan po namin na open po naman ng Britannia ngayon na makipag-partner, makipag-collaborate sa atin. So why not use their platform para naman, you know, maipakita natin kung ano nangyayari sa atin dito sa Republic of Ireland.
1: Abay, iimbitahan ko na rin po kayo, Miss Hilda, na magprograma dito sa Radyo Pilipinas World Service parang yung Ireland ngayon.
0: Sana nga, Sir Ray.
1: Pwede ba? Pwede pa tayong pumasok sa isang memorandum of agreement na gagawa kayo ng isang parang program, news program.
0: Opo.
1: Dito
0: marami po tayo. Yes.
1: Yeah,
0: marami po
1: yan.
0: Tayo mga ano kababayan dito na ano nag-broadcast din ng sarili-sarili nilang
1: yan.
0: Podcast.
1: Iha-harness.
0: Like si, yes.
1: Iha-harness natin, iha-harness natin sila. Ipo-produce natin sila parang to package it na lalabas na Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service, di ba? Parang maganda 'yon at kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ni Miss Hilda Arenas doon.
0: Ang ganda niyan, Sir Ray, kasi
1: ay.
0: Maliit lang ang ano Republic of Ireland talaga, pero malakas ang boses ng mga Filipino dito.
1: Yun.
0: At saka maganda po ang pinapakita natin sa mga ibang lahi, especially sa Irish government dito.
1: Okay.
0: Kung pwede ko lang maibahagi sa inyo, kami po yung pinakaunang community organization, Filipino man or ibang lahi, na naganap ang officers induction and oath taking sa Leinster House. Ang Leinster House po ay parliamentary building dito sa Ireland. Kami po yung unang-una na organisasyon na inimbitahan doon. Hindi lang unang beses, pangalawang beses na po kami bumalik para ma-induct at magkaroon ng oath-taking doon sa Leinster House.
1: Wow.
2: Galing.
1: Galing, galing, galing. Sige, at we will try, kasama ni Sir Ares, we will try our best na maging to make into fruition yung vision natin na yan, Miss Hilda Arenas.
0: Yeah.
1: Ireland ngayon. Diba?
0: Ay, salamat po, Sir Ray. Kasi, Sir Ares, maraming salamat po kasi marami po tayo mga kababayan na nagsisidatingan po para magtrabaho dito.
2: May kaklase nga.
0: So, open po kasi ang Ireland. So, hindi lang tayo sa healthcare, hindi lang tayo nurses, carers, may mga mekaniko na tayong dumarating, may mga construction workers, accountants po natin dito. Ang dami po nila.
1: Accountants?
0: Sila yung bago. Yes.
2: Magagaling kasi
0: so,
2: mga accountants.
0: So, Ireland ngayon, ang susunod na.
2: Oo.
0: Yes.
1: Ayan. Yan, Miss Hilda, ha? We will make that a provision. Magiging ano yan? Magiging
2: magkakatotoo ito.
1: Magkakatotoo. Okay. Antabayanan po
0: ninyo yan. Salamat po, Sir Ray.
1: Antabayanan po ninyo yan. Ireland ngayon sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Yes, maganda po yan. Ang ganda.
1: Okay.
0: Diba, Ireland ngayon.
1: Ayan. di ba? Hindi lang Britanya ngayon, kundi Ireland ngayon. Oh. Yeah.
2: Focus na focus.
0: Yes, ganda. Ang ganda ng pakinggan, di ba, Sir Ray?
1: Yes, yes, yes.
0: Sir Aris?
1: Something...
0: Kayo na talaga.
1: Alright. Pero, ito, Sir Aris, meron ako nabasa dito, pinopromote din pala nila, Ma'am Hilda, itong itik-itik at paru-parong bukid. Bakit? Bakit yung pinopromote itong itik-itik at paru-parong bukid? At bakit? Bakit yung pinopromote ito, Miss Hilda?
2: Ay, mga sayaw. So,
1: sayaw. Sayaw.
0: Yes. So, ang kinasasyon po namin, sir, gusto po namin ipakita talaga ang kultura natin. Hindi lang sa kapwa natin Pilipino na buhayin po natin or manatiling makita ng mga, especially mga kabataan natin dito, new generation, mm-hmm. ang kultura natin.
1: Mm-hmm.
0: So, kung may oportunidad po na ipakita natin ang sayaw natin or musika natin sa mga ibang lahi dito sa Ireland mismo, gumagawa tayo ng paraan para makasali mm-hmm. sa mga events nila.
1: Mm-hmm.
0: So, inumpisahan po namin na sayawin ang itik-itik sa Indian Festival
1: mm-hmm.
0: 2 years ago. Tapos kami dayang-dayang. Tapos okay. ang bago ay paru-parong bukid.
1: Oy.
0: So iniiba-iba ko para masaya pong tingnan, hindi pa ulit-ulit.
1: Mm-hmm.
0: Nagtinikling din po ang lumang grupo na ipakita kung paano tayo kaliksing sumayaw at masayang tingnan.
1: Okay. Wow, talaga naman, ano? Talaga naman. Anyway, sige. Pero sa ano pang mga naka-lineup ninyong mga activities ba? For the whole year. Bukod dito sa nababanggit nyo, meron kayong activity August?
2: Parang yung Independence okay,
0: so yung
2: Day
0: August
2: yata,
0: po?
2: Meron
0: uh-oh.
2: Silang event.
1: Mm-hmm.
2: Oh? Meron yes, po yung... ba kayong celebration dyan ng Independence Day natin?
0: Yes, madami pong madami pong celebrations dito sa Independence Day. Ang famous po ay magkakaroon ng isang celebration sa June 5.
1: Mm-hmm.
0: Opening po siya ng Philippine Independence Day Celebration Series. Tinawag pong series kasi hindi lang po magaganap sa isang event.
1: Mm-hmm.
0: So, pagkatapos po ng opening, yung opening po namin sa June 5, ipropromote po natin ang mga tourist destinations natin sa Pilipinas
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: with the help of the Philippine Department of Tourism.
1: Oh,
0: at saka ibabahagi po natin kung ano po yung mga ibang activities na nakalaan for the month of June and July.
1: Mm-hmm.
0: So kasama po dyan, may movie night tayo, may cultural workshop, paano sumayaw ng pandango sa ilaw or mm-hmm. paru-parong bukid.
1: Okay.
0: Meron po tayo, nakipag-partner din po tayo sa isang local authority, sa sports partnership, para po ipakita natin ang ating kultura sa martial arts. Arnis.
1: Oh, okay. Ano yun? Arnis yun.
0: Arnis. Opo. At saka, meron po tayong storytelling. Parang Lola Bashang style.
2: Maganda.
0: Yes. So, magaganap po siya from June to July. At saka, meron po tayong workshop na inaayos with the help of CFO
1: mm-hmm.
0: about LGBT community po.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano po yung mga initiatives ng CFO na pwede nating gawin dito
1: mm-hmm.
0: para sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin namin for the month of June and July. At saka sunod-sunod na po yan.
1: Mm-hmm.
2: Ma'am, may nakita po ako sa inyong profile na medyo naging interesting lalo. Ano po ito?
0: Involved
2: din niyo sa Ashburn Flower Club?
0: Yes. Chairperson po ako ng Ashburn Flower Club. Dito po sa amin, yan po ay para sa mga, mostly sa mga kababaihan po dito. Ang demographics po natin dyan ay yung may mga edad na. Kasi wala pong isang outlet po yan para meron po silang magawa sa gabi.
2: Ano po to, ma'am? Parang gardening club? Parang ganyan?
0: Opo, gardening club, flower arrangement po.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Maganda po yan sa atin pag yung may Sabihin ko to, so yung mga arthritis pa. So pag, pag gardening, pag flower, pag nag-arrange sila, na ano yung mga ano nila, na-exercise yung mga kamay nila.
1: Pag kasi pag sinabi mo Ma'am Hilda na ma-exercise yung mga fingers kamay, naisip ko yung madyong.
0: Pwede din. Pwede, pwede, pwede.
2: Huwag ka maisipan tuloy nila mayroon na magtayo ng madyong club.
1: Tapos marinig mo si Mamilda sa musical, Eskalera!
0: Palitan na natin. O isama natin.
1: O isama natin. Nabanggit kasi ni Mamilda. Maganda sa ayun, ano, okay. Diba? Sa laban sa arthritis, sa naisip yung mga kamay. Ako sa memory.
2: Actually, nauuso ngayon ang madyong dahil dyan. May brain exercise.
1: Oh, anyway. Ma'am, ano lang yun?
0: Pwede din.
1: Baka mamaya, pagbalik ni Mamilda, kasama na sa profile, founder ng madyong. Na, baka mamaya, pag natuloy yung programang Ireland ngayon, ng unang bungad ni Mamilda, meron na kaming bago bukod sa Ashbourne Flower Club, Madyong Club. Meron na.
2: May scheduling forum.
1: Hindi, kasi part na ng tradition din ng Pilipina yan, di ba, Miss Hilda? Madyong. Di ba? Yung mga matatanda natin talagang ano. Maski naman ngayon eh, ginagamit pa rin. At least pang pastime ba? Pang, ano. At maniwala ako, yung Madyong, isang ginagawang ano yan eh. Parang family activity. Meron akong isang kilala, a couple, more than a couple of families ang alam ko. Nagkaka-get together sila. Pag nagka-get together sila, isa sa mga ginagawa nila, naglalaro ng madyong. Nag-aano pa nga sila eh. Nag-aasaran pa nga sila doon sa madyong eh. So, it builds up community, family, ano, reestablishes the family connection. Hindi sugal ha, hindi sugal.
2: Laro lang
1: talaga. At sabi nga ni Ma'am Hilda, para ma-exercise din yung mga fingers, di ba? Yung mga fingers. Okay. Sige ma'am, sige, baka sa susunod, yun na yung pag-uusapan.
0: It sharpens the mind po din.
1: Yeah.
2: Importante yan.
1: Oo. Okay. Sige, so, Ma'am Hilda, nako, napaka, ano ha, napaka... Napakaganda ng ating usapan. Napakasarap ng usapan natin. You know, every time na we speak to a Filipino na kababayan natin from abroad, it gives us this saya sa amin dito sa ating programa because we keep touch, we keep base sa ating Filipino community abroad. And we hope na hindi lang itong una at huli nating pagkakataon na muli kayo makausap kasi nga meron pa tayo susunod na project. Biro nyo pinanganak dito sa programang Bridges on Air ang Ireland ngayon. So mayroon ng offshoot, mayroon ng ano, offspring ng Bridges on Air. Yun yung Ireland ngayon.
2: Pwede rin no man is an Ireland.
1: No man is an Ireland.
0: Yeah. Dito na bubuo ang bagong mga ano.
1: Oh, tama, ganda,
0: ang ganda
1: no?
0: Ang ganda, sir, Ray, sir Aris.
1: Sige. Or pwede sabihin, Ireland, sa Ireland, konektado ka. May mga gano'n. Maraming mga options. Maraming options. Okay. Well, Miss Hilda, maraming salamat po. Yeah, just siguro, kung pwedeng mahingi na lamang ni Steph yung mga contact number sa inyo kung paano namin maipipresent yung proposal for itong offspring ng Bridges on Air na Ireland ngayon. So, Steph will be contacting you as soon as possible. Maraming salamat po, Miss Hilda.
0: Maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat po, Sir Aris.
2: Thank you po.
0: At sa Radyo Pilipinas World Services, maraming salamat po at Bridges on Air. At sa susunod, Britanya. At sa susunod, Ireland ngayon.
1: Yeah. Yeah. Tapos may segment doon na Madyong naman. Di ba?
0: Opo. With the segment of Madyong ngayon.
1: Okay. Thank you very much, Miss Hilda. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat, Sir Aris. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Thank you very much. Yan, naku, talaga naman. Ano? It's a happy episode ng Pinoy Ako segment. Very informative at the same time, a very jolly segment ngayong araw na ito.
2: Masayahin si Ma'am Hilda.
1: Oo, at siyempre, ang dami rin niya mga foundation at ano, mga organizations na tinayo at sinimulan para sa ating, hindi lang para sa mga Pilipino diaspora, yung kanyang Siani, yung Southeast Asian Network,
2: Malaking ano yan, malaking initiative yan for ASEAN.
1: Yes. Dapat nga naisama to doon eh, no, sa Asian Summit.
2: O kasi mayroong mga people to people events doon eh. Mm. Pwede sila sana doon.
1: Ang malay mo sa susunod.
2: Baka hindi pa alam ng ASEAN Secretariat na nag-exist sila.
1: Baka sakaling pwede may magbulong sa ASEAN Secretariat.
2: Oh,
1: eh. Sabagay, hindi pa naman tapos ang kabuuan ng ASEAN. Oh. Baka sakaling ma-feature pa sila. Okay. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air. Siyempre, kasama po na, katuwang po natin dyan sa isang collaborative partnership na ito, itong Bridges on Air, ang Commission on Filipinos Overseas. And of course, siyempre sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Secretary Clink Ang, ng CFO, at sa lahat na bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. And of course, kay Sir Ares. Thank you very much, Ares.
2: Salamat po, Sir Ray. At binabati na lang po namin ang lungsod ng Malabon dahil foundation.
1: Oo nga pala.
2: Anniversary nila ngayon.
1: Oo nga pala. O, kamusta naman ang Pansit Malabon? Kilalang-kilalang ang Malabon sa Pansit
2: marami
1: Malabon.
2: Marami pang iba. Pero marami rin kasi ano doon, mga migrante.
1: Talaga, pero siyempre ang pag sinabi mong Malabon, ang unang-unang pumapasok sa isip ko, Pansit Malabon. Oh. Yan,
2: diyan sila. At patis.
1: Ayan pa, patis pa, patis. Okay. Wow, nagutom tuloy ako. Anyway, maraming maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay sa ating production side, ng ating program coordinator, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa master control, si na Milo Junela, sa wirecast, si Hero. And of course, again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang.
2: Ares Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
1: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
7: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: pwede ba akong mag-request? Yeah, yung pangkat na gustong-gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakda ang bumiyahe patungong Japan bukas para sa isang state visit.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinatitiyak na masusunod ang batas at proseso sa kinakasang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Search and rescue operations para sa 20 individual na pinaniniwalaang na trap sa tinatayong gusali na gumuho sa Angeles City, Pampanga nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: Mga biktima ng naganap na sunog sa Parola compound sa Binondo, Maynila, nakatakdang bisitahin ni Pangulong Marcos ngayong umaga.
0: Headlines.
3: Humigit kumulang 12,000 riders at drivers bibigyan pa ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Martes para sa isang state visit. Ayon sa Malacanang, inimbitahan ng Japanese government ang Pangulo na bumisita sa Japan. Nakatakdang makipagpulong ang punong ekutibo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Tokyo. Ito'y upang pag-usapan ang hinaharap na direksyon ng pinalakas na strategic partnership ng Pilipinas at ng Japan. Ayon sa palasyo, inaasahan din ng dalawang leader na magpalitan ng mga pananaw sa mga mahalagang issue, partikular dito ang energy at food security, pati na rin ang maritime security. Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga Japanese business leaders at mga miyembro ng Filipino community.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak na masusunod ang batas at proseso sa kinakasang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nais matiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masusunod ang proseso at kung ano ang tinatakda ng batas. Ito binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong may ginagawa ng paghahanap ang mga otoridad kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Castro na kung may iba pang instruction o direktiba, ang Pangulo kasunod ng pagkakabasura ng Korte Suprema sa iniaing tiyaro ng mababatas, ito ay ang ipatupad, ang warrant of arrest. Kung ano-ano ang nauna ng ipinahayag ni DOJ Acting Secretary Frederick Bida, ay ito ang kautusang mula kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin, lahat ng mga nasa law enforcement na may otoridad na hulihin o dakpin si Senador Bato ay dapat nang kumilos at ikasa ang implementasyon ng warrant of arrest. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naganda ng National Bureau of Investigation o NBI ng mga tracking team kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, Tatlong posibleng lugar ang kasalukuyang binomonitor ng mga otoridad upang matukoy ang lokasyon ng senadora. Anya, patuloy naman ang sinasagawang operasyon at pangangalap ng impormasyon, kaya wala pang tiyak na PEDSA kung kailan maaring ipatupad ang pag-aresto. Sinabi rin ni Matibag na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya at mga contact na sa intelligence community upang mas mapalakas ang kanilang monitoring efforts. Pinaliwanag ng NBI na agad nilang binuo ang tracker teams matapos makatanggap ng direktiba mula sa Department of Justice na ipatupad ang anumang magiging kautusan ng ICC. Gitpa ng ahensya, nakanda silang sundin ang lahat ng legal na proseso na naaayon sa batas ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magdamag na pinagpapatuloy ng mga otoridad ang search and rescue operations para sa tinatayang 20 kataong pinaniniwalang na trap sa ilalim ng gumuhong gusali sa Angeles City nitong Linggo ng madaling araw. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, hindi titigil ng rescue teams ang operasyon hanggat may natatanggap silang senyales ng buhay mula sa mga posibleng survivor na natabunan ng debris at malalaking tipak ng bato. Mas pinaigting pa ng mga rescuer ang kanilang operasyon matapos na makadetect ng signs of life mula sa ilang individual na posibleng buhay o buhay pa sa ilalim ng gumuhong struktura. Tumulong na rin ang iba pang mga local government units at rescue efforts upang mapabilis ang paghanap sa mga nawawala. Nag-deploy din ng malalaking floodlight sa lugar upang masuportahan ang overnight rescue operations. Samantala, iniulat naman ng Angeles City Information Office na karamihan sa mga nawawala ay pawang mga construction worker, habang mahigit sa 20 katao naman ang ligtas na na na-rescue mula sa insidente. Isa ang kumpirmadong nasawi sa pinaniniwalang isang Malaysian tourist na nanunuluyan sa katabing apartel. Ayon sa Angeles City Information Office, 20 lamang ang opisyal na bilang ng mga nawawala at hindi higit sa nasabing bilang gaya ng naunang naiulat. Ito ay matapos makumbirma na ilan sa mga sinasabing missing ay wala sa lugar ng mangyari ang pagguho.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Publiko, pinaiiwas ng Philippine National Police na lumapit pa sa gumuhong gusali sa Pampanga upang hindi mabalam ang nagpapatuloy na operasyon. Yan po ang balita ng atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mahigpit na nagigipag-unay ng Philippine National Police sa mga lokal na otoridad at emergency response unit kasunod ng pagguho ng isang ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., agad na nag-deploy na kanilang mga tauhan ang Police Regional Office 3 sa lugar para umalalay sa rescue at retrieval operations, gayon din sa pagmamando ng trapiko sa lugar. Sa katunayan, nasa 175 mga pinadalang pulis sa lugar para tulungan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Reduction and Management Office ng Angeles. Batay sa datos ng BFP, isang Malaysian national na kumpirmado nasawi, habang nasa umigit kumulang 20 pa ang nasagip mula sa gumuhong siyam na palapag na ginagawang hotel. Dahil dito, pinaiiwas ng PNP ang publiko sa lugar na iwasan muna ang naturang lugar sa pagguho upang hindi mabalam ang nagpapatuloy na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakaagapay na sa mga individual na apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles, Pampanga. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tumutulong na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang na apektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City sa Pampanga. Agad na kumilos ang DSWD Field Office sa Central Luzon para alalayan ang ilang residenteng pansamantalang nananatili sa mga temporary shelter, habang isinasagawa na rin ang assessment para matukoy ang kanilang agarang pangailangan at kung kinakailangan magbukas ng evacuation area. Kasabay nito, nagsimula na rin ang pamamahagi ng family food packs at iba pang relief items sa mga apektadong pamilya. Nagbigay na rin ang DSWD ng paunang cash assistance alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang mapapabayaan sa naturang insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga biktima ng naganap na sulog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, nakatakdang bisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga mula sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Kasunod ng naganap na malaking sunog na nangyari sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, ay nakatakdang bumisita dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alas 9 ngayong umaga ay inaasahan dating ng punong ekutibo sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center kung saan pansamantala ang nanunuluyan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Dito ay naasahang iahatid ng Pangulong tulong sa mga biktima ng sunog mula sa national government. Inaasahan ding magkakaroon ng anunsyo ang chief executive para sa iba pang klase ng tulong na maaaring pang ipadala para sa unti-unting pagbangon ng mga nasunogang residente ng Maynila. Sinasabi nga abot sa 3,000 pamilya ang naapektuhan ng insidente ng sunog na nagsimula noong Sabado ng alas 3 ng hapon at idineklarang fire out ng 12:17 a.m. ng susunod na araw at umabot sa Task Force Charlie. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pamalang lungsod ng Maynila nakatutok sa pagtulong sa mga biktima ng sunog sa Parola Compound. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Binondo. Sa pagbisita ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Magoso sa Dalpan Evacuation Center, tiniyak nito ang agarang ayuda at suporta para sa mga pamilyang nawala ng tahanan upang makapagsimulang muli. Nakaantabay rin ng Manila Health Department para bantayan ang kalagayan ng mga evacuees, particularly ang mga bata at senior citizen dahil sa matinding init ng panahon. Target din ang lungsod na may pamahagi agad ang financial assistance sa mga biktima ng sunog. Batay sa pinakuling datos ng Manila Department of Social Welfare o yung MDSW, umabot na sa 2,134 families ang naapektuhan ng sunog na umabot pa sa Task Force Charlie nitong nagdaang Sabado ng hapon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ligtas ang 14 na Pilipinong crew members ng Singapore flagged container vessel na MV Maersk Valparaiso. Ito ay matapos na mabangga ng oil tanker na Lady Martina sa One Bonny River sa Nigeria noong Mayo 20. Ayon sa kumpanyang nangangasiwa sa mga seafarer, inilathala ng Department of Migrant Workers o DMW na agad na nagpatupad ng emergency response procedures ang Nigerian Maritime Administration and Safety Agency, katuwang ang piloto at iba pang mga otoridad. Dahil ito na ang ikalawang maritime collision sa loob lamang ng 2 araw, maigpit na pinaaalalahanan ng DMW ang mga maritime stakeholders na tiyakin ang kaligtasan ng mga barkong may sakay na mga Pilipinong seafarer. Patuloy na umanong minomonitor ng DMW ng real-time ang sitwasyon ng mga Pilipinong tripulante sa iba't ibang ruta sa buong mundo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umigit kumulang sa 12,000 riders and drivers ang bibigyan pa ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo. Bukod pa ito na o dito, nasa 19,000 drivers mula sa maliliit na kumpanya ng Private Express at Messengerial Delivery Service o PEMEDES ang pipila na rin para sa payout. Ayon kay DSWD IX Program Director Wenz Murata, target nilang makumpleto ang payout sa lahat ng sektor bago matapos ang buwan ng Mayo. Narawagan din siya sa mga riders at drivers na sundin ang tinakdang schedule at instructions ng kanilang mga kumpanya upang maiwasan ang kalituhan at para mapabilis ang payout process. Gitna ng opisyal, mahalaga ang kooperasyon ng mga benepisyaryo upang maging maayos, komportable at convenient ang distribusyon ng ayuda.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 7,000 ang cash riders ang nakatanggap naman ng 5,000 cash relief assistance sa payout venue diyan sa Palacio de Manila sa Malate, Maynila. Naging mabilis at maayos ang payout process sa tulong ng mga tinaguriang Angels in Red Vest na nag-assist sa mga rider. Ito'y upang maging organisado ang daloy ng distribution at mabigyan pa rin sila ng sapat na oras para makabalik sa kanilang biyahe at hanap buhay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, layunin ng programa na magbigay ng agarang ayuda sa mga motorcycle taxi riders na naapektuhan ng iba't ibang hamon sa kanilang kabuhayan. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo sa tulong na kanilang natanggap mula sa pamahalaan. Bahagi ito ng hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na suportahan ang transport sector at mapagaan ang kalagayan ng kanilang mga manggagawa sa lansangan. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy pa sa mga susunod na linggo ang pamamahagi ng financial assistance para sa iba pang sektor ng transportasyon, lalo na sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Energy at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang kanilang kooperasyon upang mapatatag ang energy security ng bansa at matiyak ang sapat at matatag na supply ng enerhiya sa gitna ng pandaigdigang hamon sa merkado. Nakipagpulong si Energy Undersecretary Alessandro Sales sa mga kinatawan ng JICA upang talakayin ang posibleng technical assistance at iba pang collaboration para sa mga priority.

0: requirements pagsusulong ng energy efficiency at contingency planning laban sa posibleng global market disruption.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pagbabago sa committee chairmanship sa Kamara. Walang kinalaman sa impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
6: Mariing itinanggi ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na may kaugnayan ang impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte sa mga pagbabago sa committee chairmanship sa Kamara. Ayon kay Adyong, normal at regular lang ang reshuffle sa mga komite dahil ang mga political party ang nagpapasya kung sino ang mananatili o papalitan sa pwesto. Nilinaw rin niyang hindi parusa ang pagkawala ng ilang committee post na mga kongresistang bumoto kontra sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Matatanda ang 257 na mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment ni Duterte, kabilang ang malalaking bilang ng mga kinatawan mula sa Mindanao. Binigyan din pa ni Adyong na constitutional duty ng Kamara ang pag-usad ng impeachment process at hindi ito dapat tignan bilang usaping personal o politikal. Anya, pinatutunayan ang boto ng Kamara na mas nanaig ang pagsunod sa konstitusyon kaysa sa anumang political pressure o impluensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Senate Minority Bloc sinusulong na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalianda. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Nympha, babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Inalis na ng Department of Agriculture ang pinatutupad na pansamantalang pagbabawal sa mga o sa pag-angkat ng poultry products mula sa Belgium. Ito'y matapos na makumpirma ng mga otoridad na wala nang banta ng high pathogenicity avian influenza o HPA sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., naging epektibo ang mga pinatutupad na biosecurity at disease control measures sa Belgium at iba pang bansa sa Europa, kabilang sa pinapayagan ng magpasok sa Pilipinas ng domestic at wild birds, karne ng manok, day-old chicks, itlog at similya mula sa mga rehiyong dati nang apektado ngunit dineklarang cleared. Matatandaang pinatupad ang import ban noong nakaraang taon kasunod ng pagkalat ng avian influenza sa ilang bahagi ng Europe.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. ang oath-taking ceremonies ng mayigit sa 1,500 pampublikong guro at school heads mula sa Caraga Region sa ilalim ng Expanded Career Progression Program. Sinagawa ang seremonya sa Agusan Valley Convention Center sa San Francisco, Agusan del Sur. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang guro ang magre-retiro bilang Teacher 1 lamang, kabilang sa mga narumpa ang 23 pinakamatagal nang nagsisilbing educator sa rehiyon kung saan ang isa ay may halos 39 years na serbisyo sa pampublikong paaralan.
2: After 20 years, ngayon ko pa naranasan na na-promote ng Teacher 5. Napakaganda talaga ng programa ito, ma'am, dahil kami po, dahil mahal na namin pagtuturo sa mga bata, nakalimutan na namin na kailangan pang i-promote, and it happened today. So, talagang napakasaya, ma'am. Maraming salamat po sa ating Pangulong Marcos.
1: Ang isa sa mga na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression Program na guro, si Marisa Quiñones Rom.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, nabigyan din ng promosyon ang 71 guro na nasa edad 55 hanggang 64 na dating nasa Teacher 1 position. Layunin itong matiyak na matatanggap nilang nararapat na career advancement bago tuloy ang magretiro sa serbisyo publiko.
2: Tuturo po ako since 1991. Marami naman kaming mga ginagawang attempt na mag-apply for promotion. Pero, ayun, hindi pinalad sa mga rankings, ganun. Napakalaking tulong ko, ma'am. Dahil katulad ko, marami kaming mga ginagawang pakikipagsapalaran na makapag-promote. Pero, eto lang, ngayon lang kami nabigyan ng pagkakataon.
1: Si Bernardita Baybay na isa rin sa mga beneficiaries ng Expanded Career Progression Program.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa mensaheng pinarating ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., binigyan din ni Pangulong Marcos na patuloy ang hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kapakanan ng mga guro at mapaigting ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
3: Kaya't marami pa tayong ipatutupad na programa para sa kapakanan ng ating mga guro. Inaprubahan na ang halos 33,000 bagong teaching positions ngayon 2026. Binawasan natin ang mga administrative paperwork na matagal nang inaangal ng ating mga guro. Hindi lang mga posisyon ang dinagdag natin, pati na rin ang mga benepisyo. Kailangan ninyong magpahinga at i-enjoy ang inyong 30 araw na uninterrupted annual vacation service credits.
1: Si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. nagtalagang administrasyon ng administrative officers at project development officers upang mabawasan ang non-teaching workload ng mga guro. Sinimulan na rin ipamahagi ang buong 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 hanggang 2026, kabilang na ang pinalawak na special hardship allowance para sa mga gurong naka-assign sa malalayong lugar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senate Minority Bloc sinusulong na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ng Minority Bloc ng Senado na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Inamin ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na siya ang nagpresenta ng idea na gawing susunod na leader ng Senado si Gatchalian. Pinahayag naman ni Senator Ping Lacson na ang nais nilang 11 senador sa minorya ang panibagong simula para sa Senado, kaya isinusulong nila ang pagbabago ng liderato ng mataas sa kapulungan. Ayon kay Lacson, non-negotiable sa kanila ang suporta sa kandidatura ni Senator Wynn bilang Senate President sa pagkuha ng dagdag na suporta para sa kanilang grupo. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais silang tinawag niyang SB 11 o Solid Block 11 na maging Senate President si Gatchalian. Naniniwala si Pangilinan na kayang pag-isahin ni Gatchalian ang mas malawak at reform-oriented na Senado na magiging mas balanse at mas may pananagutan. Dagdag pa ng senador, taglay ni Gatchalian ang mga katangiang kailangan sa pamumuno sa Senado tulad ng pagiging competent, steady at fair. Nagpahayag na rin si Senator Wynn na handa siyang harapin ang responsibilidad na maging Senate President kung ipagkakatiwala ito sa kanya ng mga kapwa senador. Sa ngayon, 12 senador lang ang miyembro ng majority block dahil sa hindi muling pagpapakita ni Senador Bato de la Rosa, habang 11 naman ang miyembro ng minority block, kaya naman 2 senador lang ang kailangang lumipat sa minority para magkaroon muli ng pagbabago sa Senate leadership. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine Statistics Authority nagbukas ng center para sa anak ng kanilang mga empleyado. Darito ang report ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Binuksan ng Philippine Statistics Authority ang Child Development Center, isang ligtas at komportabling espasyo para sa mga bata. Ayon sa social media post ng PSA, layo ng naturang programa na mabigyan ng oportunidad ang mga empleyado na balansihin ang kanilang pagiging magulang habang sila'y nagtatrabaho. Kailangan lamang na makipag-ugnayan sa Gender and Development Unit ng PSA para ma-enroll ang mga bata. Kabilang din sa programa ang mga pamangkin at apo ng mga empleyado. Mayroong mga aktibidad ng mga bata sa CDC gaya ng play-based routines na makatutulong sa kanila na matuto at malibang. Ang opisyal na pagbubukas ng Child Development Center ay ginanap sa PSA Complex, East Avenue, Diliman, Quezon City. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa iba, yung dagat, largely negotiated ang posibleng peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jezel Nanyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Hinihayag ni United States President Donald Trump na largely negotiated o halos na pagkasunduan ng posibleng peace deal sa pagitan ng bansang Estados Unidos at Iran. Iniulat na kabilang sa mga napag-usapan ang muling pagbukas ng Strait of Hormuz, subalit mabilis itong binueltahan ng Iran at sinabing hindi ito tugma sa katotohanan. Ayon sa BBC News, binigyang diin ng Iranian officials na mananatili sa ilalim na kontrol at pamahalaan ng Tehran ang naturang waterway. Samantala, kinumpirma ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei na unti-unti nang naglalapit ang mga posisyon ng Estados Unidos at Iran nitong mga nakalipas na linggo. Gayunpaman, nagbabala si Baghaei na ang pag-usad ng negosasyon ay hindi nangangahulugan na may penal na silang kasunduan sa mga pangunahing isyu at kanya ring pinuna ang magkasalungat na pahayag ng Amerika. Samantala, pinuri naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif si US President Donald Trump sa extraordinary efforts ito upang makamit ang kapayapaan.
7: Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Darito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas, Sports.
1: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga atleta sa larangan ng palakasan. Mensahe ito ng Pangulo sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kauna-unahang pagkakataon, magbibigay ang Philippine Sports Commission ng insentibo para sa mga regular na sports at iba pang games bilang pagkilala sa husay ng mga ito. Ayon sa punong ekotibo, maraming matututunan ang mga atleta sa event na ito at na magdadala o madadala nila saan man sila magpunta.
8: Ito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito.
1: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balitang sports pa rin, 2026, palarong pambansa, barangkada na sa Agusan del Sur. Ang tournament preview mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Kagabi, formal na nagbukas ang 66 palarong pambansa sa Dato Lipos Makapandong GovDO Sports Plaza sa Agusan del Sur. 24 regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 4 na exhibition sports ang lalaroin ng mga student athletes mula sa 20 athletic associations na nagre-representa sa mga rehiyon ng ating republika at 2 specialized teams mula sa National Academy of Sports at Philippine Schools Overseas. Target ng 18-time reigning champions National Capital Region o Metro Manila na gawing 19 straight ang kanilang paghahari o pagre-reyna sa palaro kontra sa mga projected na contenders mula sa Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas at Davao. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati na tatanggap ng incentive sa mga medalist ng palaro mula sa Philippine Sports Commission, ang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa lagay ng sports sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, update naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
11: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DSWD, sinimula na ang pamamahagi ng emergency cash transfer sa mga magsasaka ng mais sa Cagayan na naapektuhan ng dry spell. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dina.
12: Aabot sa may 67.6 million pesos na halaga ng financial assistance ang naipagkaloob ng DSWD sa mga magsasaka ng mais sa lalawigan ng Cagayan na apektado ng dry spell. Sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot sa halos 6,700 na magsasaka sa limang payout sites ang nakatanggap ng 10,125 pesos na halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng kagawaran. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na ang tulong na magagamit sa agarang pangangailangan ay ibinigay sa mga lugar na nasa state of calamity dulot ng mga kalimidad gaya na lamang ng kawalan ng ulan at matinding init ng panahon. Ang pagsaklolo ng kanilang ahensya sa sitwasyon ng corn production sa lalawigan aniya ay aninsunod na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matulungan makabangon muli at mapaghandaan ang susunod na cropping season. Naghayag naman ang pasasalamat si Governor Edgar Aglipay sa pagtugon ng Pangulo sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan, particular na sa corn farmer na halos walang maani sa kanilang pananim. Sa kabuuan, umaabot sa 31,782 na corn farmers ang natukoy at naberibikang apektado ng dry spell sa lalawigan ng Cagayan. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagpapaunlad ng mga komunidad sa kanayunan at pagtugon sa mga pangangailangan ng agrarian reform beneficiaries. Tinalakay sa isang multi-agency dialogue sa Camarines Sur, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Darito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jerome.
13: Aktibong lumahok ang Department of Agrarian Reform o DAR Camarines Sur 1 sa isinagawang multi-agency dialogue na Retooled Community Support Program o RCSP Solution Seeking Dialogue upang palakasin ang pagpapaunlad ng mga komunidad sa mga liblib na lugar sa Camarines Sur. Isinagawa ng DAR Camarines Sur at ng mga government agencies ang multi-agency dialogue sa Libmanan at sa San Fernando ng nasabing lalawigan. Ang RCSP ang nagsisilbing mekanismo ng pamahalaan upang alamin ang kalagayan ng komunidad at tukuyin ang mga pangangailangan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa ilalim ng whole of government approach. Sa pamamagitan ng paghanay ng agrarian justice sa community development, tiniyak ng ahensya na ang pamamahagi ng lupa ay may kasamang matatag na infrastruktura at sapat na kabuhayan. Lumahok sa nasabing talakayan ang mga kinatawan mula sa national government, local government units at ng law enforcement agency. Tiniyak ng DAR Camarines Sur 1 na handa ang pamahalaan na makinig, tulungan at gumawa ng mga solusyon upang makamit ang paglago ng ekonomiya sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: OWA Bicol Region nagbigay ng tulong sa medically repatriated OFW mula sa Malaysia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Helen Balian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Helen.
14: Kaagad nagbigay ng airport at medical transport assistance ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa isang overseas Filipino worker o OFW na nagkasakit at inuwi mula sa Malaysia nitong May 24, 2026. Pagdating sa Pilipinas, agad siyang isinailalim sa karagdagang medical evaluation, gamutan at ibang kinakailangan medical na proseso upang matiyak ang kanyang kalagayan. Kaugnay nito, agad nakipag-ugnayan ng OWA Bicol sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng OFW mula Paliparan patungong Metro Health Hospital sa Sorsogon sa tulong ng inilaang albulansya ng local government unit ng Huban Sorsogon para sa kanyang transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: NTF-ELCAC, DILG at partner agencies nagatid ng mga programang pangkapayapaan at kaunlaran sa Higmoto, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Juris.
15: Nagsagawa sa Higmoto Catanduanes ng Barangayan sa Bicol Servicio Caravan and Solution Seeking Dialogue bilang bahagi ng pagdiriwang ng Open Government Week 2026 at pagpapatupad ng Retooled Community Support Program. Ginanap ang aktibidad sa Higmoto Rural Development High School sa Barangay District 3 Higmoto kung saan nagkaisa ang DILG Bicol, NTF LCAC, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas mailapit ang serbisyo publiko sa mamamayan. Layunin ng programa na mapalakas ang bukas at inklusibong pamamahala, matugunan ang pangangailangan ng komunidad at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Kabilang sa mga ahensyang naghatid ng frontline services, ang mga PNP, BFP, BJMP, PCG, ang COMELEC, DICT, PSA, BFAR, DTI, TESDA, GSIS, Field Health, pati na ang Philippine Red Cross kasama ng ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan. Kasabay nito ang pagtalakay sa mga prioridad na proyekto ng mga barangay at pagpapahayag ng suporta ng mga partner agencies para sa mas matatag at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Jury Stella Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Barangay Peacekeeping Action Team members ng ilang barangay sa El Nido, Palawan, sumailalim sa pagsasanay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Lizelle.
16: Sumailalim sa pagsasanay ukol sa tamang handcuffing techniques o pagpuposa sa tarnis techniques o self-defense ang nasa 38 mga barangay peacekeeping action team o PIPAT members mula sa barangay Pasadena, barangay Bukana at barangay Burutuan sa bayan ng El Nido, Palawan. Dito ay binahagi ng mga kapulisan ng 2nd Platoon, 2nd Palawan PMFC ang mga pangunahing kaalaman at kinakailangan ng mga PIPAT upang maging handa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang mga lugar. Partikular na itinuro din sa pinagagawang pagsasanay ang practical exercises at aktwal na demonstrasyon upang mas mahasa ang kaalaman at kakayanan ng mga trainees sa tamang pagresponde sa iba't ibang insidente sa kanilang barangay. Layunin na aktibidad na mapaigting ng koordinasyon ng kapulisan at mga BPAT members tungo sa mas epesyenteng pagpapatupad ng peace and order program sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Southern Leyte, target para kasi ng sustainable dive tourism sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dalia.
25: Hinikayat ang mga stakeholders sa sektor ng turismo sa lalawigan
2: Napalakasin pa ang promosyon ng diving industry upang makahikayat ng mas maraming turista at mapalawak ang merkado ng dive tourism sa rehiyon. Ayon kay Department of Tourism Regional Director Karina Tiopes, mahalaga ang mas matibay na ugnayan at koordinasyon ng mga stakeholders upang matiyak ang responsable at napapanatiling pag-unlad ng sektor. Binigyang diin ni Tiopes ang mensaheng ito sa kanyang pagdalo sa pamumuno sa 4 na araw ng Sogod Bay Underwater Experience na layong isulong ang yamang dagat at dive tourism ng lalawigan. Kabilang sa mga aktibidad ng programa, ang mga dive forum tungkol sa karagayan ng diving industry sa Southern Leyte, diving activists sa Napantao Dive Site sa Padre Burgos at Limasawa, at coral planting initiatives na naglalayong pangalagaan ng marine ecosystem. Ang Southern Leyte ay kabilang bilang isa sa mga umuusbong na dive destination sa bansa dahil sa mayamang coral reefs, world-class muck diving sites, at ethical whale shark encounters, partikular sa mga baybayin ng Sogod Bay at Panaon Island na bahagi ng Coral Triangle, ang sentro ng marine biodiversity sa mundo. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Ureta Twil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: LTO Region 6 maglulunsad ng libreng driver's license scholarship program sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Janelle,
3: napili bilang pilot area ang Land Transportation Office Region 6 para sa driver's license scholarship program na magbibigay ng libreng driver's education training at professional license sa mga kwalipikadong aplikante. Ayon kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudiose Duspan II, layunin ng programa na mapaunlad pa ang kalaman ng mga drivers sa mga batas sa lansangan, mapaigting ang disiplina, at maging masunurin sa daan ang mga motorista. Ang mga eskolar ay isa sa ilalim sa theoretical at practical driving courses bago makakuha ng professional driver's license. Target na masimulan ang pilot program sa susunod na buwan ng Hunyo sa gaganaping launching ceremony sa Iloilo Convention Center sa lungsod ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur, nakibahagi sa sinagawang mobile one-stop shop para sa small-scale mining sector. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Raymond.
4: Suportado na pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur ang pagsisikap para sa responsible small-scale mining dito sa rehiyon ng Caraga. Ito ay sa pamamagitan ng paglahok at pagbigay ng minsay bilang suporta ni Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang mga opisyal ng pamalaan at mga stakeholders sa isinagawang Mobile One-Stop Shop for Small-Scale Miners o MOS na ginanap sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Caraga sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan na naglalayong ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga maliliit na minero at suportahan ang formal na operasyon ng pagmimina sa rehiyon. Ang inisyatiba ng MOS ay nagbigay ng teknikal na tulong, nagpapadali sa pagproseso ng mga regulatory requirements at nagtaguyod ng environmental at safety compliance. Umabot sa 336 na mga partisipante ang dumalo sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Housing units para sa mga katutubo sa Davao de Oro. Tinurn over na ng National Housing Authority Region 11. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Marcel.
5: Formal nang ipinagkaloob ng National Housing Authority o NHA Region 11 sa pakikipagtulungan ng provincial local government ng Davao de Oro ang 100 housing units para sa 100 na pamilya mula sa Tribong Mandaya, Mansaka sa New Bataan, Davao de Oro. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng NHA 11 sa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Indigenous Cultural Communities o ICCs, Indigenous Peoples o IPs na may kabuang halaga na 20 million pesos. Natatagpuan ang mga unit ng pabahay sa Barangay Pagsabangan, Nubataan, Davao de Oro. Tiniyak naman ni NHA Manager Joe Bentay na patuloy na palalawigin ang at dadagdagan pa ng ahensya ang ganitong uri ng programa upang makinabang ang mas marami pang katutubong pamayanan sa rehiyon. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mandato ng NHA na magbigay ng ligtas, disente at abot-kayang pabahay para sa lahat, lalo na mga kabilang sa Indigenous Cultural Communities. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Kayo po nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Lunes, May 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
9: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko simula po dito sa Maymonte de Piedad hanggang makarating po yan ng Santol at Anapolis. Pagdating naman po natin dito sa May Connecticut hanggang maharating na po yan dito sa intersection ng Shaw Boulevard, ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa May Estrella hanggang sa May Buendia Avenue. At pagdating naman po natin sa parte ng Cabrera hanggang maharating po yan ng Taft Avenue, ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng pagbabagal dito po sa May Magallanes Flyover hanggang makarating po yan dito sa May Antonio Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa May Boniserano Avenue. Asahan po natin ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa May intersection ng Aurora. Ngunit pagkalagpas po nito ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng monumento. Dumako naman po tayo sa parte ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal simula po dito sa May Boniserano Avenue hanggang makababa po yan dito sa May Green Meadows. Pagdating naman po natin ng Ortigas Avenue hanggang makarating naman po dito sa May Lanusa, ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Makakaranas din po tayo ng pagbabagal dito naman po sa intersection ng McKinley, ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Dumako naman po tayo sa southbound ng C5. Makakaranas na po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula sa May Levy Mariano hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng McKinley. Pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo dito sa May Canley Road. At asahan po muli ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa May intersection ng Ortigas Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Katipunan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron pa po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Eso po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
8: Thank you, Gia Rivales. Mula po yan sa MMDA Metro Base. So, number coding ngayong bagang ito ng Monday, ngayong araw na ito na Lunes, 1 and 2. So, private vehicles ng ending na plate number 1 or 2, kayo po yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, and then mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Sa Makati po, straight yan, walang window from 7 a.m. to 7 p.m. Update muna mula po sa Quezon City.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: ...76% ng mga Pilipino handang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iyan po ang resulta ng sinagawang survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mary!
10: Alang tatlo sa bawat apat na Pilipino ang nagsabing handa silang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea ayon nga yan sa Okta Research Survey. Batay sa pinakahuling tugon ng masa survey lumalabas na 76% ng respondents ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, 7% ang hindi sang-ayon, habang may 17% na undecided. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang suporta sa Mimaropa na nasa 93%, habang pinakamababa naman sa Central Visayas. Umabot din sa 83% ang agreement rate pagdating sa Metro Manila. Lumabas din sa survey na ang Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na umabot naman ng 34%. Batay sa survey, halos magkapareho ang suporta ng mga nasa urban at rural areas. Ayon pa sa Okta, Bagamat malinaw ang malawak na suporta ng publiko sa usapin ng soberanya, may ilang sektor at rehiyon na mas mababa ang commitment gaya ng Davao Region, Central Visayas, pati na sa mga nakatatanda na anilay nangangailangan ng mas tutok na information at policy engagement. Ang survey ay kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at isinagawa mula March 19 to 25 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Mary Ann Bustasa. So 76% ng mga Pinoy ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Kasama po dyan ang West Philippine Sea. Yan ang resulta ng latest OCTA Research Survey. So 76%. That's a little more than 3 out of 4 Filipinos. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron doon tayong 11 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na atin laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
8: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 14 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Good morning muna sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Yan, tayo po ay kasabayan din na napapakinggan diyan at naka-stream din po sa Facebook page ng Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre sa ating collab station 104.3 The Capital FM. At sa iba pang mga impila ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron pong panawagan, mga kaibigan, ng Bureau of Immigration hinggil sa pagpapalakas pa, higit na pagpapalakas ng coordination sa pagitan po ng national government at ng mga local government units, lalo't pagdating po sa mga immigration concerns. Mahalagang pagtutulungan na yan sa pagitan ho ng pambansang pamahalaan at yung mga lokal na pamahalaan. Siyempre, para higit pang mapalakas ang paglaban doon ho sa gumagamit ng mga unauthorized entry at exit points. Alam niyo naman, siyempre ang ating bansa, isang archipelago, napakaraming mga isla. Kaya mahalaga ang pagtutulungan po sa aspetong yan. Baka kausap natin tungkol diyan, mga kaibigan, si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ma'am, magandang umaga po.
18: Good morning. Magandang umaga po sa inyo.
8: Yes, ma'am. We understand na nariyan ang patuloy na panawagan din ng ating Bureau of Immigration para sa mas malakas na koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng national government at ng mga local government units pagdating po ito sa mga usaping may kinalaman sa immigration. Ma'am Dana.
18: Yes, opo. Kasunod po ito, actually sir, nung mga naririnig natin at nakuha natin na impormasyon na mayroong mga certain group of tourists na sa Siargao ay medyo gumagawa ng hindi maganda, sabi na natin, hindi maganda. Although karamihan po doon sa kanilang mga actions ay more of a police matter. Of course, since they are foreign nationals, there's always an immigration aspect to things. Kaya po tayo ay nakipagpulong doon po sa mga opisyal ng Siargao government. Nagpunta po mismo doon si Commissioner Joel Anthony Villado at saka si Deputy Commissioner Joel Alejandro Lacnac upang makita po kung ano yung mga kinakailangan nila, if there is a need for additional manpower or ano pong maitutulong ng immigration doon po sa sitwasyon ng community. Given na alam po natin na ang Siargao ay isa po sa talagang mga main areas of attraction ng Pilipinas when it comes to tourism.
8: Okay. And to this end, Ma'am Dana, we understand na ang ating Bureau of Immigration magsasagawa ng serye ng mga training, capability building measures, ano, kasamang mga concerned officials and employees of the various local government units, ma'am.
18: Yes, sir. Isa po yan doon sa mga napag-usapan doon sa pagpupulong upang makapacitate yung ating mga local government units to see people who might have an immigration violation upang makita po kung ano yung mga usual na dapat tinitingnan para po kunwari they encounter something in the course of their monitoring doon sa area nila, they would be able to immediately know kung merong problema in terms of immigration and inform the Bureau of Immigration about it.
8: Okay. At dito po sa training programs na ito, kumbaga aling mga particular na LGU, ika nga ang magiging priority areas considering halimbawa, doon sa mga LGU na yon ay medyo mas madalas ang pagkakaroon ng ilang mga violations pertaining to immigration laws and policies natin, ma'am.
18: Yes, since ito po ay nakikitaan natin ng mga concerns, we're starting with Siargao kasi ito po yung kumbaga nauna doon sa mga pagpupulong. But this is not limited to that. Nais po natin na magkaroon ng partnership with many government, local government agencies para po makapacitate yung iba't ibang mga LGUs kasi ano lang

0: immigration requirements, halimbawa ng mga lumalabas at pumapasok ng bansa. Please share with us additional updates tungkol dito po.
1: Yes, masayang-masaya po tayo kasi nadagdagan na naman ang ating mga electronic gates dyan po sa NAIA. Ito pong mga electronic gates na to ay hindi na lang po limited sa arrival areas. They have also been expanded to reach the departure area of nito pati mga paliparan. Ito po ay in-expand na ng ating ahensya para magamit po ng mga departing foreign nationals. So there are certain categories of departing foreign nationals na maaari pong makagamit din nito. So tignan natin, malaki yung maitutulong po nito sa pagpapabilis at pagiging efficient po ng operations natin dyan po sa NAIA.
0: Opo, at sa ngayon dito po sa mga palipara natin sa Metro Manila, total of ilang mga electronic gates ng fully functional sa kasalukuyan, Ma'am Dana?
1: Yes, sa atin po sa NAIA, ang total na natin for Terminal 3 is 60.
0: Mm-hmm.
1: And our total for Terminal 1 is 18. So for both terminals po, ang ating mga bagong electronic gates dyan ay 78 na po lahat-lahat ng gates natin.
0: Ayun, at ang mga ito po fully functional na, nagagamit na 24/7 ng mga nagbibiyahe, Ma'am Dana.
1: Yes, at saka ipapaalala lang po natin, sir, no, na ito pong electronic gates, wala na pong stamp, wala na pong physical marking doon sa kanila mga pasaporte. Their the proof of their arrival is sent to them via email na ginagamit po nila, na ginamit po nila or nilagay po nila doon sa kanilang e-travel account.
0: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, mabilis na ang processing ng mga dokumento, mga scanners na lamang ang gumagana, and this will take only about less than 30 seconds per individual.
1: Sir Alan, kaya ng 8 seconds, kaya less than pa nga eh.
0: Mm.
1: You know, lowest, oo. So,
0: 8 seconds.
1: Kasi, yes, the usual processing or the approximate processing natin for humans, no, yung face-to-face natin with an immigration officer is 45 seconds.
0: Mm-hmm.
1: So, ang laking difference ng 8 seconds doon sa 45 seconds sa tao. So, makakauwi na agad. Pagod na sa biyahe.
0: Mm.
1: Makakauwi na agad yung taong bumabiyahe.
0: Ayun. At saka, hindi, kumbaga, sabi niyo, record 8 seconds. Napakabilis. Malaking ginhawa on the part of departing and incoming passengers, Ma'am Dana.
1: That's true. Tama po.
0: Ayun. Okay. So ngayon, hingi naman kami ng update sa patuloy po na kampanya ng ating Bureau of Immigration kontra sa mga illegal aliens at saka yung mga nahihiritan, nakukumbinse ng iba na magtrabaho sa iba yung dagat pero mga scammers pa lang mga ito. Any updates sa aspetong yan, Ma'am Dana, please?
1: Yes, Sir Alan. Ito pong ating kampanya laban sa mga human trafficking ay tuloy-tuloy po at hindi po tumitigil kasi araw-araw po may na-encounter tayo ng mga biktima pa rin until now despite the so many information that we have been sending out. We still receive learn na meron pa rin mga nabibiktima ng mga kababayan natin up till now. And usually, the mode of recruitment is online, on social media, on Facebook Messenger, mga Facebook groups, Sir Alan, yun ang uso nga kumbay, mga Facebook groups na mga hiring, OFW hiring, ganyan. Mag-ingat po tayo dun sa mga kababayan natin. We're reminding yung mga kababayan natin to be careful and be wary about these online groups. Kasi yung mga ganyan, nagtatago behind social media when nagkagulatan na, nagka-problema na, they will be gone. Wala na, hindi ka na nila tutulungan. So, wala tayong papayag na ang kausap po natin ay mga ganyan, mga walang identities, protektahan po natin ang ating

0: sarili by being careful with the people that we talk to. Kasi we want this thing po out na alam ng mga tao na ganito. Para, ano, para sila mismo iwasan nila yung mga kausap nila sa social Opo. Media na mga ganyan.
1: Mm-mm. Okay, ngayon napapag-usapan na dito, Ma'am Dana, ano? What are the red flags, hika nga, pagka yung mga ka-interact nila na online lang at nag-o-offer ng ganitong mga uri ng trabaho and they end up being scammed. Ano ho yung mga telltale signs na, ay, drawing yan, panloloko yan, scam yan? Please, ma'am.
0: Mm-hmm. Kadalasan po, malaking red flag kapag walang mukha ang kausap natin. Mm. Ang kausap natin ay puro ka-text lang, ka-messenger lang, mm-hmm. at walang physical na opisina. Pangalawa po, siguro, ito yung mas importante at ito yung pinaka-importante.
1: Opo.
0: Kapag hindi tayo dumadaan sa Department of Migrant Workers bilang normal at regular at legal na OFWs. Kapag ang sinasabi sa atin ay may magpanggap, mabilis lang, madali lang, ito lang ipapakita, pretend, yun, mga ganun po. Pag tayo ay pinagpapanggap na kung ano-ano, yan po, panloloko. At marami po dyan kasi ang ganda-ganda ng mga offer.
1: Mm.
0: Pero pagdating doon ay hindi maganda ang kinalalabasan. Buti sana kung ano, uuwi ka na lang dahil nga, pangit, uwi na ako. Hindi siya ganun. Kasi ngayon, there's a form of parang enslavement dahil ito ay mga malalaking sindikato. So, nagiging parang slaves yung ads mga kababayan. That's why this is really something na talagang atin, it's a major concern and not just in the Philippines, ano, Sir Alan. It's also a concern already by our neighboring countries because they've seen the trend. They're seeing the trend. Na hindi lang ito sa Pilipinas nangyayari, nangyayari ito doon pati sa mga kapitbahay natin. Kaya ano, nagiging concern ito ng ating mga iba't ibang immigration and governments in the ASEAN region.
1: Okay, nabanggit mo, Ma'am Dana, na parang nagiging form ng to using your words, slavery. Kasi hindi naman pala yun yung pinasukan, tapos hindi na sila baka atras pag nandun na sa ibang bansa dahil, kumbaga ang turing nga sa kanila parang mga prisoners, gano'n, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng umalis, nasa akin ang pasaporte mo, yung mga gano'n. Gano'n ba talaga ang mga nagaganap base sa records ng ating Bureau of Immigration, ma'am?
0: Specifically, Sir Alan, dun sa mga kwento ng ating mga kababayan na nare-repatriate, galing po dito sa mga scam hubs na ito, ay ganun-ganun po ang nangyayari. Their passports are being taken so they can just run. The companies or the hubs that they are sent to is located in the middle of nowhere, hindi dito sa syudad.
1: Mm-mm.
0: So, kahit tumakbo sila ng ilang kilometro, wala, gubat ang makikita nila. So, hindi sila basta makakatakas at makakatakbo. At sinasaktan po sila kapag sila na-meet yung kanilang mga quota. Mm-mm. So, it's really slavery kasi pwersahan po silang pinapagawa ng kanilang mga ginagawang pang-scam at pangloloko. Pwersahan silang ginagawang scammers. At dahil naging scammer na sila, hindi na rin sila makaalis dun sa sindikato kasi uhulihin na rin sila
1: yung
0: law enforcement ng bansang yon. So talagang ipit na ipit yung mga kababayan natin na nagpunta doon na nais lang naman ng magandang trabaho, na pangakuan ng magandang trabaho, ang ending, ganun pa lang ibibigay sa kanila.
1: Okay. Isang punto sa lamang po, Ma'am Dana, please. Over the weekend, nabanggit ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation na base sa records ng ating Bureau of Immigration, si Senator Bato de la Rosa ay narito pa rin sa bansa. Any updates lamang po sa aspetong yan, Ma'am Dana, please?
0: Yes, so far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. Sa ngayon po, siya po ay nasa Immigration Lookout Bulletin ng Bureau of Immigration. So, minomonitor po natin yung kanyang mga movements. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel. If encountered po natin sa mga pagiparan, given that he has an immigration lookout bulletin, we inform po the different government agencies concerned doon sa case para po ma-heads up sila at they can implement whatever order or documentation they have based on their own mandates.
1: Mm-hmm. Okay. In closing, Ma'am Dana, muli ang paalala po sa ating mga kababayan para sila'y makaiwas ano, sa mga scam na pagtatrabaho sa ibang bansa. Yung pala, may scam lang. Mga paalala, please go ahead po, Ma'am Dana.
0: Yes, sa ating mga kababayan po na are interested in working abroad, let's always be careful with the people that we talk to. It's very simple. If it's too good to be true, then it probably isn't. So, mag-ingat po tayo. Siguraduhin natin that if we want to work abroad, tayo po ay dumadaan sa legal na paraan through the Department of Migrant Workers. Huwag po tayong magpapaloko sa sweet talking ng mga recruiter na nakakausap po natin online.
1: Okay, Ma'am Dana Sandoval, thank you so much for the updates mula po sa Bureau of Immigration, ma'am.
0: Anytime po, salamat and good morning.
1: Thank you, good morning mga kaibigan ng boses mula po sa Bureau of Immigration. Ang kanilang spokesperson, si Ma'am Dana Sandoval.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 32 and a half minutes, makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture sa pamamagitan ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Palapingin sa another time, mga kaibigan. Meron tayong 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Uy, teka, ngayong umaga pala, mga kaibigan, ilulunsad ng Social Security System. Ito pong tinatawag na ACOP Facial Authentication with Liveness Check. Ha? Yan po ay magagalap sa tinatawag na SSS Palengke Caravan. Siyempre, ito po ay may kinalaman dun sa annual confirmation ng mga pensioners o AKOP. Merong facial authentication with liveness check. At sa meron ding SSS eWills program, ilulunsad po yan ngayong araw na ito diyan po sa Antipolo City. 38 minutes makalipas ang 7 a.m. Ito po, mga kaibigan, merong special payout naman para sa mga jeepney drivers at mga tricycle drivers dito po sa National Capital Region. Magsasagawa po ang Department of Social Welfare and Development ng Cash Relief Assistance Special Payout para sa mga drivers ng mga passenger jeepneys at mga tricycles dito sa NCR na mayroon pa ring unclaimed cash assistance mula sa nakaraang payout. So, yung mga kababayan nating driver ng jeep at tricycle na hindi pa nakukuha yung kanilang tulong, pumunta lamang po sa mga payout site ng local government unit na inyong kinabibilangan simula alas 7 ng umaga. Simula po yan kanina. Onwards. So, lalo na yung mga tricycle, kung saan kayo nakarehistro bilang mga TODA doon sa TRU, Tricycle Regulatory Unit ng mga LGU. Doon kayo pupunta. Maaari ding bisitahin po, mga kaibigan, ang official Facebook page ng DSWD para sa mga detalyadong payout site. At para malaman naman ang inyong scheduled na oras at petsa, hintayin muna ang anunsyo mula sa inyong mga local government unit. At bilang paalala pa rin, mga kaibigan, kailangan magdala ng valid driver's license at magdala ng isang photocopy noong driver's license at mayroong tatlong specimen signature doon po sa pahina kung saan nyo pinotocopy ang inyong lisensya. At pumunta po sa mga assigned scheduled date, time slot at payout site. para mas mabilis, ano, maaari kayong magpunta 15 minutes bago po ang nakaschedule ng oras ninyo ng payout para sa inyo. 40 minutes makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan pa rin sa Department of Agriculture sa pamamagitan po mga kaibigan ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Meron tayong 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Nakikinig at nanonood sa Facebook page live streaming ng Radyo Pilipinas. Good morning ulit ha, dun sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sabayan po tayong napapanakinggan diyan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning mga kaibigan, do keep us company hanggang alas 8 ng umaga dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ha, sandali lang ha, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
11: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Narito muna ang update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
9: Magandang umaga din po. At para sa lagay na ating panahon, meron po tayong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata, 1,515 kilometers. Silangan po ng northeastern Mindanao. Ito po ay kumikilos. Timog silangan sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, ito po ay nasa magiging tropical depression sa loob ng 48 hours. Maaari rin po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility by Friday or Saturday at papangalanan sa pangalang Domeng. At ito po ay hindi naman po natin inaasahang magla-landfall. Sa ngayon, ang trough po nito ay nakaka-apekto sa Palawan at Mindanao. Asahan po ang maulap na karangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap ang kalangitan at ang mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwede po nating asahan. Ang heat index ay maaaring pumalo sa 43 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index ngayong araw naman ay pwedeng pumalo ng 47 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman po sa buong Cagayan. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Glyza?
9: Yes po, Sir Alan.
1: Hawak mo ba listahan ng mga projections sa magiging heat index in parts of the country na very significant ang magiging pagtaas ng temperatura?
9: Yes po, Sir Alan. Opo.
1: Please, oo.
9: Ang inaasahan pong heat index sa Metro Manila ay 43 degrees Celsius. Ganon din po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, 47 degrees Celsius sa Pangasinan. Sa Ilocos Norte po ay inaasahan po natin sa 43 degrees Celsius, 44 sa La Union. At sa Cagayan po, dito sa Calayan ay 42 degrees Celsius. Sa Apari at Gagarausita ay 46 degrees Celsius. Sa Nueva Vizcaya, 42. Isabela, 45. Aurora, 45. At dito po sa Iba Zambales, 44. Dito naman po sa may Nueva Ecija, nasa 46 degrees Celsius din po. Sa Subic Bay, Olongapo City, 45 degrees Celsius. Bulacan at Tarlac, 44 degrees Celsius. Tarlac City, 43 degrees Celsius. Cavite, 45 degrees Celsius. Tanawan, Batangas, 44 degrees Celsius. Infanta, Quezon, 42. Alabat, Quezon, 44. Dito po sa Mulanay, Quezon, 42. Calapan po ay Oriental Mindoro, 42 degrees Celsius. Coron, Palawan, 42 degrees Celsius. Occidental Mindoro ay inaasahang abot ng 45 degrees Celsius, Romblon 43, Palawan 45, 42 degrees Celsius naman po sa Cuyo, Palawan at Dait Camarines Norte, at 43 degrees Celsius sa Legazpi City, sa Albay at Veracatanduanes, 43 degrees Celsius sa Masbate City, at 44 naman sa Camarines Sur. Ilan po pong areas dito po, lalo na po dito sa may Capiz, nasa 43 to 44 degrees Celsius. Sa Iloilo ay nasa 43 to 44 degrees Celsius. Sa Northern Samar ay 44 degrees Celsius, Western Samar 43 degrees Celsius, Eastern Samar 44, Zamboanga del Norte 43, at Zamboanga del Sur 42 degrees Celsius. Yan po yung mga areas under danger level. Ibig sabihin po, ang risk po ng heat-related illness ay inaasahan po nating mas mataas. At pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan, lagi pong iminom po ng tubig at kung lalabas man po ay laging may pananggalang sa init po ng araw.
1: Glyza, yung mga nabanggit mong areas, karamihan ito tabindagat, ano, Glyza?
9: Opo. Opo, buti napansin niyo po yan, Sir Alan. Mm. Ang yung areas po kung saan po mas maraming nakukuhang moisture, which is sa tabing dagat, plus mainit pa po yung lugar, ayun po yung mga areas na matataas po ang heat index.
1: Okay. Glyza, salamat na marami sa mga update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
9: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Thank you, Glyza Escolar mula sa Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Meron tayong 50 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama po sa pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development diyan po sa mga naapektuhan ng gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Nilipat na po mga kaibigan diyan sa Barangay Balibago Hall, sa Barangay Hall. Diyan po sa Balibago, Angeles City, yung pong ilang pamilyang naapektuhan ng pagguho ng isang building diyan po sa Angeles City. Yan po'y kahapon para mabigyan sila ng mas ligtas at mas maayos na pansamantalang tutuluyan habang nagpapatuloy pa rin po yung relief operations ng DSWD sa lungsod. Diyan po sa nabanggit na lugar na yan, nagsasagawang DSWD ng profiling at ng assessment para po matukoy ang kalagayan ng iba pang mga kinakailangang intervention at suporta para dito sa mga apektadong residente. Sila po mga kaibigan ay aktibo ring inaalalaya ng Field Office Number 3 o Central Luzon Office ng DSWD para kahit papano po ay mapawi ang pangamba at ng bigat na dulot ng kanilang pinagdaraan ng karanasan. Asahan naman daw po mga kaibigan na magpapatuloy ang pamamahagi ng relief kits at cash assistance mula sa DSWD sa mga susunod na araw para po sa mga apektadong residente. Yan po'y alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Teka muna, public service announcement muna. Galing sa ating kasamang si George Seminiano. Okay, George, good morning. Ito, public service announcement. Malugod po kayong inaanyayahan na makisa sa isang makabuluhang proyekto ng Rizal High School Batch 79. Kasama ang DRRMO ng Pasig City, CPR at First Aid Awareness. Yan po ay gaganapin sa June 5, 2026 sa San Miguel Elementary School Conference Room sa Pasig City. Yan po ay simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para sa dagdag na detalye, makipag-ugnayan lamang po kay Larry Vidal ang inyong batch president o kaya kay Rose Ann Florentine vice president o kay Joel Rangel vice president din ng inyong batch. Mula naman ang panawagang ito dyan kay Connie Rebadavia ng Rizal High School.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, May 25, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamora. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.